0: sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues ng mga TP5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si TP5 Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, TP5 News FM.
1: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodovi, mula po sa wrestling match kung saan po ay inaantambayan ito ni K5 Bernie Kabuso po ng K5 News FM Dumaguete, dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, mula po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin Chiosora. Standby, Zandro. Volleyball muna tayo, isa sa mga inaabangan po. Ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at sa ano gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
2: Aga rito, thank you for that. Aga rito. Aga rito. Aga rito. Aga rito. Aga rito. Aga rito. Aga rito.
1: Parang naka-mute pa rin. Naka-mute pa rin kayo. You have to adjust. Naka-mute siya, naka-mute. Okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
3: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula.
1: Hindi talaga pumapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
4: Yes, Sir Eljan. Good morning. Eljan, good morning. Okay na po yung audio natin.
1: Okay. Iyon muna, sir. Iyon muna. Sir Kevin, go ahead.
4: Okay.
3: Okay.
4: Baka yung lahat ng teams ng volleyball. Magsisimula ang bakbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball, dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Brianna ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron namang magpupuntahan dito na mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik ng mga laro sa volleyball, volleyball. Ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League ng mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
1: Okay. Thank you po, ha. K5 Solomon, naka-mute tayo. Okay.
5: Okay.
1: So sa ating mga kababayan, thank you po, K5 Kevin, ha. Abangan natin yan. So, mula po kay K5 Kevin Chiosora, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio, kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan naon natin, kasi andito siya ngayon sa paligid, inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pambansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naltiyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pambansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. Plan number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyo bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
5: Yes, sa K5L dyan, good morning at sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. No, nandito tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng Palarong Pambansa. At ngayon, K5L dyan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo no, may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina K5L dyan sa kay Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza. Nagsimula sila ka K5L dyan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5L dyan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5L dyan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Lumapas para mag-salaysay sa atin no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipins. Pwede mo po bang ma-isalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
6: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. Sinoshowcase po namin yung culture ng isang Agusanon that composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinoshowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Mayroon kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products, meron kaming inland tilapia production na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribe, mga agri-trade booth ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
5: K5L dyan?
6: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po. Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
5: Sige. Ate okay. Po karinig ang K5L dyan at K5 News of Philippines, si Ma'am Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila no, sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur, K5L dyan.
1: Maraming salamat, Jimmy.
5: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday. No? So, mula po kay K5 Sandro, puntaan na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka anumang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan. Ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. So now, nawala po sa ating broadcast si Dan. Ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oh, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerry Lo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerry Lo, magandang umaga po sa inyo.
7: Jerry Lo?
1: Okay. Kay Pebrini, baka naka-mute yung live natin kay Jerry Lo, no? Naka-mute. Okay, balikan natin, ha? K5 Jerry Lo, kamusta kayo? Jer?
0: K5 Aljan at K5 Eric, okay na ba?
7: Yes, clear.
1: Coming loud and clear.
0: So, K5 Eric at K5 Aljan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa eksklusibong panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin, kakipabel dyan at kakipabereks talagang pusunta na ang kanilang ginawang paghahanda, no? Mayroong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na pang design ka K5 Eric and ka K5 Aljan. So sa visiting area ka K5 Eric and K5 Aljan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin ka K5 Eric and K5 Aljan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
1: Kakipabitan.
7: Okay. Here we go.
8: In terms sa preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta, atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ng gusto naming ibigay. So, this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa, which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is 3 decades of preparation to hold the Palarong Pambansa here in Agusan.
9: Guys,
8: so expect that we really will deliver all the expected deliverables in the Palarong Pambansa. Yeah, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports, ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile. At doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur the sports facilities that Agusan del Sur can offer, at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta sa buong Pilipinas.
0: At narinig po natin kakipagaw dyan at kakipagaw ang panayam, no, kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador, ka K5 Eric and Kervaljan, nabigay naman nila ang lahat na suporta. At actually, nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance, at iba pang suporta. Just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation, no, sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Ka K5 Eric and ka K5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
1: Maraming salamat po K5 Jerry Lu na Luis sa inyong pungulat. at yung pareha mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jarrell, punta natin si K5 Dan Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Dan, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games at ano bang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
9: Foro de los Pueblos.
7: Okay. Hinihintay natin yung signal ng reporter natin, tasked to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines as we bring to your doorsteps the coverage for AgSur Palarong Pambansa 2026.
1: Okay. Kamusta K5 Eric?
7: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines, ang K5 News FM Hello. Network, Sir Eljan, is listening to you.
1: Okay, kamusta yung K5 Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
7: You're coming in. Yes, very clear, very clear.
1: Si K5 Dan, tingnan natin ha. Dan, kamusta yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta ako kayo?
7: Dan Chavez.
1: Eric, kamusta yung pasok?
7: Wala, walang audio si Dan eh. Naka-ipaki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio ngayon.
1: So, walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita K5 Dan Chavez. For the meantime, puntahan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics yes. This coming Monday. You know? K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
0: Sandro. L. John, K5 Eric, no? At K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no? Mag-uumpisa itong athletics event natin, no? Kasama na rin dyan yung swimming events, no? Sa iba't ibang kategory. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no? Sa Track Oval, sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubukas siya officially sa Mayo 24, no? At magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no? Mag-uumpisa tapos susundan yan ng qualifiers. At syempre, sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no? Sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no? Into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session, mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100 meter run, 200 meter run, 400 meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin, ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
7: Red, come in.
1: Wala. Okay, naputol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? At magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarong Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at si Rene Ugapong, sina Jack Aliupar at saka si Bakoy, na ako sana ay nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Ang problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio, at DTX Coffee Mix, kasama na rin ang Bio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Alvin Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Asataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos.
7: Thank you so much, K5 Elgin Castaño. Thank you so much, K5 News FM Philippines. Mag-unhook na tayo sa mga stations natin. We'll go local now, mga K5. Makomersyal kita na pagkatapos balikan naton ang ibang pagid ng mga balita ang aton palarong pambansa, mga K5. Ulan. Grabe, ang ulan subong problema gid nila. Ang init kun aga kag ulan kun hapon, pero from now until sa 27, grabe ang ulan sa Agusan del Sur. So amo ina ang ginaatubang nga problema subong sang aton nga mga athletes dito sa Agusan del Sur.
9: Foro de los Pueblos.
7: Ang aton simong attack na alas 8:24. Everybody, please stand by.
10: Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500.
13: Istoryanta ka nun. Ano lang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
14: Kung nag-DTX 500 kag mighty sika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana, yeah. Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
13: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
14: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
13: Mas pagkadamo, galina.
14: No, ang imo makonsum. So, sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MyTC kada adlaw.
13: Magalus weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories.
14: Mm.
13: Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
14: namit
13: inom mo soft drinks. Mm.
14: Correct Sir JP, amo nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC or PureC agod nga makabulig sa pagmetabolize ang sobra nga sugar sa imong lawas.
13: Mm.
15: DTX 500.
16: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: Imong blood sugar test.
16: Kinatong score gani?
17: 470.
16: Nagteko duwa
17: sa gabi, duwa sa aga.
16: Ilan na lang imong blood sugar?
17: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay.
13: Mm.
14: Pero minamo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
13: Maganami pagigali Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
14: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
13: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in snacks between pa? Meals ka pa nga pangyamis?
14: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom MyTC or PureC agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaontam is madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay. Ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag MyTC.
15: DTX 500!
18: Gina Cano, ang ginibatsak ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
19: Sisa kapila ka mag-inom?
18: Sa
19: DTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
19: Subong kamusta?
18: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
15: siya. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako galing siya rin. Nagkantot sila ito isang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
15: MyTC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi.
24: Sang
23: DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Pamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong panim. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tiki.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: 101.5 K5 News FM.
8: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ang inyong palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Halin kita sa nationwide tandem broadcast naton sa ginapatigayon subong Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Now, balikanta na ang mga dalagko nga balita nga naka-line up mga K5 diri sa aton palatuntunan subong nga aga. We will skip on the Duende story. Buwas na lang na. We will skip on the story of follow-up ni K5 Chester Beronke sa isa ka Iloy nga ginasuspitsuhan nga daw ginhimuslan dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Unahon ko anay focus mga K5 ang aton atensyon dira sa banwa or syudad sang Sagay. Inabangod kay kadamo na sang istorya about Bishop Louis Galbines, ang bag-o nga obispo sang Diocese o Bacolod and former bishop sang Diocese of Kabankalan. And on deeper scrutiny mga ka-K5 sang kabuhi ni Bishop Galbines, nakita sang K5 News FM that he was born in the city of Sagay, pero siyang una banwa pa lang sang Sagay. Dito siya ginbata sa putok-putokan sang bukid mga ka-K5. In his growing up years, nagsaylo sila sa Bago, and partly he was schooled in Bago City sang elementary and high school. And later on, mga K5, nag-eskwela siya sa iya nga kurso, mga K5, sa pagkapare, diri sa seminaryo, sa Sacred Heart Seminary sa siyudad sang Bacolod. Nakaagi siya, mga K5, sang pare na siya. He was the diocesan administrator sang Bacolod City and nagserbi bilang chancellor and secretary of the diocesan curia sang Bacolod. Nakaagi siya mga K5, treasurer and collaborator sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sang 2001 to 2006 mga K5. Grabe ang inagyan ni Bishop Galbines. And ang iya nga philosophy and theology, ang iya nagidlan na pag-eskwela na theology nga mapari na siya, nag-eskwela siya sa University of Santo Tomas, the poor boy of Sagay, nag-eskwela sa Santo Tomas. Ginordinan siya bilang pari sang April 29, 1994, kag nag-eskwela dito sa Roma for his further studies in doctorate and licensure degree mga K5 in 1997 to 2001. So grabe, extensive ang schooling niya sini. Pero sinugid si Louis Galbines. Sino siya? Sang bata pa siya. Who is he when he was growing up? Diin siya nag-a-star. Ano ang itsura sang balay ni Bishop Louis Galbines mga ka-K5? For the first time, ipakita sang inyo palatuntunan Foro de los Pueblos. Ipakita ko sa inyo in collaboration with K5 News FM Northern Negros sa aton station manager K5 Colin Cubia nga naghatag sang assignment si K5 Colin sa mga reporters naton sa Sagay. Gintaklad ang bukid, ginkadtuan mismo ang balay ni K5 or ni Bishop Louis Galbines. Eyes to the board, mga K5. Eyes to the board. balik na kita sa aton nga Facebook Live because this is a once in a lifetime story nga igahatag sang K5 News FM. I am calling on the Catholic faithful of Bacolod and Negros Occidental. I am calling on our priests, our lay ministers nga nagapamati subong, eyes to the board and share this program because today hambalan niyo si Bishop Galbines that your K5 News FM is in full support sa iyong administrasyon and we offer this segment of our program for the life story of a man, the poor boy of Sagay, and now the captain of the flock of the Catholic faithful.

0: Kalangan Barangay General Luna, siyudad sa Cagayan.
1: Sityo Aliwanay, Purok, Kawayanan, Barangay Luna, Sagay. K5 Ariel, putok-putok ka na inisang bukid, layo na ini Ariel. Tell the story, Ariel.
0: Layo na gina sa Sirerek, makaingon ka, pero sa subong ka ang mga kabukiraan nga bahin, simentado na magin ang dala Sirerek, makaingon ka, city na gin ang labyan sa agianan pagkanto sa bukirang bahin Sirerek. Pero ato na hinabi kagapon, ang iyagi kababata Sirerek, kag-ara subong sa linya nga ang kababata sine, nga gin kilala si Jose Marie Villagana Sirerek.
1: Go ahead, go ahead.
0: Yes, Sir Eric.
1: Ariel. Ang imo, dali lang. Before the kababata, may mga balay ko din nakita. Diin dapit ang balay ni Louie Galbines ang gamay pa siya. Can you describe it, Ariel?
0: Oo. Yes, Sir Eric. Kanyang ayaw pa ni malay, Sir Eric. Kanyang gisin natin da. Nga kanang muhon. No? May muhon na da, Sir Eric. Kasi ito, dra na mismo ila pa ni malay. Nasa subong, wala japon din pagipapoy. Ano kung gitukuran pa ni balay. Sang taga-dira sa may puro kawayanan si Rerek kay bangod daga atag masal dako sa ripito sa ilaman nga mga ila pumulo yung kagababata man nila kasi Louis Galvine si Rerek.
1: Okay, di indapit ko di may blue ni may nano nga balay di indapit gidi ang iyagid man.
0: Yes, si Rerek dira sa may kaninga pa ni malay. Kanang
1: sa diin atong may blue nga balay sa punta mo to balay ni Bishop Galvines.
0: I-review ko si
1: Rerek. Kining panimalay. K5 ba, Ariel? Nakita ko di. Grabe. Hasinda. Kung amo si Bishop Galvines was born sa pamilya nga ara nga star sa daw Hasinda property?
0: Yes, Sir Rerek. Ang background niya before.
1: Okay.
0: Iya amay, isa hindi ka inkargado sa tubuhan.
1: Uy!
0: Sa may Hasinda, sa may Barangay General Luna, Sir Rerek.
1: Okay. So, ang tatay ni Louie Galvines inkargado sang kampo dira sa Luna, Sagay. Kampyon, grabe nga balita ni. Mga ka-K5, tanawan nyo na. Amuning balay ang lugar nga gindakan ni Bishop Louie Galvines. Go ahead with your story, Ariel.
0: Yes, Sir Rerek, kagasuno pa naman ni Jose Marie Villagana siya kababata. Pagpagagin ko sa siyang amay, si Bishop Louie Galvines, ano pa lang katapos si Rerek sa lugar kagidala sa may maaw kago dito naman magpuyo kag dito naman mga buhi dito sa may maaw si Rerek.
1: Sino nagdala sa iya?
0: Iya amay.
1: Ang amay nagsailo naman sila. Okay.
0: Oo.
1: Ariel, standby ka. Sige ha lang ng video kay 5 Etan. Yari subong sa akong linya. Ang childhood friend ng amigo gid ni Bishop Louie Galvines, kilala yagid eh, mga playmate siya bilisang gagmay sila guro, yari sa akon subong si Jomari Villaganas, upod naton subong nga aga K5 Ariel Apas. Good morning.
2: Morning, sir.
1: Boss Jomari, mayong aga.
2: Mayong aga po.
1: Oo, nya. Tagadiin ka, Jomari.
2: Tagapuro ko yanan, sir.
1: Kawayanan.
2: Ay, Barangay Luna, Sagay City.
1: Very good. Pila ng edad ni Jomari?
2: 65, sir.
1: 65 years old, hubin pa, inugdibo mo pa lang. Jomari Villaganas. Jomari, may pamangkot ko sa imo kung masabat mo ini, palakpakan ta ikaw. Kilala mo si Louie Galvines?
2: Kilala, sir. Gabmay pa kami dire.
1: Kilala? Tuod bala? Kilala mo si Louie Galvines?
2: Kilala, sir.
1: Okay, testingan takabi kung kilala mo gid siya. Sinong hayo ni Louie Galvines?
2: Louie lang yapon rin sa una, sir.
1: Correct, Louie yapon. Dason nga pamangkot, wala ni siya kung tuo, magsulat.
2: Aling ang pagsulat, sir, daw hindi ko ka...
1: Correct. Ano ang paborito nga pagkaon ni Louie Galvines ang gamay pa kamo? Correct nga po ang sabat mo. Correct nga po. Duwa na correct na. Puro na correct. Hindi ka kasigurado kay Tini.
2: Oo, kay Tigado kami sa kundatay mo.
1: Correct. Now, kilala mo, ginti bishop o bispo na siya subong sang Bacolod. Gintistingan talaga kung kilala mo. Kilala mo, igali siya. Kilala mo, ginti. Obispo na siya subong sang Bacolod. Kabalo ka nga obispo na siya.
2: Kami obispo na kami nga naghalin-galit rin.
1: Okay, kabalo ka na nga obispo na.
2: Wala pa, bisya pa to, nabala na konser. Kaya oh. Puro ko na kayo.

0: tulungan obispo ng kalisya.
1: Ang bishop kag obispo isa lang na, isa lang na siya. Maudiay ba, maudiay? Ang bishop og obispo na. Isa lang, usa lang na siya, usa lang na siya. One and the same na siya. Now, ano ni pila ka tuig of the nine ninyo ni Louie? Halin siyang gagmay of the nine ka mo?
0: Mga six, mga ano ba katuig siya, sir? Nagbalhin na siya sa maaw.
1: Pero siyang gamay ka mo? Gaupod ka mo ni Hampang ni Louie Galbines?
0: Gaupod kami, sir. Kay silingan lang kami.
1: Ano ginahampang niyo si una ni Louie?
0: Ano na, nang liyo-liyo, tubig-tubig. Abis ako, magkuhan kami sa talamnan, magkaskarbaw.
1: Okay. Ano ni si Louie Galbines ang gamay pa? Buot gid man isa, Diyos nun gini siya?
0: Buot kay sir, alam gini sir.
1: Alam gini siya? Okay. Pero siyang gamay pa ka mo, Diyok Mare, nagdakom ka na nga daw mapari gini siya?
0: Daw wala gini ko gamang tao mo, gini mo pinsar sir nga mapari gini siya sir.
1: Huwag ka gini nagpinsar ha?
0: Oo, pinsar nga mapari gini siya, kang mga bisya pag gini.
1: Oo. Pilang edad niya paghalin niya da sa inyo sa sagay?
0: Mga anong katuig, sir?
1: Halin sa tuway niya sa kabalik-balik da?
0: Kabalik siya karon sir. Pari na siya, sir.
1: Nagbalik na siya? Di pagbalik ka, nagkitanay ka mo?
0: Oo, opo niya amay, sir. Kagiyang mga utod.
1: Ah, nagkantod? Asla sa sinda?
0: Oo, kay Diriman din nagdumala. Ya amay sa una mo. So, kay Sirio del Castillo.
1: Amo ng amo nila sing una?
0: Oo.
1: Oh, pila ni ka mag-utod sila ni Leo Galbines, ni Louie Galbines?
0: Anom sir, tatlo ka ba eh, kag tatlo ka laki, si kamanghuran gina si Louie.
1: Ah, kamanghuran gini siya? Ano ni siya siguna? Palapyangak, palahibi siya, hindi?
0: So, hindi, masin, buot na siya kayo sir.
1: Buot, gini siya gliya ha? Okay. Grabe ha? Di siguna, nag-upod mga kamudangan luwa pa nakasaka kahoy, kag paningit damang?
0: Oh sir, saka sa sarisa sir.
1: Gaba na ka kamo sa risa? Oo. Okay. So grabe, kabisado mo gin si Louie Galbines, ha?
0: Oo, kahit pagabiri mo gina siya, sir.
1: Pagkitanay ninyo ni Louie Galbines nga pare pa lang siya pagpuli, kamo gin dyan, nagkitanay gin kamo, nadumduman niya pa ka?
0: Nagkanto gin siya dresa sa balay, lagi ko nan, sir, istaran. Kaya wala ka man kumaguba.
1: Okay. Tinakitanay kamo, kilala niya pa ka, nga miguhay gin kamo?
0: Kilala niya po niya din mga tao, sir. Kutok siya nakilala sa puna.
1: Why ka mo ni Tilaw tapungulay sing gamay pak mo?
0: Wala, sir. Kay gamay. Gamay pa man kami, sir. Wala pa may mag-away.
1: Basip lang ga-away ka mo sing una magtubiganay ka mo?
0: Wala, sir.
1: Why, good. Okay. Karon, ano ang imo pamatyag kay ang pinakataas nga pare sang Diocese o Bacolod? Amo na si Bishop Louie Galbines nga upod mo sing una kag kahampang mo lang dira sa inyo nga sitio sa Luna dira sa Sagay. Ano ang pamatyag mo kay amigo mo gid ang obispo sang Negros aw sang Bacolod?
0: Jomari. Okay, ikaw sir, lipay po kay sir nga address amo lugar sir. Na tao diri ang bishop na karon. Proud ka ikaw kay Louie Galbines.
1: Okay, proud ka. Oh. Ano naman ang pamatyag sang inyo nga mga kasimaryo dira sang pagkabati nyo sang balita nga si Louie Galbines gali obispo na sang Bacolod? Ano ang sitwasyon sa barangay nyo kag sa asyenda?
0: Lipa yung barangay Luna naman dire sir eh, kay may obispo na kami dire.
1: Ahay.
0: Dire nagalin.
1: Ahay.
0: Yakon sir.
1: Oo.
0: At kay proud ay ko sir kay alam-alam yung bata mo sa una si Louie kid.
1: Okay.
0: Lastang yung amay, mangunguma raman na, sir.
1: Ah, mangunguma lang?
0: Oo, oh, mangunguma. So, dumala siya kay Jill Castillo.
1: Oo.
0: Amo to nga, medyo apigado, mag-isip ko na din. Pero kay bintahan, hala kay medyo may binulan, may ang papas una.
1: So, kung maghambal kasi una nga administrador sang kampo, medyo daw madawa-dawa pagkabuhi siya na iya.
0: Oo, dawa-dawa kung daw sa una. Kahit dire sa una, sa dulo ako lagi, sagul-sagul kamuti ang bugas para makakaon lagi.
1: Okay. Sang gamay pa ka mo, naka-classmate, naka-grade 1 pa si Louie sa inyo?
0: Daw wala siya ka-grade 1, dre, sir.
1: Kay pagka ino-grade 1 niya, nagsailo na sila sa bago, no?
0: Lagi pa rin doon, masang amo ang iyang asinda doon, eh. Gindala na iyang amay ito sa baaw. Dito pa dumala na po.
1: So sa ilo man sila to?
0: Oo.
1: Oo. Pero sang gamay pa kamo, ano ang namutikan mo sa kay Louie Galvines? Do may kwan gid man abi nga mapare na?
0: O do wala man siya ko do di sa tikalon. Do basta buot siya sir.
1: Okay. So very good. Tayo mare, salamat gid sa imo kag at least kamo mga bugalon dira sa Luna nga ang obispo subong sa Bacolod naghalin sa inyo lugar Tay Louie. Jo Mare.
0: Oh, proud kami kay sir. Reply kay mi sir.
1: Okay.
0: Nagpanawagan po kay Bishop Louie sir na oh. Kabay pa nga sa dasing pista, siya magmisa di sa sagay.
1: Liwata, may liwata.
0: Napanawagan ko si imo ha, Bishop Louie Galvines. Malipay mo kami dito kaya sa dasong pista sa sagay. Ikaw buta ni magmisa dito kaya nakamisa na sa una, sir mo.
1: Okay. One final question, Jo Mare. Kung magkanto na subong sa balay mo si Bishop Galvines, pinakabilog manok ihawon mo para siya?
0: Alipay-lipay, guro ko sir. Eh, wala. Kung ang bishop, makakanto dre.
1: Sige, okay.
0: Ihaw ko bisog mo pan, sir. Manok, maihawan yun ako.
1: Okay, hindi lang baboy, no? Kung ako lang yung mag-abot na mo ng baboy. Okay, Jo Mare, salamat. Gid, salamat. Gid lang alang na ko sa oras.
0: Salamat po, sir.
1: Okay. Ariel Apas, salamat gid, Jo Mare. Ariel, hindi lang mag-extro, mga ka-K5. Nakulabos lang kita sa oras, but you heard it right and you heard it first. Diri sa Foro de los Pueblos, ang mga abyan ni Bishop Louie Galvines. Monsignor Louie Galvines, our bishop, good luck as you manage the flock and lead the flock of the Catholic faithful of the Diocese of Bacolod. From K5 News FM, we wish you all the best. Why na kita time sa itong pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos, Biyernes nga edisyon sa itong pagpangalagad. Ginaremind ko lang tanan, ulan init, hindi pagkalimtan, DTX 500, ang aton nga Mighty C, kag Ditribayo. Pangin kapot gid mo tudo sa aton nga mga food supplement nga makapabaskog sang lawas mo. Kag kun mga pika man lang DTX coffee mix indi naton pagkalimtan. Friday way nakita broadcast buas, so in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, kag sa bilog nga news team sang K5 News FM, ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman, bye-bye.
2: K5 News FM. News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful kid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
5: isang bala ka lang.
4: Ako,
5: ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
5: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
4: ikapsula mo.
5: Extend!
4: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
5: at stamina.
4: Like flavawaska,
5: epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
4: Extend Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.
11: magpamati, kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Good morning sa tanan nga nagatutok sa atong programa. Oras ubong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryahan ta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Sa luwat mayong aga sa tanan, kag gina-take na ton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan. Of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partners.
13: Mayong aga engineer, no, kag sa mga suki naton nga tigpalamati. Kag kay Sir Boy galing, no? Sa mga Isil North, Isil South, Isil FWs, kag solid listeners naton, K5 solid supporters naton, mayong aga sa inyo tanan, no, kabay pa naka DTX 500 na kamo, ang superior antioxidant nagaprotekta sa inyong selula. Kag syempre ang Mighty C alkaline vitamin C D3, ang Mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sang aton nga resistensya. Kag D3 Bio para dasig kita mag-ayo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag syempre, no, ang pabakod nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
12: Mayong aga, Sir Boy.
14: Mayong aga, engineer. Mayong aga man, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga kong slow-ups and KSS supporters. Good morning sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Amuni ang ginagapahubin sa aton silula kay super antioxidant ini, no? Amuni ang gabato sa ginatawag nga premature aging brought about by mga bisyo mo, smoking, pagpulaw, stress engineer, mga environmental factors, mga pollution that causes your cells to age faster. So kung gusto mo na punggan, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sang imo bisyo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Sa mga soldado sang imo lawas, pa maka-react dayon, engineer. Pa makabato dayon sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo ang imo immune system. Lalo na sa mga anomalya nga katabo sa sulod sa lawas mo. Remember your cells, sometimes they become abnormal, no? Ang ga-check ni si ila, ang imo immune system para hindi na sila mag-develop into cancer cells. So importante gid nga suportahan ta ang aton immune system. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, engineer, gamat-amat kaputi, ha? Ganami ang skin kung naka Mighty C, adlaw-adlaw. When it comes naman sa imo eyes, if you want to take care of your eyes, hapos ni memorize, so, no, nga supplement Eye Care Capsule Gold, no? Amon yung pinakamayo nga gatawag nga suplemento when it comes in protecting your eyes. Sa mga estudyante ng palatuon, ha, mga tao ng computer, permi ang ginatubang, ang ginatawag nga ga-abuse, permi sila mataga pulaw, permi, this is the best supplement for you. Eye Care Gold, no? And of course, to wash your eyes para mag-relax ini, mag-eye care eye drops. And of course, ang bida, no? Kung gusto ka mag-ayo, kunta sang trakaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo, mag D3 Bio.
12: Okay, no? So, istoryanta, sila nga kagahon about insomnia. One-third sa mga gulang-gulang na bula, Sir Kevin, nag-suffer sining insomnia. Ang buti nga sang insomnia, ang in means not, ang sumos means sleep. So, hindi maka Tulog. Oh, so amunang aton pag-istoryahan subong Sir Kevin, kabalo ka mga dagko ng mga personality like Nikola Tesla. Ga problema sinang tulog.
13: Sang insomnia no, ga so prayer sila sang insomnia. Uh-huh. So para sa aton deck DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert, aton talakayon ang ginatawag nga insomnia. Kag kung paano bala makabulig ang antioxidant sa aton nga sleeping pattern no, sa quality sang aton nga pagtulog. So engineer, mangkutunta ka pag nabatian mo ang word nga insomnia nung gasulod din sa imong mga pinsar
12: nga butingon. Medyo kapoy ka sa akong paglantaw na niya, kapoy, tired, kay wala tulog mo.
13: So amo na engineer, wala tulog. Oh, no? Pero ang insomnia engineer, hindi limited sa wala lang tulog, no? May ara pag nagambal kita insomnia, it's the totality of your quality of sleep. So sakto to, kulang ka sa tulog, hindi ka mayo makatulog, or nabudlayan ka magbalik tulog kag timprano kapag abugtaw, engineer. Let's say nagpulaw ka pero timprano kag abugtaw. So that is also a hallmark of insomnia. Hindi lang limited ang insomnia sa wala katulog.
12: So, buti na kung kulang-kulang tulog mo, problema, insomnia man na.
13: Yes, engineer. Considered man na siya nga insomnia. So, ang insomnia, engineer, is amo na ang iyang kwan. May ara duha ka klase sang insomnia. May acute kag chronic nga insomnia, no? Ang acute, short term lang niya. Kadali lang. Let's say, pagka next day, nami naman tulog mo. Pero ang chronic insomnia, amo gini siyang labot tatlo kasi mana nga ginasuprehere mo.
12: Pabalik-balik
13: nga kulang problema. Ka sa tulog, no? Hasta 3 months and mas lawig pag engineer. So, nga importante ang tulog sa ato, no? Bilang isa ka tawo. Hambal gani ni Sir Boy Perme, ang tulog dira kalabanan gakatabo ang pag-repair sang aton lawas.
12: Repair and maintenance.
13: No, kay ti syempre nga aton lawas bilong adlaw and nag-undergo sa oxidative stress or sa oxidation process. So to cope up dira, kinanglan magtulog para ma-repair ina nga mga damages sang aton mismo nga lawas, engineer. Pero hindi lang gali kay amo na ang gakatabo sa aton lawas kung kita nagatulog. Ang aton nga mga hormones gakabalanse, no? Kay bilong adlaw gaganay mo lawas o gataas mo cortisol. So once pagbalik mo, pag nagtulog ka, gamat-amat na siya naog, no? Ginapa, balansi liwat ang imo nga mga hormones para ang imo nga lawas mag-relax. Kag siyempre, gina-consolidate ang memory, engineer, no? Ang mga learnings, mga knowledge, mga experience nga natabo sa imo sa bilog nga adlaw, taguon ina sang imo nga brain para madumduman mo sa mga masunod pa nga mga tinuig, engineer. So ang pati pagid dili ang pagpabakod sang imong immune system, nagakatabo man kung ikaw nagakatulog. Now, anong matabo, engineer? Anong mga bagay ang pwede makatuga sang insomnia? Una, stress, no? Stress ka, anxiety.
12: Like for example, gimbayaan ka sang imong uyab.
13: So sa ini nga kondisyon, engineer, nga kung ara ka sa stress, ara ka sa anxiety, ang imo nga brain is hyper alert, no? Hyperactive ang imo nga brain. So example sa mga pwede magtugas ang imo sang stress, financial problem,
12: okay,
13: work pressure, family concerns, kag syempre emotional trauma, engineer. So paano ini kay ang stress, amo ning nagapataas ang cortisol sa aton lawas, engineer. So ang cortisol is a stress hormone nga mabudlayan ang aton lawas sa pag-relax.
12: May mga ambal blaser Kevin nga inang mga buang kuno ni nagalakat blo sa dalang gusto daw wala pantalon. Wala pa ya kuno gaka-stress mo.
13: But ina sila ya engineer, wala sila gaka-stress. But they have lost their sanity.
12: Gani. No?
13: Amo na sila engineer because may ara defense mechanism ang aton nga lawas, no? Ang aton nga brain. If ang stress tam-an naka hindi unbearable, hindi nakaya sang aton nga brain, either ma-depress kita,
12: okay,
13: ma-anxiety kita, or we lose our sanity.
12: Mabuang ba?
13: Amo na siya, engineer. Mabuang. We lose our sanity. So, remember, defense mechanism na sa aton lawas to keep going kaya hindi na kaya ang stress sa aton nga brain. So, balik kita sa aton main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime. Matulog ka na gid lang, ara ka na sigdaan mo, galantaw ka pa TV,
15: cellphone pa.
13: Pa cellphone. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay, pwede ma-suppress ang aton nga sleep hormone.
15: Okay.
13: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
15: Ang mga tigulang bala ko no, ang ilang partner, ang asawa nila, butangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan, may partner pa.
16: Experience ka na ng engineer.
15: Okay,
16: Ubin ka pa yan.
15: Ubin.
13: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
15: Ate o.
13: Oh. So, ikatatlo, engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
15: Okay.
13: O kape. Nicotine.
15: Okay, sigarilyo.
13: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga, hindi lang bulong.
15: Mga energy.
13: Mga energy drinks.
15: Okay.
13: Soda, no, mga soft drinks.
15: Okay.
13: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes, ini nga mga balatian, nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo, gakabudlayan man mag, tulog kung gabi. Kasi syempre ang amba ko gina mga mental health conditions kangaisang anxiety, depression, mga post-traumatic syndrome, kag syempre panic disorder. Kag may certain mga medication engineer nga naga disturb sang aton nga sleep, no, mga decongestants, mga medication na decongestants, antidepressants, kag mga corticosteroids. Kag ang mga babae engineer, prone man ni sila sa insomnia. Kay sila ang ilang hormone system is perte ka-erratic.
15: Do may mga abnormalities.
13: Kasi lagi dyan ang prone sa hormonal imbalances.
15: Correct, correct.
13: So, isa, ang bayi kinanglan tag-intindihon bangod sa ilang ginaagyan niya mga hormona, unstable hormonal system nila.
15: So, intindihon to lang na kung permit at ginaakigan sa asawa ta?
13: Yes, engineer. No, kay basic nga, gamood swing lang bangod sang hormonal imbalances.
15: Okay, okay.
13: Ikawalo, engineer, ang aging, no, so mga tigulang, mas prone sa ginatawag nga, nubo ang ilang sleep pattern, no? Kaya mga tigulang, kaysa late na matulog, kaya may mga responsibilidad pa, tapos mabugtaw temprano, no, kaya makanto sa umbra. So muna, engineer. So paano bala makita natin ang temprano nga mga sinyales ang insomnia? Nabudlayan ka magtulog, tapos masami ka kakabugtawan tungang gabi.
15: Mm-hmm.
13: No, engineer, amo na siya. Isa pa, nang damo ka oportunidad magtulog, no, na kompleto mong 8 hours.
15: Aha.
13: Pero pagbugtaw mo, kapoy ka.
15: Gapon, no.
13: So, imagine, engineer, kompleto, imutulog, hindi ka kulang, ha.
15: Aha. Uh-huh.
13: Pero pigaw imo nga,
15: repair.
13: Quality of sleep.
15: Ang repair sa lawas mo, wala ka bulig eh.
13: So, makonsidered man na siya engineer, nga insomnia.
15: Uh-huh.
13: So, ang example, natulog ka na sa aga, tulog ka pagid sa hapon, that's why isa pa ginakabagay nga nabudlayan ka magtulog sa gabi. So, paano makabulig, engineer, ang antioxidant sa aton nga quality of sleep, no?
15: Like kaya, DTX 500.
13: Ara sa DTX 500. Kaya remember, kung aton lawas is nagasuprayer sang insomnia, perte kataas ang oxidative stress sa aton nga lawas, engineer.
15: Mm-hmm.
13: Nga nagatuga sa mga inflammation which makes our body nga budlayan pagid mag-repair, gakadamage sa aton nerve cells sa aton nga part of the brain, no? So, mabudlayan mag-coop up ang aton lawas nga ibalik niya ang aton circadian rhythm. So, kung ga DTX 500 ka engineer, adlaw-adlaw, nga bugana sa antioxidant, ginabuligan mo ang imo nga brain nga maproteksyonan batok sa ginatawag nga oxidative stress. Ginaproteksyonan mo ang imo nga mga ang imo nga gut, no, nga magproduce sang ginatawag nga serotonin nga kinanglanon sang brain para maghimo sang melatonin para mag-induce sang katulogon sa aton nga lawas. Kay kung may ara ka insomnia, engineer, damo posible nga mga balatian ang pwede mo ma-develop.
15: Correct, correct.
13: Hypertension, diabetes, cancer, kag heart attack, no, engineer. So inatanan kinanglan ta ina siya i-prevent, no. So kinanglan naton mag change aton nga mga health routines, no, So kinanglan ta magtulog temprano. Kung ara na kita sa aton nga higdaan, di na kita mag cellphone, no? Kag kung may stress gid man kita, sometimes, no, taking a pause.
15: Mhm.
13: No? Hindi mo siya dopaminsar ron ang stress. Kay the more mo na siya ginapaminsar, hindi ka mayo ka, decide in sakto, engineer. So, kinanglan mo lang na take one step at a time para ma-manage mo ang imong stress, engineer. So, para hindi man apektado ang imong tulog. So, again, ang ambal ko sa benepisyo sa antioxidant is it helps your cells to repair itself, no? Kaya gina-prevent yung damages nga pwede makahinder sa ginatawag nato nga cell repair. Plus, ang mga inflammations nga pwede magtuga sang discomfort samtang kita nagakatulog, no? Let's say, may mga pagpalanghubag gada, nga gamay lang at tandog, gasakit dayon. So, remember, ang antioxidant, hindi lang ni siya kay cellular protection. It is also an anti-inflammatory agent nga ginatap na ang mga inflammation sa aton lawas. So, din pagid naton makuha, engineer, ang antioxidant, so, buga na sinang aton nga mga prutas, aton nuts,
15: uh-huh.
13: No? Even our extra virgin coconut oil is very rich in antioxidant nga ara sa D3 bioengineer. Pero syempre, ang may pinakamataas ng antioxidant level, ara sa D-sugar, sugarcane extract, nga ara lang sa DTX 500. Partneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C, nga may vitamin C, isa man ka potent antioxidant engineer. So kung gusto mo kampiyon imutulog, take the power trio. May DTX 500 ka, Mighty C Alkaline Vitamin C, kag D3 Bio.
15: Salamat Sir Kevin. Ariyo, i-introduce ko sa inyo ang do wala gagaka-stress. Sir Boy Solweta. Sir Boy, Gobi. Wala niya kaka-stress siya.
16: Gobi ko mo. O kaka-stress magsa. Lalo naman kung sumod si Boss kaka-stress na lang. Anyway, no, good morning, Liwat. Dito sa talk ni Dr. Yahanta Liwat, no, let's support, ganda yung tayo nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin. No, ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. How does D3 Bio together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amunin yung tawag, amun pineal gland nga ini, amunin yung tawag nga may, amunin night shift manager. Kung magtulog ka na, it manage the body. So subong adlaw to nato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatong tigina, ang pineal gland, kagamay-gamay lang gidni.
15: Mm-hmm.
16: But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do, ano na siya,
15: dumais.
16: Dumutil lang sa bugas ni kagamay. Grabe ang dugo kakadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampiyon, damok ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni siya engineer.
15: Okay.
16: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan.
15: Mm-hmm.
16: Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pantaron ta cellphone ta. Tito, gininto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Galiwat!
15: So, doon na pasalamat. Magkita kong ma-brown out. Gali ang, kwan? Ang aton.
16: Ay, hindi gininginit. Ah? Ang init. Di kami nga pong katulog. Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland, basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like Q10. Ina, one of them is melatonin. Melatonin is one, di lang niya sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami pagid sini, melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? nga gina-activate ni melatonin ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni D3 Bio. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amo ni siya ang ginausar sang lawas to repair itself. Pero mito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? O anong lang ginausar sang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles muda, and everything gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay, no? If you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag naton ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep. Because remember, when you sleep, you still need energy.
15: Correct.
16: And remember, when you sleep, you repair your body. But when you repair your body, those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumar mo before you sleep.
15: Okay.
16: Ang nami sini, those that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is drainage, it's a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi nahabuitan ng mga beta amyloid plaques nga patay na, mga tau proteins nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens if your brain is well energized during sleep? It could act on repairing your body.
15: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
16: Correct.
15: Okay. So ang pamangkot dira, anong parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
16: Your pineal gland.
15: Okay.
16: Amo na siyang nestoryanto subong.
15: Okay, gani.
16: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero ang melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaubra sa gut mo.
15: Mm-hmm.
16: Delivered na alin sa imo tiyan, agi na sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
15: Mm-hmm.
16: Ha? So, sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important niya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
15: Mm-hmm.
16: Ha? Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So, moving forward, your pineal gland, no, is really important. Damo niya siya role. No? Iba niya role, i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones nga ang balta. Di pagin mo brand ni D3 Bio, ha? May ferulic acid. Like ang balin, Sir Kevin, ang D3 Bio has its own antioxidant. Ferulic and gallic and picomalic acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no? Together with your lymphatic system. So, Akong abi mo ang ditoy bayo para lang sa trangkaso, ubo sipon kagilanat, may ara pagili
15: benepisyo. Damo pagid yun.
16: Damo pagili benepisyo ang mahatag sa ditoy bayo, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso ubo sipon kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 bio.
15: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
16: Ready
15: ang dolphin?
16: Trivia si Engineer.
15: Nagakuha na siya. Actually, nagalangoy na siya.
16: Siyempre,
15: sa boy, pero para maka-preserve siya, sa iyang na energy, half of the brain, nagakatulog ang half awake.
16: Ah, magtulog na siya.
15: Magtulog na siya.
16: Amo na siya magtulog. Half of brain niya, amo na.
15: Ama, half of brain.
13: Kaya ang isa ang half of the brain, Engineer, amo nang ga-protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
15: Correct. So, amo nang mga gamay nga trivia bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkatulog the whole day. 30 minutes lang.
16: So, kabalo ka, Engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
15: Do wala ko kaya ginagawa pamangkot ko sila
13: dahil hindi sila kapiyong.
16: May ginagawa sa sila kapiyong.
15: wala sila kasabat kung natulog sila.
16: Anyway, no, nearly, siguro no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan. There are organisms na hindi niya kailan non-sleep, no? But, moving forward, no?
15: Okay.
16: Kung nakasleep ka na,
15: uh-huh.
16: Pag mata mo sa aga,
15: dapat maligo.
16: Maligo ka dahil.
15: Maligo ta, kagagamit na sa habon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, nga ang magagamit kita sa DTX Beauty Soap, maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit, ano pag ito mabulig?
13: Yes, maliban, Engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi imo kutis, bangod sa papaya fruit extract nga bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-up, punggod, kag ano pa nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang aton nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, Engineer. So para hamis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
16: Na.
15: Partneran taman ina, kung lagabaho lang atong ilok, isilang ni Sir Kevin,
16: may mga... Baho. Hindi na magulat na magbaho.
15: Gani!
16: Dapat may ara ka na pang kontra sa baho.
15: Correct! May ara kita na Clinica Deofresh.
16: Clinica Deofresh, the natural deodorant, may VCO, nga kaya tap noon mga may kubyo, nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amuni ginausan mo, gamat-amat paputi.
15: Correct.
16: Gabanaag ang imo ilok. Kung naka-clinica Deofresh ka because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa clinica Deofresh.
15: Joke nang lang taman, mga pikita na adlaw-adlaw. Kada agaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
16: Coffee mix.
13: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, Engineer, no?
15: Oo.
13: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa imo nga pag repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong nga digestive tract kag na amuning kape hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
15: double dose
13: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, Engineer, may aras ang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kasi syempre, kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gid mag matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, diri ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo Japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
16: Ayan, ano, kung naka DTX Premium Coffee, kinabugana ka na sa antioxidant, kapang kontrasimo bisyo, Tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag-Eye Care Gold, may zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag-Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin?
13: Okay. Siyempre, kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag-prebio coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut para magproduce sa mga happy hormones kag vitamin B nga kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag prebio coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinicas Probiotics. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer. Sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabinipisyo gid ang imo nga lawas bangod sang spore based probiotics nga ara sa klinika Spore Biotics.
15: Ay, sa pagkig nga nami, subong, ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may ilo, edad ka na, Sir Kevin.
13: Oo, extended.
15: O, extended gidya. Ang nagalaylay, kag nagadunglay, magauntay, Sir Boy, kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, nag-enhance ang imong libido, ah, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo la Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga junior da, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
13: Pa sa phytonutrients kag amino acid in
15: correct,
13: there.
15: Correct, correct.
13: Ang extend so nami gid ni sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
15: Gani.
16: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
15: Sa diin mo na ginabanyos?
16: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
15: No? Hindi po sa diin nga party sang lawas.
16: Sa likod.
15: Ah, likod.
16: Ang DTX Liniment Oil, ang DTX Liniment Oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles, no, mga may manginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang aromatherapy sini kampyon. Yun.
15: Correct.
16: Gapa-relax mo brain, gapa-relax mo stress, gapa-relax mo during biyahe hilo, no? Mga, nabulang mga kasakay ka sa bus, kagulpi, galingin ang ulo mo, simusimutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relax mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong ibalan nyo sa imo balay, ha? Mag-DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
15: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
13: Yes, madamo gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri lang na mabatihan sa kampiyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no. Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
15: Sir Boy!
16: Pwede kayo maglipat, ha? Mag-DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ang tsura, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, para glowing and skin, kampiyon pa ang immune system. Mag-D3 Bio, no? Of course, before ka mag-D3 Bio, mag-Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning and God bless.
15: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin, healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
16: Wow.
15: Inbiyak ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa operation. Sa aton nga kwan station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Salamat sa inyo pag-upod sa inyo programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sa tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Oh, masimula kong nagbuang na si Mami Kayot, ha? Nagbuang na siya kay Norbing di Malunaw.
2: Ay, oh, gid guro eh. Tungod guro sa bulitas si Norbing.
1: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si Mami kag si Chay Marites.
2: Oo, eh, hindi lang si Mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites, eh, hindi mo lang, ha?
1: Yeah, oo, gani, ambal ko gani. Ay, halit, isang bulitas nina, ah. Nami na lang nakaksun bulitas ni Chu Norbing kag ipatulon siya.
2: Hala, sadya-sadya hino.

0: natural sa survey field, Mr. President.
1: Mayo kon magsubong sina. Kay para magabalik o kon pagbalik ya, may resulta na gilayon. Kaga, medyo excited na ako sa magwa sa resulta ya.
0: Kanga, excited ka, pero medyo lang how?
1: Ay, hindi ginhapi to, no? Kay te, kabalo ka naman, nagsunggod sa akong si Kas ako ah. Kag daw, nagpiait man siya dayon eh.
0: Sige lang ah, makulukar lang na ah.
1: Kabay lang eh, kay kung hindi, basi kong mabaldata sa ibang nga tao.
0: Hindi kita maano, kay damo man yung aton nga sakop. Tapos, ang survey pa dibong sangsaw bahala dayon. Ay, ang aton ginbayaran nga media ang bahala sa pag-publish sina.
1: Oh, animal. Nagpagwa pa bisang statement si Kas Amo. May tani kong ginsulat niya lang sa papel kay pagwaon talang nga piki na.
0: Sa bagay, may punto ka, Mr. President.
1: Budlay abi pagwaon ni nga piki kay nakabidyo ginya.
0: Ambot, ano nga kabuong anga ng iyang aginhimo?
1: Basi gusto niya giguro nga mag-trending ang video eh.
0: Ay, trending gitani eh.
1: Ate, paldos eh.
0: Ay nga amo, Mr. President.
1: Basi ma-monetize na iyang page, kundi damo ads nga magsulod, kag maka-income ang iyang page.
0: Hala, pati amo na, manginyawat pa siya?
1: Ay, oo ah, si Kas Apaya, yawat pa na iya.
0: Sadya-sadya, ino.
1: Uy,

daw medyo nagapanik si Mr. President sungod tungod sa pagpagwas ang video ni Kas Ayahaw. Ano abi kay siya gidaan ng state witness eh. Siya gidyang nakahibalo sang tanan-tanan nga pinalapaway sang minaleta nga kwarta eh. Ba? Kabay pa kuntani nga makulukar lang siya ba? Kay kung matabo mo ba si mawadaan kami di buhay-buhay sa palasyo. Kag maguntat ang tubod sang tuburan sang kwarta. Hindi dapat nga mag-away sila. Kaya sila-sila malang pareho ng mga crocs o kon mga buaya. Dapat mag-unite sila. Agod ni hindi kami balamuhian sa tao. Kag dapat mapabilin nga sikretong kinawatay namon dire. Wala pa ko katapos nga daan sa ginapaobra ko nga balay. Dapat tapuson ko ang balay ko antes sa mga binustuhanay. Sadya-sadya, no?

0: diba?
1: Balik naman kita sa aton isa ka oras nga programa. Ako ang inyo hard-hitting commentator, DJ Nilo!
0: Aba, hard-hitting kagigali, ha?
1: Isa ka oras nga programa, 50 minutos nga commercial, 10 minutos nga waka.
0: Halang, ara naman.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal sa akong nga komentaryo. Pugaling, kulang na sa oras eh. Tani, makalaula naman ang mga sutab sa gobyerno ang hakon komentaryo.
0: Balbalabla, DJ Nilo, para Pasko ka.
1: Gusto ko man tani nga magbalbal. O galing, basi akigan ako ni tatay ko.
0: Animal kami ni Moya. Hadlok ka?
1: Oo, oh, sige na. Plaster na kamudira, ha? Kag mamati sa 50 minutos nga commercial dugay-dugay, ah. Mabalik pa ako pagkatapos ang 50 minutos nga commercial.
0: 50 minutos nga commercial, dugay-dugay ba?
1: Ini sa gihapon, ang inyo sininga DJ Nilo para sa programa nga Tinig ng Mga Suta.
0: Sadya-sadya, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
10: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
1: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: kikalima ka tagsa kon tutod da ko bot kon?
1: Eh, hindi lang ko anay kay kito hindi ko magpati si mo.
0: Kag nga amanaw.
1: Kay abot ta kaya nga daan nga pagkaon lang yang lagas mo ya.
0: Hindi man ah. Gusto ta lang kaya makaupod.
1: Makaupda na'y manggit tadasun nga dalawa. Sa aton, Sunday school. Lapit naman lang ang Lunes.
0: Sige ah.
1: Sa Sunday school naman ta kita ay ah.
0: Kung dito, hatagan mo ko pagkaon.
1: Huwa, kung may sobra eh.
0: Di kung wala bi sobra.
1: Di wala eh. Sige lang, dito lang ta kita naya. Pangita lang, pangita ka lang to anay, sang makaon mo.
0: Pangita ko gani, kag nakakita na ko.
1: Te, ara man gali, nakakita ka naman gali.
0: Oo, nakakita na ko. Sa imo.
1: Ay, nga, kulang pa niya sa akong gani yan.
0: Bisan ko, may lang. Why kita da?
1: Wala gid eh.
0: Bisan put-put na lang ako na.
1: Wala na gani. Akon lang niya.
0: Ngek, dalok-dalok ka man gali.
1: Ikaw, Goro. Kay ikaw man niya gani, nagapangayo.
0: Wala, sadya-sadya ino.

0: Kamusta, Bong Sansaw?
1: Okay man lang, Cash.
0: Kamusta ang ginapaobrasi mo ni Mr. President?
1: Ni Migo ko, Bingbong?
0: Oo, ni Migo mo.
1: Karon sa hapon, tapos na ang tanan gaging paobra niya.
0: Very good, eh?
1: Gatipon pa ako sang tanan nga mga detalye para nga i-include ko sa survey inang mapatihan man bala.
0: Inaiya, patod malipay mo gid si Mr. President?
1: Para paldo naman kamo.
0: Kag ikaw man ina.
1: Why? Mapaldo gid kuya times two. Ikaw ya, times five. Kay di, si Migo Bingbong ya, 10 times kidang ya.
0: Importante, paldo ka man ah.
1: Sige. Bayay ko diyan ay kas, kay ga-focus pa ko sa akong ulubrahon.
0: Nga ako may upod ka dihaw, hindi ka may kobra.
1: Hindi ko kapasabor. Kayman may nagasinabad. Gusto ko yas ang malinong nga ambience kung nagasurvey ako para hindi sansaw ang resulta.
0: Piho say mo eh, no?
1: Piho gidi? Kay wala kuya nagaubra nga hindi piho.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: Hello, Toto Dax.
1: Migo Toto, ari kami.
2: Hala, mga good influence nga mga amigo, hari man ka mo.
1: Gaysa nun ka lang de, ano paging kaduan kagid namon?
2: May upod ko di kay na, kaso naglakat na.
0: Hmm? Sino ang upod mo dire?
2: Si Angelina Tamboki ko.
1: Ah, o te anong mga istorya niya sa imo?
2: Ginintoy ako. Gatagan niya ko kunosang pagkaon.
1: Te, kamusta man?
2: Wala ko yan ang pinto siya eh. Ano matyagan niya sa akon? Ilinton?
0: Hindi aw.
2: Ano mga amigo man?
1: Hindi kagid man niya lintoon, migo, hindi bala?
0: Ikaw pa yan, migo. Basko kagad yan, ho?
2: Oo, ako yang adaan, budlay ko ya. Budlay ko intoon. Basta pag-abot sa pagkaon. Maintoan lang ko si Iban nga bagay, hindi lang sa pagkaon mo.
1: Oo, oh, migo, ikaw pa yan.
0: Amo ka de, sa tabon pa nilang sa taba.
2: Oo, ako pa ya.
0: Sadya-sadya, no? Wow!

Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kansagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagi ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki pija katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang sakit sa akong tugtong na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Mongtrip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so you're a text that you can lean on.
2: Para good mood,
0: you're a text. The sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigye.
6: Kitang-kita.
8: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mapakas, mangabuti ka. Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anong muna siya inom na bi mineral nga zinc, gakaon ka sang, ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb. Because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong nga mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
4: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amo ni nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag hindi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
3: Nubo-nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Exactly.
2: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapakas, mangabuti ka! D3 Bio!
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
0: D3 Bio.
6: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yang chromium. Now let's go to potassium.
7: Wow.
6: Damo bala kisa, Sir Boy, gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Yes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo.
0: D3 Bio.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa,
7: hypokalemia
6: ka. Now, paano karon? Nitipirmi mo kung gakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sang mga prutas ka may potassium?
7: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
7: Uy.
6: Kung ga D3 Bio ka,
0: D3 Bio.
6: D3 Bio helps the potassium absorption.
7: Correct.
3: Grabe. And D3 Bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na yung picto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 Bio, it help sa mga may high blood pressure.
3: Correct, no? Indirectly, damo-damog niya epekto ni D3 Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: May rason ginang gitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, Sir Boy.
0: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Kamusta ang morning niyo, da? I am just wishing you have a very good morning. Mayong nga kagid sa atong sining nga mga ka-K5, welcome na sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Sangalan sa atong sini regular anchorman and vice president for Administration and Human Resources, ka-K5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo abyan sa kahanginan, ka-K5 Elmer Ubaldo. Sumungaga sa atong sininga pagpangalagad. Magadala kita sa inyo sang update sa bayaniya sang sitwasyon sa Palarong Pambansa 2026 nga ginahiwat dito sa Agusan del Sur. Of course, siniman nga aga aton hibalon kung ano ang kausa sa kamatayon sang isa ka babae dito sa Cadiz. Nasapuan nga patay kag naga kayaon kag inisya ang wala sang pangidalom nga panapton. Ginrape bala ining biktima? Sa piyakabahin ang aton sininga gobernador sa probinsya, Governor Eugenio Lacson. Eugenio Jose Lacson ay nagapanawagan sa mga school authorities nga ang mga activities sang inyo sini nga mga estudyante kung pwede lang inyo nga monitoron. You have to monitor their activities. Samtang ara sila sa eskwelahan. Of course, alangan man gabantayana sang ginikanan o sang mga maestra kagsang school administrator kung ganong estudyante nila pagpuli nila sa ilang mga puluyan, iyan naman ay iapapel sang ginikanan. While they are inside their campuses, ina may obligasyon ang mga manunudlo kag mga administrators sa pag-ibalo kung anong ila ginahimo. Green, green, it's green they say, on the far side of the... Watchman Ronda sa kampo na dakpan nangawat to ah, hindi sorry na dakpan nga may armas inano mang kuya man nadumduman ko lang abi ng mga daw mga rhyme bala mga daw nursery rhyme sang bata pa kita nagkadto sa kampo ni Ladyo nangawat sang tubo. Dumduman ko lang. Mayong nga gagid sa aton sining nga mga ka-K5 and more news nga aton pagkadalon sa inyo. Ining ronda sa kampo sa barangay Alangilan nadakpan nga may ginahuptan nga armas. Of course, kapin sa 1,000 ka mga scholars nagbaton sa ang ila sini nga educational assistance halin sa Kabankalan. And talking about Kabankalan, may ginahanda na kuno nga mga incentives si Mayor Benji Miranda para sa mga nagpasakop sa Palarong Pambansa halin sa Kabankalan representing Negros Island Region. Kinse ka mga atleta from Kabankalan are now seeing in action sa Agusan del Sur for the Palarong Pambansa 2026. Pila ini sa mga bagay nga aton nga pagadalon sa inyo sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. But before anything else, unahon naton ang aton sini nga opening analysis, mga painuino pananawan naton sa prevailing na isyo sa karon ang isyo sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Para sa mga gaduso sang impeachment sa aton Vice Presidente, dapat kag nagaangay lang o nagakaangay lang nga siya ang i-impeach bangod sang mga nakomiter allegedly niya nga mga kasaypanan while naga-perform sang iya trabaho kag obligasyon kumo Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. To those who support the impeachment of the Vice President, dapat ini nga sahi sang tikang maagyan ni Sara. Dapat nga siya ang pasabton sa ginaligar mga kasaypanan nga iya na komiter, especialmente sa inang punto or aspeto sang betrayal of public trust nga ginasiling. Kay kuno, kumo Vice Presidente, ginileher siya sa pwesto, kag ang pag-ileher siya sa pwesto nagapatiman, naginsaligan siya sang publiko, public trust. However, ina nga public trust ang iya gintraiduran, that's why dapat siya nga ma-impeach. Ina sa pananawan sang mga pro-impeachment. Isa pa kapunto nga ila ginapanugyan ang impeachment bangod sang indi nagakaangay nga pagtipig sang manggad sang gobyerno nga gingamit niya sa kundiin na lang, especialmente sa bahin sang inatawag nga confidential fund sang Department of Education kag confidential fund sang iya opisina kumo Vice Presidente. Ini kuno-suno sa mga nagaduso sang impeachment, dapat i-explicar sang Vice Presidente in the spirit of accountability. Kay man ginasiling, imo kalag, imo bakiro. Kung ara ka sa pwesto, may ara ka obligasyon nga bantayan ang giho mo. Hindi ka pwede nga magsigi lang kahimo sa mga bagay nga sa pamatyagan mo husto. Dapat ina nga mga tikang ginabasi mo kung ano ang pagsulundan. Sa pihak nga bahin, ang mga nagatutok naman sa impeachment na gasiling, subong ang Pilipinas talamak ang korupsyon. Ti ang kurap nga Pinoy, ang kurap nga opisyal, ang korupsyon sa Pilipinas, i-attribute nyo ya kay Sara? Nga siya naghimbal sa inyo iyang mga awat kamo? Nga daw siyang ginabasol sang tanan? Nga daw siyang ginatumpukan sang tanan nga mga akusasyon, abi? Kung naghambal si Sara nga, pangawat ka muda, iyan asala? Hindi bala nga, imo man asala, kay ara ikaw nga nagabantay kag imo na obligasyon nga punggan ang pagpangawat? Ikadua, as if si Sara Duterte amo ang pinaka rason kung nga amagamo ang Pilipinas. Do ginaduso nga siya ang balasulon kung nga ang nagagamo kita. Nga, sang sanulang si Sara nag-declare nga magamo kita? Sang sanulang siya nagsugo sa aton nga gamuhon tanitanan? Nga daw siya ang ginabasol? Nga daw siya ang ginaumpukan sang tanan? Ikatatlo, as if the miseries that the Philippines is now suffering from and every Filipino is suffering from, masulbar kung ma-impeach si Sarah. That's why ang punto sa mga anti-impeachment people, nagasiling. Nga ginuna niyo pa na iyang impeachment kaysa sa problema sa Pilipinas. Nga akon ma-impeach si Sarah Duterte, ma-progreso na ang Pinoy? The pros and cons. Punto nga nagapabor kug kagpunto nga nagapamatok sa impeachment sang aton vice presidente. Pero ano gid bala ang dapat gabangin aksyon sa aton vice presidente? Ibutang naton nga nakakomiter siya sang isa kasaypanan samtang nagaperform sang iya trabaho kag obligasyon kumo vice presidente. Let us always bear in mind that the vice president is not immune from lawsuit. Why ni siya iya immunity from criminal action or criminal cases? In other words, duha ka proseso nga sarang masukot, mapabayad si Sarah kung may kasalanan siya. Kumo ang iya posisyon is an impeachable position in government, pwede gid i-apply sa iya ang impeachment, which is a political process na ma-ensure ang ginatawag naton accountability, na mapasabat siya kung may ara siya sala. Pero magluwas sa impeachment, may isa pa kapamagi. Pamaagi na hindi dapat mapiktuhan ang Kongreso kagang ila trabaho. Na hindi mauntat ang pag-function sang Senate kagsang House of Representatives pareho sang nagakatabo-subong sa impeachment. You see? Pila kasi man naman nga hiring-hiring sa Kongreso. Tapos, ginpasaka ang impeachment or articles of impeachment sa Senado. Tipila naman ni Kasimana, ngang ubras ang Senado, hiring-hiring naman eh, tub-tub matapos ang proseso. Di sila nila, si Sarah lang gid ang kwanhaw, ang solusyon sa problema, ang pagkakasya iya na gid lang iya ang solusyon. May harap pa man pamagi, kung may sala siya, pasabton siya, pinaagi sa layi. This is the judicial process. Ang impeachment niya, isa na iya ka-political process na ang impeachable official gina-prosecute sang mga House prosecutors kag pagahukman sang mga senator judges. Political process na. Politika na yan nagadikta kag nagahimo sang desisyon. Kita mo subong, ma-istorya sila nga, why na? Majority ang ara kagapabor kay Sarah, ma-convict pa si Sarah, ma-impeach, why na na? Tapos na ang binaili. Though may punto man, nga tapos na ang binaili. Pero, kung tani, kung ako iya, pabor ako. Sa isa pa, kapamagi, other than the impeachment, nga nagakastall ang pag-perform sa gobyerno, there is another way of ensuring accountability among public officials, and that is the judicial process. Amuna ang pag-file sa kaso sa korte, kaya hindi ba na siya immune? As vice president, presidente lang yang may immunity sa kaso. Ang vice president niya is not immune from criminal cases. Galing kay ang mga nagadusos ang impeachment, gusto nilang impeachment kay maka-fishing expedition pa sila. Makapanag-apa sila kung sa subabla. Kakaho nilang kakaho ng tubig para magmala kaysa idalom sang tubig basi may mga ebidensya. Amo na ang proseso sang impeachment ni Sara Duterte. Pero kung nag-file sila kaso, basi na alang-alang sila. Kay manway sila sang konkreto nga ebidensya nga sarang ipresentar that indeed the vice president has committed crimes or offenses against Philippine laws. That's why, sila nga, ma-fishing-fishing taanay, kay basi makakuha kita diri ebidensya nga ipresentar naton kontra sa vice presidente. Te, sa sini nga nagakatabo karon, sinong daog di? Sinong winner? Wala sang winner, puro kita tanan pierde. Sugid lang na ang nagaduso sang impeachment. Kagsugid man na ang nagapamatok sa impeachment. Away silang away. Ang pierde, Pinoy. Sing it everybody. Standby ka mo mga KK5 kay Dugay-Dugay, i-check naton si KK5 Bertugakit, no? Ini may angot sa ongoing palarong pambansa 2026. Ibaluon naman ko na ano ng sitwasyon to sa ila sa Agusan del Sur. And ibaluon nato ng sitwasyon sa Negros Island Delegation. Good morning, sa kay Merlita Malbas. Present na from Handumanan. Thank you, Merlita. Esperanza Hinsoli, puro loser. Oh, siling ni Esperanza Hinsoli sa Florida, USA. Jonah Dugaduga, good morning. Bings Delphin. Louis Domingo, good morning. Romar Duran, mayong agaman. Susan Gillian, mayong aga Sir Elmer, from Purok Pine Tree, Barangay Bata. Willia Condada, shout out lang sa mga apo ko sa Barangay Granada. Gina Purano, good morning. Veronica Delgado Recto, good morning lang sa kay Tatay Wilfredo. Sally Almension, oy Sally, good morning. Still waiting, git sa pa-shout out Jake Buenavides and Bobby Uyog, LDRRM, Ilog area. JM Villatore, lahat himuon. Gakatapos na yun. Sige. Sorry git ha kung hindi ko mabasahan ang bugos nyo nga message kung kaisa kay nagpitik na yun nagkakadula. Philip Lozande, good morning. Sagay City, sir. Vulcanizing, nagpamati. Sige. Var Vargas, good morning. Ari lang kami din nagpamati sa Gihulngan, Negros Oriental. Uy! Salamat, dugay na ang gamo sa government ya. Siling ni Esperanza Hinsoli. Romar Duran, siya correct gid, sir. Jonah Dugaduga, correct gid, Sir Elmer. Remember, so Yvonne. O sige, good morning. Jean Montesino Arroyo, sakto gid, Sir Elmer. JM Villatore, good morning. Ang mga kawatan ng malita, magdasal na kamo. Charmaine Cuenca, mayong aga, Charmaine. Tito, ay, while nag-travel, nadula dahil ng mensahe mo. Engineer Emmanuel Miraflores, Quales, mayong agaman, sir. Dings Delphine, good morning. Happy weekend everyone. Siling ni Marilita Malvas, Gina Purano, Nenny Escultor. Johnski Gaspar, good morning. Pa-shoutout na lang, watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong, Cabancalan City. Tita Ariola Hisona, good morning. Johnski Gaspar, sir, pa-shoutout na lang, watching live from Sitio Bunga, Barangay Orong. And Veronica Delgado Recto, still listening again, sir. Pa-shoutout na lang sa KSS Federation Officers, Andulawan Chapter. Nelia Barsaga, Ma'am Linida, why na natapos na? Good morning, Sally. Leonardo Rilos, mayong aga. Imelda Mercado, good morning. Richard Bilando Pasilan, good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog. And Jovelyn Maghari, good morning. Albert Iya, Migo, good morning. Nga, ano to man? Ay, naku, kadasig. Good morning, Sir Elmer Red, ano naman? Nagasugpon-sugpon, Emeline Cordova, good morning. Bings Delphine, pasyato na lang sa mga taga Blumentritt, Smile Village, Murcia. And Jeneline Salva, good morning. Pasero na lang sa Salva family. Jonaline Rondez Galila, good morning. Monitoring from Barangay Estefania. Delmar Delphine, mayong agaman, watching live from Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Ruth Valero, mayong aga. Sarmiento Janine, good morning. Soledad Antaran, Cabrillos MC. Pritzel Kataytay, mayong aga. Thank you so much, Sir Elmer, for the greetings. Salamat man, Sally. Good morning sa kay Ma'am Jubilene Maghari from Emeline Cordova. Good morning kay Leonardo Rilos and same with John Dugaduga and Jonaline Rondez Galila. Melissa Galon Ambo, mayong aga. Sa kay Ma'am Chimi Aragon and sa Aragon family sa Kalye 5. Barangay Takuling. Good morning dira sa May Lopez East sa Chimi Store. Ma'am Chimi Aragon and Jesse Aragon. Uy, kindly share naman sa programa ho. Adjun Valdivieso, Sakada Patong, Chariboy Aguirre. Hay nako, kadasig. Ruth Valero, correct gid, Sir Elmer. Leonardo Relos, good morning. Good morning lang sa taga Blumentritt, Small Village, Tumorsha. Siling ni Emeline Cordova, stay hydrated. Balimbing kay may political interest. Good morning, Pilipinas. Bunso ng mga serbo, mayong aga. And Barangay Ginapi, Pinaginpinan. Oh, good morning from Ruth Valero. Good morning man sa kay advance happy birthday kay Miss Shine Lacson from Veronica Delgado Recto. Oh, sige, salamat. Omi Morales, nagapamati kami sa Sagay Sir sa Manolit Bake Shop Branch 1. Chadi Eramis, good morning Sir Elmer, watching live from Minuyan, Murcia. Uy, taga Minuyan gali ni si Chaddy. Abi ko daw taga Isabela. Happy birthday gali sir kay Erbin Latosa Buyayot Noy di na to Toto Payag Mayong Aga Ari man si Gabo Tadaya Aloy Hidlaw man ko sang tingog mo Sir Elmer Salamat salamat Virgilia Pedrosa Good morning And Marian Camille Marquez Annabella Naloni Good morning Nonoy Loyola Serbo Good morning Sir Elmer Watching live from Hacienda Maria Elena Sa sining mga tinion on standby na si KK5 Berto Gakit. Ibalo naton kung ano ng latest update dito sa ongoing Palarong Pambansa 2026.
1: KK5 News FM Live Report.
0: Good morning, KK5 Berto.
2: KK5 Elmer, maayong buntag sa aton tanan nga mga tagpalamati. Live kita nga nag-report mong diri sa may Agusan del Sur. Ari kita sa ilagid nga pagpreparar no actually diri kita sa stadium nila sports complex no? Ang sports complex nila no malantaw na ton ti sa 24 pani domingo pani kagiba del mer ang opening ceremony
0: okay
2: ari di si President Bongbong Marcos ginalauman diri nga mag-abot sa domingo no kag si former vice president Lene Robredo, kagiba sa Elmer.
0: Uh-huh.
2: So, ang aton sining paghatag sa aton sa mga informasyon, una kita danay sa aton sining center gate, amuning sports complex. Ang sports complex, amuning patinay sports complex, no, diri sa may Prosperidad, Agusan del Sur.
0: Mm.
2: Pag-abot aton diri, they are 100% ready na git, no? May malabyan ato ng pila ka mga atleta, no? Nga ari diri sa buong ari ding Bacolod. Gani kita na ton, ang mga atleta sang basketball sang Bacolod, ari diri. Naga-training man, muslim iba, nagadalagan. Kagiba Elmer, kung parar mo bala Liga Tuig, no? Kay Piyang Liga Tuig, ang aton sininga palarong pambansa dira sa area sang Ilocos Norte.
0: Mm-hmm.
2: Ang Ilocos Norte, ang ilas din nga stadium kag sports complex, mambal na to nga do medyo dako-dako gin man abit ato no kumparar diri sa Agusan del Sur subong no.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinaka nami lang diri sa Agusan subong kay duka tinlo bla no kag duka nami ang dapyas ang hangin. Medyo hindi gawagin mainit diri kay tidu-widu kay nagaulan-ulan kag iba Delmer.
0: Aha. Uh-huh.
2: Gaulan-ulan. So, ginalauman diri as of the update sa itong sininga palarong pambansa nga sa overall 18 talang nga mga region diri ang pagpasimbuwa sa itong sininga mga atleta halin sa 18 region all over the country may ara nga ginalauman 20,000 masubra no ka mga delegation lakip diri nga itong sininga mga coaches and aton sininga mga atleta sa aton sininga mga kagiba bulo pa lang tayan dire from the Negros Island region ang aton sininga simpleng na pabugal gid ang aton sininga volleyball girls from Taytung High School kagapon gininterview to ni kagiba Brad Delgado si Brianna Angdo medyo magulang puno ni halin sa may sakit si Brianna bla no pero ti she is fit to play na no halin sa iya sininga doktor I don't know kung ano tong sakit ni Brianna, ba't siya sa siko, ya bala? Kaga sa tamaan niya ka paghampas masang bula sa iya, sini nga mga games man before, prior, diri sa aton, sini nga palarong pambansa, kagibayba Elmer. No?
0: Mm-hmm.
2: Sa mga saludo, ang preparasyon lang man diri, muni nga ti, may mga every region, abi kiti may mga saludo na kagibayba Elmer mo, no?
0: Mm-hmm.
2: May mga presentation, ang kada rehiyon sa ang NIR grabe man ang praktisan ay namini kay diri magasimbuwa ang aton sininga mga atleta kagibay ba Elmer kaga idulong ina naton live coverage kay na naka live na kita sa mga biliting areas.
0: No? Anong balita da kuno si Governor Lacson makakadto da?
2: Pare di si Gov Lacson ano, dulong yun ni Kang Ligat at Dao. Ang aton sini nga mga delegation from Negros Island region. Kasi by Elmer Katie bilog diyan Negros mo. Ang makita mo kanami kaya ang siyempre blue ang bala mo nga adiri sa Agusan del Sur. Ang itsura ay ni Duka Bangkalanda, no? Kagamitin, do tunga-tunga syudad, tunga-tunga
0: Uma?
2: Do Uma, no? Medyo layo lang ang mga biliting points, area, pero dirigit ka sa Subunga Report sa may center. Amo niya ang complex ng Prosperido Agusan del Sur. Dirigit agid ang sentro gid no sang
0: sa prosperidad
2: atleta. So sa dadan makita mo tanan-tanan nga mga atleta rin na dimong no na deploy na tanan dire mga taga NCR, Mimaropa, Wibra, aton NIR man ang nami lang iduga pang ibabaw gawag ang NIR kay ti ang kalo nila da ko dako ng mingalan ni NIR mabalan mo nga mga taga Negros no
0: ining
2: oriental kag occidental kag vibe Elmer. So subong ari kita sa may media center no lapit man diri sa area sa stadium or sports complex kag ginahulat-hulat ta no ang dugang naton nga mga
0: subali Bert ang opening ceremony will be on Sunday pa.
2: Sunday pa ni 4 p.m. no
0: domingo. Okay.
2: Pero before mga 3 siguro maka live coverage na ta no. Kag idulong naton na no ang tanan nga mga events, sports events nga ti damo-damo man mo, may mga araw mo yung gabantay sa volleyball, may mga boxing, pero bakod-bakod man yung boxing mo, no? Labay lang akong kagay Bible Belmer. Ang pinakadamo nga boxing nga mga nag-participate ang aton NIR, no? Especially area sang Bayawan. Ito kabilog and Golda.
0: Okay.
2: Doon lang, wala pa nalabot mga taga-bakulot sa iban, nga mga sor kag norte. So, pinakadamo din nga pwede si Fran from the boxing, amo niyang NIR, no? Kasi siyempre, hindi man overbe aton nga volleyball, no? So, para doon, amo man lang yung mga sport event, nga din nga pangibabaw, ginang aton nga mga atleta from the NIR region, no? Kagiba ba Elmer, ang basket na yuman.
0: Di, so, inyo da yatulog, kamusta man? Tululugan nyo da?
2: Ikaw ba, kagiba Elmer, mo ginapamangkot mo niya? Diyan mo, Litor, balas subong si El Jan, sabtonta ka.
0: Ano? Ano, para mabalaan eh kung anong sitwasyon nyo da eh?
2: Awa, hari kita sa isa kabalay. Pata siyang isa kabalay dire. Air condition man yung balay.
0: Bumayo.
2: Aligo man ta, no? Kakaon. Bako da, no? Ayos gid ang atong sining accommodation. The amenities, no? Amenities.
0: May ara ka pa da nga wala na sugid?
2: Damo eh.
0: Di sige na lang ah.
2: Buwas to gid, anta ka another chapter.
0: Okay ah. Yeah, amat-amaton talang eh.
2: Kay tila ay man yung puro, bala ka G5 Belmerao. Ang puro, ti national na, ari diri sa imo programa, pwede tali ya katsika-tsika lang nga Negros lang eh. No? Pero amuling update na to, ano, sa 11 Mbps subong sa imo sining programa. Okay lang man kita dire, no? Actually kaduwatan ni ning adlaw kay kagapon nagabot kita dire hapon-hapon udto na eh, no? Udto na di nagpuway man tagapon subong do nagalibot-libot kita sa mga biliting areas, no? Sa may aton sining sports complex kag ginalentaw ang mga preparation Buasbi Sabado. So Domingo, so may tomorrow
0: pa. I just don't know kung may idea kang dira sa Agusan del Sur, may isa dira kabanwa nga ara dira naga kwan bala daw sentro sang PBMA bala nga grupo.
2: Ang ana na?
0: May ara da sa Agusan del Sur isa kabanwa nga daw sentro sang PBMA. Philippine ano, Benevolent Movement daw muna.
2: Gali man, actually nga bati man tana, pero doon ay pag-ikot ako, ano kung anong exact din nga ba, no? Kaya doon kadamo man na base one wabi.
0: Okay, oo.
2: Ko, damo din, ano? Kagivay ba, Elmer, medyo paang lang, pero doon ka ulan din ya. Maulan eh. Kag mainit. medyo
0: pero mas maayo na lang nga nagaulan-ulan da eh para nga mabawas-bawasan ang kainiton.
2: Oh, gani man.
0: Mm. Mas malain lang na iya kung nagaulan-ulan da pero why kaya pulo paligot eh init gina eh.
2: Mo gani man, dugi na pabati-batian mo git ko ha.
0: Gari mind lang ko nga kinanglan paligo gid perme kag inom damo tubig ah.
2: Yes, Kativab Elmer, no? Grabe. Medyo mainit lang gid daw no sa ato sini nga mga Kativab. Kativab Elmer, dasig lang gid eh.
0: Aha.
2: Yung mga billeting points lang tunod ni Fisher L. John ang Ilocos Norte sa Bayugan City.
0: Ah, Bayugan. Okay, oo. Dira gali.
2: Bayugan. Ang Cagayan Valley, dira sa may Talacugon, Central Luzon, Prosperidad, Mudri Dampi, Calabar Zone, San Francisco, M. Maropa sa Prosperidad, ang Bicol sa Bayugan, ang NIR naton, Negros Island sa Bayugan man.
0: Mm-hmm.
2: Dira ang sininga mga atleta, ang Western Visayas sa Muning Iloilo, Panay, dira sa may Rosario, sa ang Central Visayas, Bayugan, ang Eastern Visayas dira sa may Prosperidad, ang Zamboanga Peninsula sa San Francisco, Northern Mindanao dira sa may Bayugan, ang Davao dira sa may Bunawan, ang Soccsaregen ara dira sa may Rosario, ang Caraga dira sa may Dingros, Dingros no, kag ang Cordillera Administrative Region, muli sa Bayugan, Bayugan man sa ang Bang sa Moro Regional Muslim Mindanao, kagang atong sini nga NCR dira sa San Francisco, National Academy of Sports Bayugan, Philippine Schools Overseas. Kagibib Elmer sa may Prosperidad. Kagibib Elmer, amuning hambal gali diri nila nga sa at least bala no sa palarong pambansa sakop initially sang ikumpose ini sang 18 regions.
0: Mm-hmm.
2: No? 18 regions but 20 associations no kasi kada association kada region may association no and IRAP no Negros Island Regional Association meet no?
0: Uh-huh.
2: Pero may nagdugang dua pero hindi nila ya region but they are
0: ano na yung dua
2: Busan Division Pilot Laboratory School ang National Academy of Sports Philippine School Overseas amo ni ang mga association
0: mm-hmm.
2: nga wala ting mga region but they are competing
0: mm-hmm.
2: no aton so tanan nga association nga magka-compete 20 tanan kabilog kagiva Belmer kasi sini nga mga tinion daulan naman so amo na ganya again inconsistent din ang weather sa may Agusan del Sur kagiva
0: Belmer may parigas lang ko da sa imo ah. Si Brianna bala.
2: Oo, si Brianna Ang.
0: Oo, naton good morning lang da, kagti si Tito ya Michael, migo ko, nagaparigas lang da sa iya. Michael Ang. Oo.
2: Actually, makikita ay man kami ni Brianna, kay mabalik kami ko sa iya, kay upod sila ni, ano ba lang, backward man, no? Si Rosbian Almendralejo.
0: Mm-hmm.
2: Kinabuluman tayo ni sila yung aduwa, no? Mm-hmm. Kasi hindi man ta sila lang kundi the cooperation sang ELA team amuning Taytong
0: mm-hmm.
2: High School sa Kibay ba Elmer so yeah. Good luck ah no sa atong sini nga mga players ang dugang sini nga mga big sa Kibay Elmer bantayan ni sa atong sini nga padayon nga pag coverage diri sa atong sini nga palarong pamansa 2026 sige
0: okay
2: Kibay Elmer magikan diri sa may Agusan del Sur ako si Kibay Berto Gaquet para sa 2026 sa palarong pamasa coverage, special coverage para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Negros K5 News, Evan.

Ah, birthday galing ni Sir JP. Advance happy birthday, Sir JP. And Jolene Selpao, Gian Abona Abona, Alvin Bornea. Mayong unto, Sir Elmer, halin kay Alvin Bornea. Tamyaw lang ang tanan nga furniture, furnituran, o sa purok, bugay nun? Dula na. Sorry, good. Haway ko matapos sa pagbasa. Marites Malakapay, dayap-dayapan. Good morning, baby Farol, sir. From Fortune Town, happy birthday to my cousin, Lisbeth Sabino. Lisbeth, happy, happy birthday. And the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to... Dugay-dugay, check natin si KK5. Chester Veronque, may angot sa nasapuan tubla nga patay nga babae sa Cadiz nga kunuway na sang idalom nga panapton. Gian Abona Abona, shout out lang, sir. Salamat, salamat gid sa inyo sa pagupod sa aton si Mahilom Alan. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Iloilo. Ray Sindico, good morning, Ma'am Imalin Cordova, Mylene Joy Sidayon. Leia Lanochi Hinsoli, good morning. Linas Bim Boronel, shout out lang sa tubigan ni Mauro Bless diri sa Barangay Suay, Himamaylan. Philip Luzande, sir, pwede pa shout out sa Barangay Old Sagay, Asyanda Amparo, ang family Lepitin, Mama Niknik. Good morning man sa kay Violi Francisco. Paul Spot the Third, mayong aga. Lerma Delgado, good morning. Hidlawgid ko sa tingog mo kay ano to ko no? Sige. Good morning, bestie Nani Lynn Dizinal Shiflet and family. Mylene Joy Sidayon, madayon gid sir. Madayon gid sir. Maribet Kausing, good morning Sir Elmer, shout out na lang please sa mga KSS ko para ISO chapter sa guy. And Choli Nunez Colyado, good morning, watching and listening from Barangay Felisa Hall. Shout out lang sa Lupon Department, Carmencita Olvido. RM Grande, good morning, shout out lang sir sa family Basteda Grande. Grande, ano pa? Why na? Roger Padgi, good morning. May K5 kami nga radyo diri sa Barangay Hall, Sectoral Department, Choli Nunez Colyado. Salamat. Jess Clifford Yumenda Mosquite, mayong agaman and happy listening. Ari lang ko gyapon padayon sa pagpamati ka nagalantaw sa live. Hasta matapos program mo, sir. Walang iwanan. Siling ni Sally Almenson. Romar Duran, ga-monitor man kami sa radyo, sir. Thank you. Lerma Delgado, mahidlaw gid ko sa tingog mo kay kanami ari ko sa Tabugon, Kabankalan. Good morning, Sir Mayor. Halin sa kay Jess Clifford Yumenda Mosquite. And Sally Almenson, ask lang Sir Elmer sa imo sir kung comfort man ang pagtulog niyo dira. Ah, okay. Oh, amutong akon punto kay na kung how comfortable ang ila sining sitwasyon, no, especially sa pagtulog. Kasi kung kapoy kabilog nga adlaw, kinanglan mo nga maka-re-energize, makabawi sang energy sa pagtulog mo, kinanglan relax kagin. Regards lang kay Brianna Sir Elmer, halin sa kay Romar Duran. Anselma Robes, mayong aga. Uy, good morning man gali sa akon pariente, sa kay Jason Kivis. Okay, kaina, nakita ko din iyang kwan, mensahe, pero why na subong. Good morning lang sa kay Jason. Thank you, pariente, sa suporta.

0: Elena Pablico, good morning. John Bert Gaspar, happy birthday gali kay Erwin Latosa Buyayot. Noy Mahawa, birthday niya subong. Sige. And John Bert Gaspar, amo na gali ang iyang mensahe sa liwat. Oo. Tuto Payag, good morning Sir Elmer, watching from Bongbong Pasalubong Center, Alihis, Bacolod City. Sa tanan nga taga Bongbong employees, good morning. Good morning gida sa kakay Tuto Payag and sa Bongbongs. Ang paborito ko gid bala sa Bongbong Pasalubong Center. Ang wala sang tupong sa kahumok kag kanamit nga siopaw. Ambot ko may madonate sa akong siopaw, ah. Wow. joke lang. Esperanza Insoli, bagsik gid si K5 Berto Gakit, ya. Good job. Still watching from Florida, si Esperanza. Erwin Merck. Morning man kay Maricon Mercano. Raymond Halandoni, good morning sir, watching live. Oy, salamat Raymond. Migo ko. Migo ko si Mar. Migo Mar! Raymond ang iyang first name pero ginatawag ko na siya nga Mar. Thank you, Migo Mar. Kamusta da? Daw din ka subong? Daw gahampang sila basketball mo. Anselma Robes, present from Vista Alegre. Aber, i-check tabi ang linya ni KK5 Chester Bironque. Angeline Silva, good morning Sir Elmer. Pa-shoutout na lang gali kay Saldo nga nag-aubra sa garbage kagdiriman sa purok paghigugma alihis. Kapamati gid ko sa imo Sir Nyagata. Salamat Angeline. Good morning Sir Elmer. Pa-shoutout na lang kay Nanay Feli Ludimay, sa kay Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine dira sa Smile Village to Murcia. Shoutout na lang sa kay Delia Lacson del Rosario San Sitio Bita Suay, halin sa kay Marites Malacapay Dayap Dayapan. And Bernardo Gonzaga, good afternoon Sir Elmer. Good afternoon man sa imo Bernardo. Shima Tigihanon sa Banal. Sir, watching and monitoring lang ko diri sa radio. Shoutout to my family sa Banal and Tigihanon. Salamat sir from Barangay Paraiso Sagay. Okay, Marites, ang akon, ano tong apelyido yaman? Sige. Sorry. Robert Tingson, magdapat. Good morning, Sir Elmer. Watching live from 17th Aguinaldo. Purok Sailan, Barangay 4. Marilyn Parkon, good morning. I'm happy to see you. Salamat, gid. Balikay lang ta dugay-dugay para sa mga dugang ang mga balita kag impormasyon nga aton pagadalon. Sa gihapon, diri sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Standby!
1: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Kabo Bangaiban DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
7: Kung nag-DTX 500, gagmaitisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tub-tub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
6: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
7: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
6: Mas pagkadamo, galina. No,
7: ang imo makonsume. So, sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
6: Magalose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, da wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
7: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Kina tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
7: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuon sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
6: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
7: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya pala kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
6: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
7: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-awa away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin protein sa rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So inom gid sang DTX 500 kag mighty
0: sea. DTX 500.
4: Dina kanon ang ginabatya ko ang ako.

0: nabalitan niya. Atid sa atin ni K5, Shara Humilio.
1: Formal nang inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa maapektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdices Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC Aklan Chair Anulfo Magcope, dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ng pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Hot graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Justin Kess.
5: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang pakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50 anyos na ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapo na mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanilang mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
6: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Gayun din mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Nega K5 Kim Kaluyo.
7: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo 20. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado la 6 ng gabi na matay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tinamaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area na masakayan pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At tatlong drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basyo.
8: Tatlong hinihinalang tulak ng illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay.

0: Iwalay na by-bust operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit. Dalawang sospek ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang by-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa BITC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: BITC Network News.
2: BITC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagsagawang Russia ng malawakang nuclear exercises kung saan nagpalipad dito ng nuclear-capable missiles at naglabas na ng nuclear munitions sa ilang military units sa gitna ng tumitindi pa rin tensyon sa NATO kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa ulat, humigit kumulang 64,000 na tauhan ang kalaho sa isa sa pinakamalaking nuclear drills ng Russia sa mga nakaraang taon na layunin umano nitong subukan ang kahandaan ng kanilang nuclear forces sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
1: BITC Network News.
2: BITC Network News.
3: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng BITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Calibo at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Romy Cahiling at K5 Jana Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapag balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
10: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
11: Mapakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Padayon kita sa ato sining pagpangalaga sa gihapon diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Salamat gid ha sa mga nagatuto kag padayon nga naga-monitor sa ato na of this time. Ang iban sa inyo nakapanyaga na siguro kag nagapahunay-hunay na dira. Ang iban sa inyo nagaplastar na sang tululugan pagkatapos panyaga. Pero kita sige man nga pagdala sa inyo sa mga balita kag impormasyon. This time, kantuantang balita sa ngamon nga news director. Ining balita bala parte sa kuan sa coverage sang Basiwa. Kadamo mang lugar sa Bakulod nga wala nila gyapon na cover, no? Siling ko pag take over sang promoter, ay yukan ang ammonia pati ang inyong non-revenue water na sulbaron ta na. Pangako nga napako. Aber, may umento gin man balang serbisyo sang Basiwa Prime Water. Upod na sa kay news director ka K5 Julius Maribeles.
1: K5 News FM Live Report.
2: Puswak o kunpus nga ang tigulo sang aton istorya karon nga udto nga tungod nga konsa
0: puswak o kunpus nga, no?
2: Puswak o kunpus
0: nga. Puswak ang tubig or mapusnga na lang kay ang hangin.
2: Kag kun sa pila pa ka mga pumuluyo nga nang istorya ni K5 Wilson kahapon sa Barangay Villamonte ang ila paglaragway sang supply sang tubig nilagikan sa Basiwa Mayo.
0: Mm-hmm.
2: Mayo may ara,
0: Mayo
2: may
0: wala.
2: Oo, amo na. Now, but seriously, K5 Elmer, ang istorya amo sini. May ara report nga ginpagwa ang Basiwa nga nagapakita nga 52% kuno.
0: Mm-hmm.
2: 24 oras ang supply sang tubig.
0: 52 ha?
2: 52% suno sa ila. Ining mapa nga ara subong sa aton na ginauyatan gikan ini sa Basiwa.
0: Mm-hmm.
2: Report nila ini sa CDRRMO sa Disaster Office sang City Hall.
0: Okay.
2: Ini may kaangtanan sa paganda para sa El Nino.
0: Mm-hmm.
2: Now suno sa ila mapa kadam-an dire kon makita mo green meaning 24 oras nga may ara
0: supply
2: sa tubig.
0: Uh-huh.
2: Ang pinakalala, 0 tugtob 4 ka oras.
0: Uh-huh.
2: May ara man mga lugar nga 5 tugtob na pulo ka oras lang, may ara man 11 tugtob just isays, kag may ara just 7 tugtob 23 oras.
0: Inagurong 24 oras, kundi ko guro magsala, 24 hours nga serbisyo, wala untat-untat, sa City Hall guro na eh.
2: Doon mo ng tukibunta.
0: Oh.
2: Kay suno sa ila, 52% ko, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero, nagabunggo naman ini sa ginpalayag ni Councilor June Gamboa.
0: Mm-hmm.
2: Nga suno sa iya, sa report mismo, sang Basiwa nga ginauyatan niya.
0: Mm-hmm.
2: Nag-ako ang Basiwa nga lapit katunga, 0 ang tubig nga. Tungod ining lapit katunga o 46%, wala linya gikan sa Basiwa.
0: Non-concessionaire.
2: Nga supposedly kuntani sa idalom sang ila kasugtanan sa tunga sang Prime Water kag Basiwa dapat natubuhan na ini.
0: Mm.
2: Sa karon anong katuig na after?
0: Mm-hmm.
2: Dapat kuntani after 2 years.
0: Mm-hmm.
2: Na 100% ng Bacolod.
0: Okay.
2: Pero sunok kay Councilor Gamboa wala pa.
0: Okay.
2: Now so 50% wala linya sang tubig.
0: Mm-hmm.
2: So di mudo, 0 ang tubig.
0: Ay, siguro ba sinabisi lang si kwan si Mark Kagkam?
2: Mark ano?
0: Mark Kam.
2: Sino ganin na?
0: Oh, si Mark Villar kag si Camille Villar eh. Nabisi siguro sa Senado muna nga napabayaan nila ang obligasyon sang Prime Water.
2: Hindi kay ang ginalibugan pagid sang ulo bisan ni Councilor John Gamboa. Kaya may deklarasyon na nga ginbaligya ng Prime Water eh.
0: Uy!
2: Diba?
0: Oo, ang hambal ni Cynthia.
2: Ang hambal ni Santo Mayor Albi.
0: Ah!
2: O Santo Congressman Albi.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Nga sila nga nabaligya ng Prime Water.
0: Uh-huh.
2: And nagtuwa ang istorya nga ang nagbakal si Lusyoko sa Prime Water. Pero
0: okay,
2: wala pa confirmation from the Villars themselves.
0: Mm. Tigon, halin kita sa kay Cynthia Villar nga suno sa mga netizen lokal-loka. Kasaylo kita sa kay loko-loko.
2: Wala. Wala. Itaon ko sa kamera.
0: Oh. Ay, hindi na ko naiya. Oh. Pero amo nang sitwasyon, subong. Lain ang sugid, lain ang ligid.
2: Kung sa katigulangan pa okay ang sugid, lain gid ang hulid. Pero ang pamangkot, ano gid ba lang matuod? Now, ang subo pa, sunok kay Councilor John Gamboa, ari kay Favelmer. Kung may systems loss sa kuryente nga kitang gabayad, sang gakausik ng kuryente, sa kaso sang basiwa kag prime water, kita man ang gabayad, sining ginatawag nga non-revenue water. Nano ini ang gakausik
0: nga tubig. Nga tubig.
2: Halin sa mga tahos sang ila tubo, kag iban pa. Pero 43% na. Suno kay Councilor June ang ginabayran ta. Nga non-revenue water. Kaysa pagkakaron, hindi magnubo sa 90 ka mga leaks ang na-identify sang basiwa.
0: Ano, balaanan nila?
2: Balaan nila. Ang problema, wala inugbakal gani siminto ang basiwa.
0: Ay, di nga sila ang makakuansin na mariha. Babi ko, kuha na sa prime water ang tanan nga aspeto sa operation?
2: Ti, ambot, wala nagagastong
0: nga prime sila water. Sila pa yung ma-maintenance, abi?
2: Wala nagagastong prime water, inasunong kay Councilor June. Yari ang porsyon sang iya pahayag sa paratuntunan Larga Vista.
3: Well, kamalo ka, Sir Julius, to as early as January, naghatag na ko yung daan sang panumdom. Sa sininga pala buton na hot season. Rason kay tungod nga the usual blah nga wala sang kakulang sang tubig, nag-regenerasyon ng tubig. Now, I said this, or I mentioned this more than a month ago, or more than 5 months ago, reason because wala gigas ang improvements na yung ginhatag ang prime water as far as connection or as far as rehabilitation of the existing pipelines concerned. No, ginakot.
2: Porsyon sa pahayag ni Councilor June Gamboa, pero may kasugpon ini. Sa Domingo, may ungkaton naman si Councilor June parte sa kay anay Councilor Vladimir Gonzalez.
0: Uy, ala.
2: Nga nagabaligya sa tubig.
0: Ko na. Oo, idol ko na.
2: Sa diin.
0: Si Vladimir, idol ko na magsaot
2: sa tsa-tsa.
0: Oh.
2: Pero kita ka sang rumbay, wala.
0: Why?
2: Why pa?
0: Oh.
2: Why man to kita. Anyway, ini may kang tanan kay Five Elmer sa pagbaliga ni Gonzales sang tubig sa basiwa. So bantayan tana.
0: Okay.
2: Dili lang sa K5. Pero ginaamat-amat na sang K5 ang istorya parte sa pusnga uko na
0: puswak
2: sa supply sang tubig para sa 11 Mbps. Julius Mareveles para sa Kampyon nga Balita. Kalingawan kag serbisyo publiko sa Negros ang Kampyon nga istasyon. K5 News FM.
3: Langat.
0: Bao, salamat gid sa amon nga news director. Nabatian ko naman ang tingog ni Idol June. Kita mo, no? Ang respeto ni Idol June sa iya. Sir Julius. Amo man to si Kwan, si Colonel Ribadumya, wang dapat ginag news director ni siya mo. Masubong ay sitwasyon sa Bacolod kung tubig ang paghahambalan.
4: Come on, everybody!
0: Ang kuryente, tasubong di medyo doon nag-ayo-ayo na. May brownout man, pero hindi man tama ka huol gid. Ang tubig ya, wala gid ya uminto. Wala gid uminto. Zero gid ang tubig. Amuning ginapatikal sang prime water. Amuning ginapatikal sa mga bilyar nga ginauyatan nila nga serbisyo. Hindi magali sila kapusa. Hindi magali sila kaubos ang sinamo nila. Tapos ginbuyan na lang nila. Amo na kapos, mangako ka sa tawo. Kung hindi mo kaya, buyan mo. Nagkakaka lang ka kwarta, tapos huwag ka man nagasto. Ay nako. Good afternoon kay Kalan Usores Antonio Jr. Pamatila kami din ni Leonardo Orcalas sa Sagay. Lunita Suyod, good morning. Milita Malva, still watching. Salamat, Milita. Sally Almension and Bings Delphine. Gina Purano. Salamat, salamat, Gid. Nga ara, Gyapon. Rodeline Guarte Tumayan. Good afternoon. I know a boat you can get on. Jonah Dugaduga, good noon. And Virginie Gaho, good PM sir. Basi pwede nyo makantuan sa Sipalay sa may bunga-bunga kanturay. Kay daw gaginamo sila parte sa duta nga ginapuyan sa mga pumuluyo. Okay, i-refer talang na Virginie ang imo sininga impormasyon, no? I-refer nato ni na kay K5 Wilson Villena. Merlita Malvas, ari lang ko di gihapon Sir Elmer. Salamat, salamat Merlita. Boss Joe, mayong unto Sir Elmer. Lodi, monitor lang ko di. Sige, salamat gid. Ang nagamonitor sa gihapon padayon nga nagaupod sa aton, i-share na ang aton programa. Please, please, please. Bunso na mga serbo, mayong unto, share sa program ha. Jonaline Rondez Galila, i-share ang program ta. Marilyn Parcon, salamat gid. Ray Sindico, salamat, salamat. Richard Belando Pasilan, still monitoring from Barangay Kalubang, Ilog. Sa pamilya Albito sa Kalubang, Ilog, kagdira sa Suay Himamaylan, mayong untulang sa inyo tanan. Roma Milo Baldidara, good PM sir. Monitor lang ko live, tamya lang ko ang Baldidara family sa Talavera Nueva Ecija kag sa Dadal family sa Abada Sky. Lucita Alabata, mayong unto Sir Elmer. Nabatian ko naman ang nami mo nga kadlaw nga nagakadala ako. Salamat sir. Salamat man Lucita. Mayong unto Sir Jules, maayo kay Ara Kanadira. Halin sa kay Gina Borja. Waswas Sister Jules. Salamat, salamat. Richard Artisola Alpiere. Uy, ari si Migo ta Richard. Salamat and good afternoon sa kay Migo Richard Artisola Alpiere sang bago, no? Jelwen, mayong hapon. I-check tabi dugay-dugay si KK5 Wilson. Ah, si KK5 Wilson na. KK5 Wilson Villena sa iya report, may angot sa isa ka watchman. Isa ka ronda. Sang kampo, sang tubo. Uy, nanuto ko no, gindakop kay nakuhaan sang armas. Abel, sa pag-service ang search warrant, nadakpan ang watchman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon ka K5 Wilson.
3: Mayong hapon na K5 Wilson. May aristado ng isa ka 48 anos nga lalaki matapos ini ang makuhaan sa nga iligar na armas lutahan sa K5 Wilson sa pagina sa aga ng patigayon ining search ang pagserbe sa nga search warrant sa pagpula naman niya sa police station 5 no sa may ano sa may barangay Alangilan no sa Purok 3 barangay Alangilan silang sa Bacolod. So ang suspitsado ang kilala ini sa kay alias Benji 48 anyos kay ginapahayag ang siya man nagconfirm kay Five Elmer nga ini isa sa kakwan kara garunda or watchman sa katubuhan nga lapit man lang sa iya balay actually. Mm-hmm. So karon mabudlay si Nibla kay Five Elmer kasi isa man lang ni Camilo kung i-armas 45 kagloaded ini siya sa lima man ka live ammunition kay Five Elmer. So pagkandak sa search warrant at huwag kita ligo eksklusibo no kasi na tawag kita and na-inform kita nga may patigay yun no, yung pang-service sa search warrant kaga dikto na kitaan sa sulod sang iya sini nga palay ini ang do color silver pa ini kan ma-describe mo dagiti sa Marlara kita dira inside nga materials do silver ini nga ano nga caliber 45 na sulod sa basket kay Kevin Belmer nga gamay kagimbutangan sa do mga tela para matabunan o galing kay Sir Suarez in-entertain niya kay Ed sa aton sini nga mga kapulisan in terms sa paghalukay in terms sa pag-ukay no sa mga kagamitan agod makitaan gidang ila sini nga tinutuyo so yung pati kayo ni Mia Sir Suarez kay Kevin Mer matapos ini nga makabaton sa nga reklamo sa pila ka mga residente man sa palibot kay Kevin Mer nga nagahupot ini sang armas ini nga suspetsado karon natitigto na kumpir man nga pagkakuha na kay Fred Elmer naghambal naman siya kawain naman sa ibang armas ang bulat to ang kag-aminado man ini nga hindi lisensyado ining armas niya iya ginakaptan karon habal man niya dito sa aton kanina yung pahayag niya man yung ginbaka niya ini personal ng armas bilang protection no, sa iya sila nga trabaho nga watchman siya nga kadutaan kay Fred Elmer so sa karon ara na ini sa kustudiya sa nga Bacolod City Police Station 5 kaga natalana na pagkasakaan no, sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung na may angot sa pag-upot sa nga illegal nga armas si K5 Elmer.
0: I see.
3: So, amalan na nakita ng Elmer, ato sa updates, gikan din naman yung sa patrolling na nagulong sa inyo sa kalwan sa Mighty CD3 Market Detect Survivor. Upot na doon, si K5 Vincent Coralde, din naman si K5 Wilson Villena para sa kapiyon na balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gid sa kay K5 Wilson Villena. May angot sang sining pagserbis ang search warrant bala. Kay man may mga reklamo nimo. May mga reklamo halin sa mga tawo das palibot nga may armas siya. That's why nga gin-applyan sang search warrant and when the search warrant was served, napamatudan gid nga may armas gid siya. Leonardo Relos, good noon. Ari lang ko nag-monitor sa Tangub. Salamat. Merlita Malbas from Handumanan. Thank you. Jelwen, mayong hapon. K5 Mer. Sang wala pa matabo ang joint venture agreement sa Basiwa, kadugay na nga problema sang tubig diri sa Bacolod. Amo inang rason kon nga kadamo sang nagsalig sadto nga paagi sa joint venture agreement tigayon nga mag-prosper, tigayon nga mas responsive ang serbisyo sang Basiwa kung prime water na. Kali, wala man niya. Romar Duran, nag-ulan na di sa hinigaran, Sir Elmer. Uy, salamat! Kenneth Chongko, grabe pag-scam sang serbisyo sa tubig sa aton Banwaba. Terrible nga korupsyon. Water and electricity are basic rights, not just business. Privatization in the Philippines should always protect the people. Halin sa kay Kenneth Chongko. Abi nyo, mangin maayong serbisyo sang tubig. Kurap ni na intuan ang mga Bacolod nun. Siling ni Kenneth. Oh. Emeline Cordova still monitoring and watching here sa Bucana Ilog. Uy, sa Bucana Ilog, damo kami da pariente. Pirmi ko da sa unaga paligo. Kaga bakal kami da isda, kag isugba-sugba, bla ka nami, damo magpaligo sa ila. Alvin Bornia. Mayong hapon, Sir Elmer. Tamiya ko lang sa Maninoy Bibot and Maninay Nening sa puro kabungay bugay nun. Tag sa 2K Bakery sa tanan nga nagaubra halin kay Alvin Bornia. George Siblag Sildora, good afternoon. Salamat gid George. Thank you. Kay na may nabasahan ko nga mensahe mo. Why ko natapos basa. Salamat gid. Marilyn Parcon. Hello sir, still watching. Salamat. Jimmy Cabana Pinyafiel. Hello, Sir Elmer. Mayong udo, niyaga ta, sir. Always monitoring sa Barangay Canlosong, IB Magalona. Dan like and share na, siling ni Romar Duran. Sa wala pa naka like and share dira, like and share naman, abihu. Ka mga tig-aman sa inyo. Kung si Eloy Bugris pa, ya, alam mo, hindi siya ginabuyayaw ya. Mga torpe kayo, mga kwan kayo, mga mukani, kwan. Ah, singa, why man gani, kamo nagapadala di Gcash? Makalantaw ka liya, may obligasyon ka na yung magpadala Gcash. Insugo ko siya blay yung malive. May nagpadala sa iya Gcash piso. Ara, buyayaw ya. Masalamat ka na lang kung padalaan ka, regardless of the amount. Email the Mercado, na share ko na, sir. Salamat. Rene Boy Bantolio, ari lang kagamonitor, ari lang kami nga nagamonitor kaupod ni Naring Bantolio, Sampurok 16, Barangay La Granja. This time kadto naton si K5 Michelle Patino ang panawagan sa aton gobernador nga dapat i-monitor nyo gid ang mga activities ang inyo kabataan samtang ara sa eskwelahan. Ang panugyan niya sa mga school authorities. Aber, sa detalye sini, panugyan niya sa school authorities kag sa mga ginikanan man eh. Nga monitor gid ang activities ng kabataan. Di nga kung ipasa nyo sa eskwelahan, daway na kamo pakialam. Kung ang eskwelahan naman, kung makapuli ng bata, daway man sila ya pakialam naman. So, aring mensahe sa aton gobernador upod na sa kay K5 Michelle Patino.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, mayong hapon.
4: K5 Elmer, iniyamay angot no sa palabuton nga abri klase. Bala ka K5 Elmer, kagati isa sa hindi naton bala matago nga kamaturan. Ini nga ton mga kabataan nga among masamino naging biktima sa mga recruitment ning mga armado o kung mga rebelde bala nga mga grupo wala na subong sa bukid gid sa masamino ang ining rekrutan na diri na taginga sugod sa mga eskwelahan kay K5 Elmer. Nasunod-sunod nga pipila no ka mga report ang aton manasian regarding sa mga alleged NPA nga mga pamatan-on kag matapos ang pipila ka engkwentro ka kay Favelmer, nagpagwas ang pahayag ang aton niya nga gobernador nga nagapanawagan nga ti bantayan no ang aton nga mga kabataan sa eskwelahan. Ini nga panawagan actually kay Favelmer hindi lang niya para sa mga ginikanan kundi para man sa organisasyon ang nasambit ng mga eskwelahan kay K5 Elmer. Now, after na nagpagwa ang aton gobernador sa iyang panawagan na nagsapat ang kabataan party list sa among pahayag sa gobernador kay K5 Elmer. Isuno sa kabataan party list daw ginapunggan sila kuloya sa ilang right of freedom, especially academic freedom, critical thinking, kag holistic development, bala ka K5 Elmer, kag tihambal nila daw wala na sila kuno freedom para nga ti magpalayag yes ang ila gusto kun mag-amuni.
0: Di nga ginakuga sila?
4: Sir?
0: Siling ko nga nga ginakuga sila, nga way na sila freedom?
4: Yes, actually, daw muna bala ka K5 Elmer, gusto sila bala kuno i-control, doon ko lang sa ilaya, nga panindugan. After nga nagpagwa si Governor Lacson sang iyang pahayag. Now, after nga nagsabat ining kabataan party list, nagpagwa naman liwat na sang pahayag ang aton gobernador kay ti naglabot mani sa iya talatapan. Kag ang pagklaro sang aton gobernador kay K5 Elmer, wala sang malain no sa isa ka eskwelahan nga inabalang wala labot sa ginikanan naton ang faculty ang heads ng schools wala ko na sang malain kung gusto nila hibaloon kung anong nagkakalatapo sa mga activities ang iyayaging klaro ni Governor Loxonia sa within the school campus kay K5 Elmer at kating hambal ni Gov dapat hibaloon gid no sang mga katapo sang school campus kung bala may mga information nga nagalagaw dira sa sulod sa eskwelahan nga may mga recruitment transfer sa mga rebel NPA sa aton nga mga pamatanon. Hindi na yung ako no pagkuga o kung pagpugong sa ila Freedom kay Five Elmer ako. Mm. Gusto lang sang gobernador naton nga mamasiguro nga at least bala safe ang tanan, especially within the school, nga hindi na mabantayan sa mga ginikanan. Kasi once ara ka na sa guwasang balay mo, kumbaga kung ara ka na sa eskwalahan, especially yung parents kung nagatrabaho, so hindi na ma-monitor bala sang ginikanan. So ginahatag naman ang panugyan ni Governor Lacson sa head sang eskwalahan. But anyway, kay Sir Elmer, meron kita dito sa malipot na pahayag with our governor,
0: okay.
4: Governor Eugenio Jose Lacson.
5: That's their personal opinion, no? What is wrong with the school? That was addressed to the school administration, that they should be aware with the activities, because there are informations that recruitment is going on within the school campus. No? So what is wrong with the school administration knowing what is the activities? So I respect their opinions, but they should also respect other opinions.
0: Mm-hmm.
5: Well, although I cannot confirm that, but there are in effect not immediately to the recruitment with the NPAs, but activities that can lead to that direction.
4: Tama tong pahayag sa aton gobernador kay Five Elmer, not directly sa kung ano man ang gusto nila ipabutsyag, but gina-check diri ang activities niya could lead to a possible recruitment sa aton mga rebuilding NPA kay Five Elmer sa aton nga mga estudyante diri sa probinsya sa Negros Occidental. Yes, so kay Five Elmer ang aton balita, gika naman niya sa may provincial capital nga ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX, Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mayong unto gani kay Marvin Cosca. Good afternoon, Sir Elmer. Greet ko lang ang partner ko, Marjorie Bancolo, kag sa family Cosca sa Sangay City. Sally Almension, salamat gid. Ari lang kundi padayon nga nagapamati kay nagalantaw sa live. Wena Ebidolo kay Lukay. Good afternoon, dira sa Gawahon, Victorias. Imelda Mercado, Mary Grace Demerin Artusilia sa Kabankalan. Vince Axel Dayuno, salamat gid sa Kabankalan City. Esperanza Hinsoli sa Florida, USA. Rochelle Kasuyon, salamat gid sa Himamaylan sa Barangay Talaban. Kag of course, Rene Boy Bantulio, Delmar Delphine, MR Laiko sa Purok Malinong, Barangay Tangub. Tuto Payag, Jonalyn Rondes Galila, JV Osikran, Jonah Dugaduga, salamat gid, and Nognog Rod Jimena. Ne Ernesto Nipangi Carlo Benemitir Abinemerito, happy birthday na lang sa palangga kong nga bata si Carla Amber Benemerito sa iya ika-12th birthday subong, ari kami San Carlos City. Kent Bulacawaniza, Sir Elmer Kapita, DTX Coffee Mix. Tapos lunch, okay, salamat gid kag nami gid na nga ginahimo nimo. Roma Duran, salamat sa inyo tanan for joining us. Sa ngalan naman sa aton sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton sininga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castaño, sa ngalan sa aton Station Manager Rods Palma, News Director Julius Mariveles, sa ngalan naman sa inyo regular anchorman and Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko sininga unto si KK5 Renz Alcantara kag KK5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo KK5 Elmer Ubaldo para sa kampiyon nga balita, Kalingawan Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News D3, Payo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatean.
9: Moderna Max.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: pagbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
8: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang

level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
13: Good afternoon sa tanan. Ini ang IBP Libre Konsulta Legal sa Radyo. Ang inyo alagad, Attorney Gabriel Cinco, kag ang aton nga co-host si Attorney Ace Joseph Katakutan. Mayong hapon, Attorney Ace.
14: Mayong hapon, Attorney Gab, kag sa tanan naton nga palamati, no? Medyo late.
13: Aho, late.
14: But it's better late than never.
13: Yes, Attorney Ace, kag ang aton nga topic, avoid na lang tayo sang politika.
14: Kadamo na sang
13: hindi masettle niya ang issue about impeachment, about ICC warrant. Ti diri na lang tayo sa mga kilo-kilo nga issues, no?
14: Sa bagay sub judice naman na ang sa ICC nga warrant. Ara na na sa Supreme Court.
13: Supreme Court na yan.
14: Bayanta na lang ang aton nga mga
13: maestrado. So kita mga publiko ya, nga mahilig kita ya maghatag sa opinion nato niya sa Facebook. i-let go nyo na lang na. Iatag na lang nato nyo sa may ara yasing ano da, authority kag
14: expertise.
13: Expertise, oh, sa mga legal experts iatag tan lang na. So, kita ya attorneys, hindi mataya international law expert.
14: Correct.
13: Pang ano lang tayo, Drio?
14: Local law.
13: Local law lang
14: tayo. So, diri tayo sa mga local nga layi, pero importante.
13: Gani. Ti aton i-greet ang aton mga uto dira, nga mga abogado. Ti Friday subong, why na hearing attorneys, no? Halos ka kalabanan, no? Kung Friday.
14: Friday, usually wala na hearing, no? Pero sa ibang nga jurisdiction, kung na dumihara na.
13: Pero ang aton nga amigo, si attorney Carlito Mampang, nag-hearing pag-ina.
14: Ti Paldo na naman.
13: Kita na, ikaw may gina.
14: Diba? Paldo.
13: Carlito Mampang, kag-iya nga best friend ni siya, attorney Roland Rabina. Mayong hapon sa inyo, tanan. Attorneys, ang aton nga topic, kung ako ya attorneys, interesting nga topic. Ang anti-gambling law, attorneys, ang presidential decree 1602.
14: 1602.
13: Again, create pa niya sa time ni Marcos, presidential decree, attorneys, 1970s.
14: Amunin siya ang ang mga gapinalay sa mga sugarol.
13: Dala pa na da ang ano, ang tumbo.
14: Amunin siya makita natin sa korte.
13: Card na, games.
14: Amunin makita natin sa korte, Atty. Gab, nga aga tirin-tirin, pirme, no? Taga walo, taga pulo, taka yelo.
13: Ito yung pamangko, Atty. Is, iniblang layi, ano pa ni, practical pa ni subong nga panahon or obsolete na, attorneys. May mga online betting ta, attorneys. Online sabong, ang the most popular is ang scatter.
14: Scatter, correct. Di, no?
13: Covered bala sang anti-gambling law nato? 1970s, way pa internet?
14: No, actually, if you ask to answer your question, Attorney Gab, it's still practical but it needs amendment.
13: Yes.
14: Because, of course, ang platform of gambling, before it was physical gambling, tumbo, damang, biskan ano nga competitive
13: taxi.
14: Sports. But now mostly ang gambling happens online.
13: Especially subong tournaments.
14: And it's very accessible.
13: In the playoffs subong?
14: Correct.
13: Grabe. Grabe pusta na subong.
14: Actually no, medyo guilty man ko daw.
13: Teori attorney, so usually yun na pang dakop, ti kitaya ga-apirta sa korte, gaka-abtan na nakis, nadakpan sa bulang,
14: tumbo.
13: Tumbo, ang kag, common tumbo.
14: Kagbaraha.
13: Tomits, baraha. Madjong.
14: Oo, ina.
13: So, ini nga mga games, kinatawag ko ni backyard games or betting, attorney Ace. Mga ano bla, mga aralan da sa kilid-kilid. Pwede, iban nga bulang man sa likod balay lang nila eh.
14: Oo, sa purok-purok. Usually, aras sa sulod, sa may baranda.
13: Yes. Iban matongit sa ila balkon, kag makita sa dalan, masiplata niya sa gobyerno. Dakpon, tornays. Kag may ara kuya iklinti, tornays, ang dakpan niya sa ano? Liga panahor sila yung pulaos patay. Tuntok linti, no?
14: Oo, tuntok linti. Ang siman?
13: Imaginable, Atty. Ace.
14: Pero way to yaga, panahor tong linti. Naglantaw
13: pero,
14: lang.
13: Pero pati ang namatyan, once nga ga panahor ka da, pwede ka dakpon?
14: Oo.
13: Ti amo ning nakita ko nga loophole sa aton anti-gambling law. Nga kinanlan, i-amend agad. Ti aton mga congressman da, kung plamati ka mo, sa attorneys mo, volunteer niyo, pwede niya ka-introduce sa revision sa amendment. I-cover ta mga online na betting platform. Diba, attorneys? Ang NBA games.
14: Giling kay ti, kabalo ka, well disclaimer. Ang gambling din man, especially bulang, well, una-una ginang bulang, no? Among ginang pinaka-favorite pastime sa mga Ilunggo.
13: Ati amo
14: ka. Kag Negrosanon, no?
13: Amo na gani. Tiyang bulang sa Bacolod.
14: Kanumdum ka to sa basketball sa una, talaga. Nga NBA. Ano bala ang pangalan sa aton nga team sa Negros?
13: Ti. Pangbulang.
14: Negros
13: Slashers.
14: Slashers.
13: Tornay sa
14: tapos may bulang gid ya. Ang logo gid ya mismo, bulang.
13: Ti are pamangkot, Tornay, ti are gina-regulate sa gobyerno ang mga dlagko nga mga gambling platform naton, like ang casino, like ang mga ano na, mga STL.
14: Oh, no? STL, casino, lotto.
13: Na-regulate niya, Attorney Ace. Pero ari mga sa kilid-kilid Attorney Ace. Ti, why niya mga lisensya? So mo ni sa lang usually nga ano, nga ginapangdakop mga gakadakpan because of this demarcation Attorney Ace.
14: Pondako
13: kaya nga ano ni gambling owner kasang dako nga gambling business, ti may lisensya Attorney Ace na regulate sang pagkor.
14: Correct.
13: O, ti kung ako maglantaw Attorney Ace, palarias mo lang ni. Gabulang ka to, gataya ka di sa luto, ga kasino ka, drio ga tumbo ka, palarias mo lang ni. Gambling ng Japon.
14: Gambling, actually, dako gamay, iya man ka gobernor, iya ka private, gambling is gambling. No?
13: Kaso lang, ang pigado, amoning gakadakpan. Attorney Ace. Di may harap lagi na tawag nga selective justice.
14: Kaya usually, ang mga sa mga kilid-kilid naton, amo na silang ga-intra-gambling unauthorized. No?
13: Oh.
14: Well, inaiyatanan niya, Attorney Gavin, tsaktok, ano? Kaya parehas gitman natanan, gambling is gambling, whether nagtaya ka ato ka to sa bulangan mismo, nagbulang ka dito sa arena, well, pinaiya, authorized na because may lisensya.
13: Yes.
14: What's the difference? Wala man na diferensya. Kung magbulang kaya sa lusok-lusok lang,
13: oo,
14: galing kaya di prinsa yan ha, is imo lang ang permit. Kung wala kang permit, dakpon ka gadya.
13: Ti, ang gambling is gambling. Pero ti, ang di prinsa da is may lisensya.
14: May permit or wala. Kay, ang gambling, hindi man, amun man siya yung natawag natin na mala prohibita. It's prohibited because of a law.
13: Because of a law.
14: Kay may laye. Pero hindi na siya mala inse.
13: Yes.
14: Meaning, prohibited because it's naturally evil. Hindi niya naturally evil. Yeah, like, mga naturally evil natin ng mga action, may murder, homicide, pangawat.
13: Muna gani, Attorney, gambling itself is not immoral.
14: Correct.
13: May hindi. Ako na nabasahan sa aton nga mga cases before, gambling itself is not immoral.
14: That is correct. Game of chance na yun. Kagisa pa, usually kung lalaki, kakakompetitive ka, part isang pagkakompetitive mo, no?
13: Yes.
14: Ang ba nila gani, wala lami ang isa ka competitive sport, basketball man da, volleyball, billiard, kung wala iapusta.
13: Kali kay Tim, Pinoy ang Attorney Ace, no? Tahor gin?
14: May hara gin.
13: No part na blas ang kultura sa Pinoy.
14: Oo, imbis sa ibakal bugas, ibakal ya, itaya na lang. Kay, siyempre, ang nabal man sang iban, kay, kung magtaya ko da, may chance
13: pasi pa lang.
14: Magdaog ko. Diba?
13: So, kisa ang rason Attorney Ace, ga-engage sila sa mga amuning activities, bangot sa kapag kapigaduhon man Attorney Ace.
14: Oh, may.
13: Iting aton mga uto di ka paningwa man.
14: Oh, game of chance mo.
13: Game
14: no?
13: Of masi, chance.
14: Sa loto pila subong loto Attorney Cap.
13: Ati, way mo ko yung gataya. Bakit
14: kami mga 30?
13: 20.
14: 20? Kung malagpatan ka na 1 in a billion ka,
13: maka
14: mamilyonaryo ka mo instant.
13: Ang probability of winning very slim, pero ti kung majakpatan ka, kay ti game of chance, ti paldo ka man.
14: Kaga, 19, I can understand man nung ang iba niya is gataya. Kay number one, ang hope bala.
13: Uh-oh.
14: The hope nga base pa lang, you are the next millionaire. I'm talking about sa loto. No? Or you maybe you are the next multi-millionaire. Sabay, hindi lang.
13: Pero ti Attorney Ace, kung ikaw ya madakpan di, may criminal ano?
14: Ay,
13: penalty.
14: Yes.
13: Mapriso ka, Attorney Ace?
14: Illegal. Define ka na yung illegal gambling para maintindihan sa aton nga mga
13: may ara kata definition basta pwede mo ma-share.
14: So, ang illegal gambling, i-search ta eh.
13: Ti illegal gambling, ti mo na unregulated.
14: Unregulated
13: betting.
14: Unauthorized.
13: Unauthorized, no? Unregulated, yes. Wala sang permit.
14: Basta wala
13: sa permit. Pagkor, Attorney.
14: Pagkor, PCSO. Inaamo gina.
13: Sila ni nag-regulate, no?
14: Sila na.
13: That's so correct. What makes it illegal because wala sang permit.
14: Amo
13: lang may anti-gambling law, Attorney Ace.
14: Miara.
13: So meaning to say, may ara sang exception. May exception sa. So hindi ka makabiolate sang anti-gambling law kung may permit ka.
14: Yes.
13: Regulate as part of the police power of the government. So gina-regulate ang mga gambling activities sa Pilipinas. Pero ang problema ding akong concern, Attorney Ace, mga higad-higad lang ang mga panahor. Tong its paris-paris, pusoy, tumbo,
14: na-memorize mo ako.
13: Basketball, volleyball. Pero way ko may nakita nga basketball players ngayong pagsikop, kagin kasuhan skorte.
14: Wala eh.
13: Mali ball player, why man?
14: Kay kabudlay man na i-prove nga nagaga. Kay the act itself, ina man ang basketball, volleyball, hindi gin man na saya kung lang tamo. Unlike sa tumbo, kwarta-kwarta ginadaya mo.
13: Kwarta-kwarta.
14: Baraha, kwarta ginadaya.
13: May coins?
14: Oh, may coins. Coins. Okay. Sino? Okay. Liwa tong tano para masapos atong ating palamate. Okay. Ang atong nga illegal gambling law, kita yung as of now, kay may layiman ta, bawal ginaya nga mag-pusta ka outside sa mga authorized ang gobyerno like PCSO, mga authorized bala nila nga, nga gambling site. Makasino na pwede ka da. Sa, kung sa Bulangan naman, dapat digto kagin sa may arena. Or, kis, may haraman ka pa bulang sa barangay, pero dapat may necessary permit.
13: Kung may permit, priso ka.
14: Kung wala permit, ang tanan nga ga-intra sa bulang or ang tanan nga gatong it, biskan galantaw kalanggani eh.
13: Sikupon ka pa.
14: Sikupon ka pa.
13: Biskan ga pulaw kas patay, tourney ace.
14: Biskan ga pulaw, biskan ga pulaw, wala exception na.
13: So mga gapamati sa aton di, ha, halong-halong ka mo.
14: Mm.
13: Kahit ang aton gambling lawyer, ti, until now, ga-take effect niya. So wala niya exception unless may license ka. Correct. O may permit.
14: Amo nang
13: pilang piyansa, Tourney Ace, kung ano ka, madakpan, 30 mil.
14: 30 mil. Tama na. Kaya iti kabugat man sa mga penalidad, presyon correctional.
13: Oo, 30 mil.
14: 6 months and 1 day to 6
13: months. Akong ganyan, Tourney Ace, dapat panubuan ni.
14: Di, may inflation ko, no?
13: I mean, sa nature blasang gambling activity, like braha. So, ang pusta na, 5-5 tourneys, pulo-pulo. Madakpan ka piyan sa 30 mil.
14: Correct. So, kaya dapat kaya yung mga piniriso, kung yung mga penalidad sina, penalty of imprisonment mo sina, so, for example, better ka sa braha. Prison correctional. Oh. No? Meaning, mga tagpalamate, kung mapriso ka, kag may maging guilty ka, no, kung if you're found guilty, ang imprisonment mo is within sa sulod siyang anong kabulan, isa kadlaw, pakadto anong katuig.
13: Imagine na, Tourney Ace.
14: Oo, oh, diba?
13: Pag na...
14: Ahong nagpusta ka lang gidlima.
13: Amo na gani. So, dapat kung ako may mga parameters, Tourney Ace, hindi sa mangin absolute bala.
14: Mm.
13: Nga sweeping ang applications.
14: Correct.
13: Kung ako mangani. It's because, ti, kagamay sa pusta, lima na bi, pulo, nagtong itch ka mo, labihan mo kapulis, pinanikop ka mo.
14: Dapat may ano, Tourney Gab, so namin mo dapat ya, ang gusto mo i-introduce yung amendment
13: may
14: is
13: parameters.
14: May ara, tawag ni may ara, depende kung pila
13: may
14: ang
13: level.
14: Bet.
13: May level.
14: May level.
13: Parameters, Tourney Ace.
14: Sambol abe, ang parameter mo is kung nakita nga gambling money na mga 1,000.
13: Like, first offense, di reprimand lang or warning.
14: Pati pagit kung kaisa ka palang dakwan.
13: So, dapat hindi mo naka-harsh. Kung ako maglantaw, very harsh ang aton nga anti-gambling law. Mm. Ang implementation, sini, because of selective justice.
14: Yes, and you can also say ang anti-gambling law na, well, this is just my opinion, ha. Ang anti-gambling laws naton, for me, in my opinion, it is also anti-poor.
13: Anti-poor, definitely.
14: Okay, let me explain my, let us explain my position. Kay, well, kagina-ginambal ta, pwede tayo kagambol, no? Pwede ta. As long as, dito tayo kung sa mga authorized places like casino, like arenas, di ba? Ang mga kadto sa casino, ang may kwarta lang na iya, Tourney Gab.
13: Toda.
14: Di ba? Huwag ka magkakadto sa casino kung ang kwarta mo, 500?
13: Hindi.
14: 1,000?
13: Walang ano pag-aipliti.
14: Di ba? Ang kakadto ka sa casino, usually ang imuguro nga kwarta da, pinakanubo mo da 5 mil. Pinakanubo, 5 mil, 10 mil, kagpasaka.
13: Slot machines, no?
14: Slot machines, no? Ang anti-poor because ang that's why gani if we go to court ang makita ta na dayam no mga pigado gid kay nga ho, hindi man nakakadto ng mga panugal dito sa mga kasino dira man na sila sa kilid-kilid kag ang ilang mga bet kag ginapusta sina 20
13: o piso-piso tournaments
14: 20 30
13: sinintimos
14: that's why kung makita nato no kabalogi ng iba nato ng mga abogado if we go to court makita mo sa korte ang tanan nga nadakpan sa PD 1602 or anti-gambling natin. Puro git pigado. Tigulang pa.
13: Why, kung may nakita ang big time?
14: Wala.
13: Operator.
14: Kaya yung big time. Dito niya sa casino na.
13: So, no? It's time to amend ang aton yung anti-gambling law.
14: Exactly man, Gab. No? Ito, doka anti-poor man eh.
13: Anti-poor. Mga congressman, tada, kung kapalamati ka mo, this is your chance.
14: Oh, kaga ang iba naton
13: kaga mo niyan pukusan ta
14: congressman mga congressman pala pala posta na.
13: Yes, attorneys, amo niyan pukusan ta mga ini mga layibla nga kinalan amendment.
14: Oh.
13: Kay ting technology gani ga evolve aton layiway ga evolve.
14: Pero klaro naton danay. Base bala abi nila, ginapusta ang gambling. Wala kami aga push sa inyo gambling, no?
13: Regulate lang attorneys.
14: Kay imbis na ibakal niyo ya sang ipusta niyo mga totoo inyo na lang na ibakalya sa pagkaon kagsabo hindi nyo way kami aga promote gambling no as much as possible hindi gi kamo maga gamble kay ti ina ya that's a game of chance kag ang kwarta nyo mauyangan ginda
13: so, attorney Esplario kung magkadto ka sa mga rural areas mga lapit sa baybay o sa nabukid ginahimo nila ya pastime attorney
14: pastime gid man ang gambling
13: hindi sila nga ginapangabuhian lingaw-lingaw
14: oh may ara ka gid man da, mama kumbaga pa there's a certain feeling na feeling of excitement no kung gagambol ka kay ti syempre basi makadaw ko di
13: nami magidya kisa mag kabalo man ta mag ano panahor
14: well
13: galing kay ti syempre hindi niya nga to niya nga source of income ting iban ti lingaw-lingaw balang na so dapat dra bahigon sa aton nga lawmakers kun ano nga klase nga gambling activities ang i-penalize nga okay. Papriso magid
14: ang isa gani na ara balang ang sa online gid that's very very very dangerous
13: ito,
14: ang online scatter. Gambling mga scatter ini yung scatter yeah that's very dangerous kay tungod hindi nila mapunggan kung sino ang ilang mga bettors hasta minor di edad pwede magbet da mo.
13: Yes, dapat
14: di ba kaya ang aton nga regulate. Sa aton nga sa the usual regulations niya dapat ya of age ka na 18 years and above. Kung minor ka hindi ka gid pwede kakadto sa casino, hindi ka man sa bulangan, bawal kasi na kahit isa na sa mga regulation nga pwede ka kagamble. Pag online gani attorney Gab. Amo na yung kululbaan.
13: Kululbaan.
14: Kaya pati minor de edad. Maka syempre ara lang na sa cellphone.
13: Ara lang sa app.
14: Gcash mo na. Di ba?
13: So man ang tutukan sa aton yung mga lawmakers ang ini nga mga gambling activities online. Di ba? Pwede. Walang tono mo, attorneys. Hindi ka kagamit sa anti-gambling law nga layi sa pag-prosecute sa online betting. Kung ako maglantaw, Atty. Asa.
14: Well, if we use PD 1602,
13: hindi I think, opinion. Hindi sa cover.
14: Pero that's just our opinion. Hindi magig ko, ako personally, I'm not an expert sa gambling law na ito. Nang ako lang yung ginahambal na ito, hindi subong. Ang nakita talang sa, experience talang
13: experience,
14: sa
13: court.
14: Yes.
13: Rio, sa Facebook, damo managani ka po sang postanay sa basketball.
14: Okay
13: na taon mo.
14: Okay na ya.
13: Panahon gini attorneys, ang dinaganay di mayara ko yung nabalaan kisa million mo.
14: Pero ang gusto ang gusto ko yay ano ya. Lain niya ang panahon, lain man niya ang gusto mo ya pasabor. Ha? Ang gisayam namin maglantaw ka basketball.
13: Gamay pusta.
14: Team mo B, OKC B o kung sa Spurs kada. Hello, ay man yang namis gid ako pusta kada 500.
13: Sa sadya lang.
14: Para kumakadaog ka, sabor-sabor mo ginang.
13: Sadya-sadya lang.
14: Kag sabor-sabor mo nang kaperdian.
13: Ara ya, sano pa enjoyment lang ni attorney. Hindi kita siling ya panahon.
14: Tagi ni attorney Gabong, ini ba lang ara sa patay, no?
13: Amo pagid na.
14: Ang sa patay naton, that should be kung ako lang ya, that should be allowed. Although I understand man no. Ang danger kung i-allow na nato. Ang point ko lang da for me that should be allowed but regulated because that's part of tradition.
13: Tradition
14: na naton mo nga kung may ara da bay karon ginaburol. May ara ginamiga sugal da kay kinanglan may ara ya tawo nga gapulaw.
13: Pero ti may ara ya attorneys unless nagkuha gito siya sang unclaimed nga patay sa murge. Kag-gin papulawan, kag-gin papanahuran, attorneys.
14: Amo na
13: yung gambling gina.
14: Amo naman ang ginambal ko. It must be regulated. Kaya may ara man yung ibang gitya nga tawor. Makuha to ya.
13: Unclaimed nga patay, attorneys.
14: Negosyuhan na lang na nila nga. Ari, butangan talang patay. That's why mang gani nga wala gin authorized na. No, ang inabala nga sa patay nga pwede takigambol. Kaya nga pwede siya iabuso.
13: Tinapat regulated gina,
14: attorneys. Regulated gina siya.
13: Imaginable, makuha ka to ya unclaimed. nga patayo sa morgue or sa ospital.
14: That is why.
13: Tapos papulawan mo ya, kay ti makain ka. Pero isa ka bulan ang haya, o dua ka bulan, kaya gambling
14: mo gini. Exactly. Amo nga nga wala ginaging pasugtan, no? Kusa patay. Kay ti, if I remember correctly, ang aton tong clients ang una, may patay man to, di ba lang? Tapos gatantaw lang to sa. So may gatumbo. Pero dala saya sa...
13: Ano nga dala sa gitsa? Ti mo na gani sa aton mga ano da mga law enforcers ti pwede niyo malang niya sa wayon pero ti ano lang yan ang warning lang anay kung ako maglantaw kay ti lantawon mo hindi ya patas antay pur ang gambling law tay
14: kaga kung ano man niya although we ang law enforcers man gid are obligated to enforce the law sometimes kung naminagid kung kita niya ng mga tigulang again ang gambling is not mala inse eh. It's not an
13: mala prohibita
14: lang na hindi na siya evil in itself. In fact, ang ibang daya, I know, nga in our private lives, no. Ang hindi lang hayag, nga taya-taya man tada.
13: Ara.
14: Oh, di ba?
13: Gabasket kagayan, eh, pustada.
14: Okay, again, we're not saying nga kamo nga law enforces to nga not to enforce the law. Ang amon lang is be circumspect lang.
13: Yes.
14: No, kung magdakop kamo sa mga ina nga mga tawo, kay usually madakban yuda mga tigulang na nga mga lula na kiti ka balo ka kung lula ka naglulo ang kalingawan na swimming sa Madjungan no? be circumspect lang kahit as law enforcers you also have to balance, eh. Balansehan mo man nga iniba lang ang mga tao ang ayan bala ni nga dakpon dayon kaga prisuhon nato kag kung magilty niya paprisuhon pag 6 months and 1 dito 6 years
13: okay, so, magiging 30 mil
14: or parang sa 30 mil or tagaanta ng danay o warning no?
13: Warning,
14: I think a warning will do. Pero kung sige-sige gid, wain ta mahimo da.
13: Amo nga attorney sa kinanlan i-revisit sa aton lawmakers ang iningalay. Kay ti do need na gid ang amendment, ang revision.
14: Yes.
13: Based sa aton nga generation.
14: Yes, especially now nga very sensitive ng mga tao sa mga anti-poor nga mga layi.
13: Oh.
14: 'Di ba? Nga abala to ang aton balang layi, hindi pa man to siya layi, pero directive sa atong pinalangga nga DILG nga si Otto de Boying Rimulya sino gani?
13: Si Ombudsman.
14: No, no, ang Otto de Ombudsman Rimulya, ang isa.
13: Ang
14: DILG nato.
13: Ang guwapohon,
14: di ba? May hara to sa tawag.
13: Si
14: naghatag to sa
13: John Vic.
14: Si John Vic Rimulya. Di ba naghatag to sa directive nga hindi pwede ka uba. Dakpon kaya ko mag-uba kaya mo. Oh, ano ang kritikos ito? That directive was anti-poor.
13: Yes.
14: Kaya nga,
13: why man niya?
14: Kaya ang usually, ang mga pigado, wala man ang aircon ng ilabalay. Ang natural.
13: Kainit.
14: Sa kainit, maubang na sila.
13: Siyempre, Torne, is why man niya manggaranon nga nagatambay sa dalan?
14: Wala ba yung kung may ara din man manggaranon nagatambay sa dalan niya.
13: Ga-jogging.
14: Jogging, kagang auto sinara lang sa tupad.
13: Ga-jogging niya, Torne, is kung may abs.
14: Correct. Ito yung ging untat gito ni John Vic or gin-suspend. I don't know what happened.
13: Anti-poor, eh.
14: Yeah, because anti-poor. Because ang madakpan lang sito or ang gahimo lang na mag-uba is usually ang sa ato ng mga poor sector because of their circumstance. Balay nyo, tupad-tupad. Wala aircon. Ang bubong nyo, kung may bubong gin man, wala
13: init,
14: makisame.
13: Init.
14: Plus Pilipinas niya. Sang kasagsagan si Tugani at Atty. Gab, kung maglabay ko sa dalan, kita ko gauba, ginapatinan ko na, ikaw dakmo kay John Vic. Ikaw dakmo ka man ni John Vic. Pati utod ko gauba sa bayan ko pagbayo. Ay nga, dakmo nga John Vic.
13: Oh, Atty. So, kinalan gid ano improvement revision.
14: Yeah, amo man gid ang aton nga layi. Our laws are progressive gid man dapat,
13: progressive,
14: no.
13: Dapat.
14: It must be attuned to the times. Kung ano ang aton sumong chimpo through the advent of technology, no. Ang aton nga layi must cope up with the times gid ano. Hindi na pwede nga maulihi. Kay remember mga tagpalamati, laws ang mga layi, laws govern human relationship. Amo ginaya at the very core sang layi, it governs human relationship. Human relationship are evolving when our technologies are also evolving. So dapat ya ang layi nato makupa man because amo nang gagovern sang aton nga relasyon sa isa kag isa. Di ba?
13: Correct.
14: Oh, ang pangawat kung ang pangawat sang una, physical nga pangawat, subong pwede ka nakakawat online.
13: Online.
14: Oh. Sang una ang libel, ang pangguba kaya newspaper lang subong pwede ka na online.
13: Facebook.
14: Di ba? So dapat ang layi naton yang govern sang naton nga relationship with one another should also be in touch and progressive. No, ever evolving na mo. And there are also laws nga applicable sang una nga dapat subong hindi na applicable.
13: Hindi na applicable.
14: Like ang magpusta sa basketball. Kung ako ya, pasugtan ko lang na ako daw, shin-shin man lang. Actually, ang perde ko da, ani daw na ako gali.
13: Ako so, dato days, nga pusta-pusta ba? Tag 500?
14: Oo, di ba?
13: At yaton, sadya-sadya, balagay yan.
14: Kay masadya ya ang lantaw sang playoffs, especially playoffs. Playoffs man ako ga, nga solo sideline.
13: Amo na siya. Kalimbus, budline ni i-prove ya ang violation sa anti-gambling law ni Ace. Kaya dapat ikuwaon mo ganyan ang kwarta?
14: Correct. Dapat kitaon niya may kwarta.
13: Dapat may mark pa ni. Kung ako ganyan maglantaw, turn is, do kaangay niya sa kaya, bybus operation.
14: Well, kot hindi akin man ni dapat.
13: Oo, kaangay niya dapat sa bybus operation nga may ara kagida detective or police nga nag-intraman.
14: Well, at least when it comes to the, when we're talking about the bettors. No? Kaya may ara man niya mga tao nga ginapinahansin eh, nga hindi bettors atong ga-maintain ka sa gambling din.
13: Oo. Operator. At tagiyasang
14: mga bangka.
13: Ang tagiyasang lugar.
14: Oh.
13: Sa property.
14: Well, ako minabalaan ko, hindi ko na paghihambal. Kag mas dako ng ilang penalty. No, ang ini ng mga tao kung operator ka mo, if you maintain a gambling den, no? Mga bangka, mas dako niyang penalty under the law. In fact, it goes over 12 years.
13: Dako.
14: No, dako ni. Kay ti siyempre, naku man ang ilang kwartada. Ang ina yung mga operators na, hindi na ni gambling ilaya, negosyo. Kaya timiyara na sila tong, usually 10%. Don't ask me where I know. Nabatian ko lang.
13: Tiyan mo na ang mga regulated attorneys, ang gobyerno ginkamba dates.
14: Uy, kadako.
13: May taxes.
14: Oh, so why do you think naging pasugta natin sa una? Before Pogo was made illegal. Okay. Naging pasugtan to sang past government because of the money that pours in. Dako-dako ito yung kwartaya mo. Ang Pogo, ang online gaming, dako taxes,
13: permits.
14: Tapos ang pag-bakal to nila properties, booming to ya.
13: Yes.
14: Diba? Although, eventually, nakita natin nga ang value kag-risk, mas dako ganyang risgo sa Pogo kaysa value nga ginahatag. Pero isa sa mga value ya gito, isang kwarta. Tako-tako gitu ya kay ang online gaming ato ya ang ginapabet to nila ya is hindi man ang mga Pilipino, hindi man sa aton to ya mo, they operate here pero mga bettors to nila is usually from China. The problem with that is ang sa China bawal ginayang gambling, no, that is strictly prohibited sa China.
13: Ang implementation nila ya,
14: yes,
13: tamaan
14: dyan. Pero lantawa balaw sa China, grabe ka ang very strict ang implementation of anti-gambling, pero ang pinakadako ng bettors halin sa China. Meaning sina ya, kung ikaw sugarol lagi siya.
13: Ako gani attorney is dapat hatagan-tagin niya priority.
14: Yes, no? Mas maigis
13: makinig. Kaya ang kakaigo, di yan, pigado. Ti kaluoy. So, pigado ka na, dakpon ka pa, prison ka, grabe nga stress to na is.
14: Hindi lang pigado. Pigado, tigulang. Diba? Dapat
13: estudyante. May ara ko, nabtanso na.
14: Ay, kung ako estudyante. Kung ako naman
13: criminal, personal. Criminology student.
14: Kung ako personal naman, kung estudyante, ka-estudyante pa siya, mga taya ka na, patakop naman ka.
13: Tapos criminology student pa, turn diba?
14: Ang ginakaluyan ko dahil sa mga tigulang, bala nga pastime na nila. Hindi, pakatulong pag-isalabi sa kasino. Kung gusto nila binga, dira lang sila sa beranda nila. Ang problema, hindi man sila
13: you're not allowed,
14: wala ka permit sila eh.
13: I-decriminalize.
14: Fine lang.
13: Fine lang.
14: Much better.
13: Yes. That's better. Kung suggestion na, opinion ko na iya. So dapat mas mayo, i-decriminalize ang anti-gambling law. Kag may ara ko yan, nabasahan nga comment ni Justice Leonin about sa anti-gambling law. So pares-parehas kami point of view.
14: I-decriminalize. Well, I agree sa inyong, sa imo nang ano. It must be, mas mayo gid ma decriminalize na.
13: Fine na lang yung impostor ni Ace.
14: Ipaintindihan ta ngato nga tigpalamati.
13: Or community service.
14: Ipaintindihan ta ngato nga tigpalamati. When we say decriminalize, it doesn't mean nga hindi ka na mapinahan. It means nga ang penalty mo kung ikaw maging guilty, hindi pagkapriso.
13: Fine.
14: Kundi fine lang, bayad ka lang sa gobyerno.
13: Yes. Maka-idcab pa, a government?
14: Yes, maka.
13: Or community service for days.
14: Oh, pwede. Sa barangay.
13: Very harsh gini nga aton nga anti-gambling law.
14: Ay,
13: I think inobran sa during martial law era, Tourney Ace. So, context is, mula yung martial law.
14: Oh, PD pa ni, no?
13: Yes.
14: Presidential decree.
13: Kay President Marcos pa na, senior. Ting context na is martial law. Ti ang pag-implement siya na, it's
14: martial.
13: Very strict.
14: Strict, oh, military.
13: Implementation siya na, grabe.
14: Under military,
13: military authority.
14: Oh, under military authority. Oh. Pero di ba, kaluluwi lang yun ang mga tigulang kagpigado.
13: Pagpabor ko niya, Torne, is decriminalization, Torne.
14: Yes, me too. No, I agree sa iyo, Torne Gab. It's better to decriminalize this, no? Pero certain lang, kaya timiara man niya mga ibang nga ginapinahan under that law.
13: Regulator, Torne. So dapat i-decriminalize, i-regulate payo para nga aton ni mga utod nga tahor hindi man diya mag-addict.
14: Okay, biskan
13: sa panahor.
14: Kagaya niya, para ang mga katigulangan taman bala. Katigulangan ta. Is may ara man sila leisure.
13: Kalingawan
14: gina nila mo.
13: Oo. No? Kalingawan. Especially ang swimming sa Lamisa Tornays.
14: Oo, aga pa na sila swimming sa tawag ni sa madjunga sa madjungan.
13: Kaklabanan ni mga retired teachers Tornays,
14: usually
13: si ilag ni Ampang.
14: Usually may mga pong. Tikaluoy man, 'di ba?
13: Okay. Kabay pa Tornays ma-notice ning ining alaye. Amo lang Attorney Ace, kung gusto mo i-amend ang laye, ang bali Attorney Tanyada, adlagan ka congressman.
14: That is correct, no? O, kung kasalang ka maglagan.
13: Ang aton nga professor nga si Attorney Tanyada, oh? Oh, Marvin Tanyada.
14: Regarding the blas adlagan, ang sanguna no before sa mga hubin-hubin pataga, ambagin naman, kung gusto mong magbulig, hindi mo man kinahanglan maglagan. Well, that is true. Correct man na. Kung gusto mong magbulig, you don't have to run for public office, pwede ka mang kabulig, but if you want real change sa aton nga sa aton nga lugar, you have to run for office kay dira iya ang mga, so you can make a law, you can implement the law.
13: Yes.
14: Ara ginada, hindi ya pwede ya nga
13: kita ma publiko this ma-criticize lang tadi.
14: Yes. But we have to as public, no, as citizens of the Philippines, we have to criticize gid ya. No, because only in criticism magtinadlong ning aton nga mga
13: niya,
14: public official.
13: Is constructive criticism.
14: Correct.
13: No? Not destructive.
14: Exactly. Yes. Remember, public office is public trust. We say public trust na because ang politiko dira na natong ginahatag ang kwarta naton. We trust them to spend our money wisely.
13: Yes.
14: We trust them to implement the laws correctly. Diba? That's why we must be vigilant, no, and criticize gidya.
13: Yes,
14: kung
13: pwede.
14: If there is something to be criticized sa politicians,
13: pwede ang aton mga leaders nga mga politicians kuno ka maglanta o caretaker lang ni sila Tour Days.
14: Because caretaker gina. Yes. Sila ya nagpapili da sila man nila, o sige, himuan nyo ko mayor, himuan nyo ko congressman, ako bahala, ako mang siwa sa taxes ninyo, ang kwarta nyo ipatindog ko ni dalan.
13: Trust and confidence.
14: Yes, that's why. That is why
13: fiduciary relationship.
14: That is correct. No? That's why ginambal gina na public trust gina.
13: Yes.
14: When you are there because of the trust of the public, then hindi ka gid dapat man ko ikaw politiko maging balat sibuyas, no? Iti ikaw yung gapamahala sa tanan.
13: You are a public servant, Tornays.
14: Correct.
13: So dapat di ta balat sibuyas. Dapat sensitive man ta sa mga needs ng aton mga constituents,
14: well,
13: especially mga pigado.
14: Politician must be sensitive. Kaya ti ara ka daya para tagapangasiwa kaya mo. Ano ka nalang dagaliya?
13: Gani man. Tornays, do kanami sa aton yung topic, pero ti daw wala nang tachip.
14: Diba? Halin siya gambling, pagkatos politika naman.
13: Ato niya, bisan alam lang ang topic ng Tornays.
14: Kung ano naman dumduman ta.
13: Ano man tayo, all around. Oh, so way na ta chimpo Tornays. Salamat sa aton mga listeners diri sa K5. Kabay pa nga may ara kamo mga natun-an naman sa amon sining hapon. Kag magakita na kita liwat. Maybe next week Tornays. Thank you sa pag-abot mo. Kag thank you man sa K5 News FM nga nagapadayon kita serbisyo publiko. Mayong hapon sa tanan.
14: Mayong hapon. K5 News.

0: News. Dietri Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Dietri Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakas mga butika.
2: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka Dietri Payo? Suno sa pagtuon, ang Dietri Payo, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imo nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka Dietri Payo. Anong muna siya inom na bi mineral nga zinc, gakaon ka sang, ano, sang mga mineral foods, nga zinc, mga foods, pero kulang ka Dietri Payo, hindi mo na ma-absorb. Because ang Dietri Payo may ara siya MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong nga mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahanglan na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka Dietri Payo, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
3: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa Dietri Payo. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang Dietri Payo, importante kikaayo, no?
4: Kag ang Dietri Payo, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amon nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang Dietri Payo nagabulig maintain sang aton.
2: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
3: Nubo-nubo na ila chromium.
2: Pero kung pala inom kaya Dietri Payo, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
3: Exactly.
2: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables nga taas ang chromium, broccoli.
5: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang Dietri Payo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga mga butika. Dietri Payo.
4: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang Dietri Payo ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang Dietri Payo nga namian ko, Sir Boy.
0: Dietri Payo.
6: Kampiyon ang Dietri Payo, Sir Boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
7: Wow.
6: Damo bala kisa, Sir Boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
4: Responsible sa mga muscle contractions.
6: Oo.
0: Dietri Payo.
6: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa,
7: hypokalemia
6: ka. Now, paano ka ron? Nitipirmi mo kung kakaon saging? Yung grabe mo kung pakaunon sa mga prutas na may potassium?
7: Watermelon.
6: Kulang kagaling sa absorption.
7: Uy.
6: Kung ga Dietri Payo ka,
0: Dietri Payo.
6: Dietri Payo helps the potassium absorption.
7: Correct.
3: Grabe. And Dietri Payo, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
2: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka Dietri Payo, it help sa mga may high blood pressure.
3: Correct, no? Indirectly, damo-damok niya epekto ni Dietri Payo. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
2: May rason ginang gitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom Dietri Payo kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila Dietri Payo, Sir Boy.
0: Dietri Payo.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hondo po. Naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng Dietri Payo. Tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietri Payo. Ang Dietri Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Dietri Payo.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: May
1: kadugay.
0: Arnold.
1: Ano man nga kadugay, man si mong magabri man. Kaya na po ko. Sige panuktok. Maayo pala tani ko na wala maging padla kaya ako na lang yung mabre.
0: Hubog ka naman?
1: Kita mo. Kita mo lagi nga hubog. Mabangkot ka
0: pa. Nadugayan ako abris ang kwartahan kinagalain pamatsyag sang bata mo.
1: Wala.
0: Wala. Ikaw man niya, hinubog ang pisyo mo.
1: Wala ko yung labot ya. Wala ko. Wala ko yung labot sa bata ngayon na oh. Wala ko yung bata yung abno ya.
0: Arnold!
1: Tulog ta!
0: Arnold! Man kun hindi ka lang naman kinahanglan sa bata. Madugay ko na ikaw nga ginlayasan na sa

0: Mama, papa.
1: Tulog pa, nak.
0: Grabe pa. Oto tato. Tulog pa kaya pun, papa. Baka wong sabi mo. Gutom na, papa.
1: Hindi, nak. Hindi pagpukawa. Basi karon ko maakigan kasi na.
0: Hindi ha. Hindi. Pukaw lang yun ha. Pukaw ako sa balama ha.
1: Makita ko git sa mata sang anak ko nga gusto git niya nga magpaangga kay papa niya. Gusto git niya magpaangga. Ano to? Si Tantan? Gulpe lang nag-ibig sa kwarto namon. Ano ba lang natagbo sa iyaman? Katuan ko siya. Tan? Nak? Naano ka? Arnold, anong...
2: Man, ining bata mo. Perte ka sabad.
1: Ano naman?
2: Inasabad ako ng katulog ko?
1: Arnold, ginaangga ka lang sa bata mo.
2: Maboy, set! Sinabad na aga pa. Dran lang gani ka mo!
1: Arnold! Arnold, saan ka makadto?
2: Sa lugar na wala siyang may sabad na ho!

0: Mamá, ¿dejó la papá?
1: ¿Tantan?
0: ¿Qué hago, bacol? ¿Se quita que tantan bacol, papá?
1: Oh, Diyos ko. Magkaluluway man ang anak ko.
0: Mama, lalab kuya si papa, ya. Hulat ko sa ganit pa uli. Pero wala pa siya gyapon.
1: Palangga ka man ni papa mo, nak. Kukwan, basi ato pa siya sa iya uloprahan. Papay ilang, mapauli gina siya.
0: Sige, mama. Basi, bugtaw tantan, ara na to pad papa.

0: Nak, Tan? Tantan, ano ka? Tantan! Nagnaano ka na? Kakurog ka?
1: Mama. Sakit ulo, Tantan.
0: Kainit sa imo ka, tama, nak?
1: Ano, ma? Lain, matyag, Tantan.
0: Anong imoon ko siniman? Diyos ko, walagin ko na daan ko at tanga sarang magamit. Si Arnold, dasta sabang wala pa man makaabot. Nak?
1: Mama.
0: Nak, natara si mama, nak. Bahala na lang ini. Mapa-hospital kita, subunggit. Malakat kita, nak.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat.

0: Dapat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmigang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang pinke.
4: Kitang-kita.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Doc. Kumusta ang bata ko?
1: Mrs. Seryoso ang ginabadyag sa pasyente.
0: Ha? Doc, anong buhat mo si Lingon?
1: May chronic kidney disease ang bata mo.
0: Ay, Diyos ko.
1: Pero moderate pa lang initungod. Ara pa lang sa stage 2.
0: Oh, Diyos ko, Doc.
1: Kagakinahanglan nga mas timprano ang pagbulong sa iya, Mrs.

0: Mamako.
1: Nanak.
0: Mapatay na tantaan.
1: Anak. Lakin di ka maghambal sa gamusin, ha? tanawa ko bala si mama, o, oh, na. Nga-smile si mama. Maayo ka, kidnak. Kita mo, nakagawa ka na gani sa ospital. Kayambal sa doktor, ayo ka na.
0: Mamayo, tantan niya. Mamayo, tantan.
1: Mamayo ka.
0: Si papa. Wala ko sakit, ha? Kato ospital.
1: Kuanak, sako ka ayo si papa sa obra niya kay nagapangita sang kwarta para sa bulong mo. Diyos ko. Diyos ko.
0: Ayaw, tantan.
1: Kaluluhay man ang bata ko. Wala siya makaibala sa sitwasyon niya.
0: Ayaw, tantan.
1: Ang animal ng Arnold. Na-hospital ang bata niya hasta sabang wala kin makapauli. Animal kid.
0: Mama.
1: Naligid lang ha, may nagapanuktok. Abrihan ko lang. Naligid lang, nak.

anak, pasensya ka na ha. Wala gid ko to kabisita sa ospital. Wala sang kaso na eh. Nahaintindihan ko man. Si tatay nga daan gabalatian man kag hindi mo man mabayaan. Ay, amo gani na eh. Ay, di kamusta ang apo ko? Kunay mi, chronic kidney disease siya. Pero hamas ang doktor, mabulong pa man ini ka iti. Early stage pa man lang eh. Kwarta lang igaling kinanglan eh. Ay, apaw Diyos ko. Ay, pero hindi ka magkamalak, anak. Mabulig kami. Ay, gali. May ipalita ako sa imo. Ikaw na hindi magkutani, malagusto nga ihambal ni galing eh. Eh, kinanglan kika mabalaan mo eh. Nga, amanay. Eh, abi mo, si Arnold, ato siya sa isa ka lugar. Nakita ko to siya. Ba, diin nga lugar, nay. Kag anong kinabuhat niya dito? Ay, kukuhan. Ay, nag-aupda nay na sila sang pakaisa mo. Ba, ano? Oo. Kinkomprontar ko siya. Kagintaabog niya ako mo animal. Kag ang masakit pa. Nag-aapin pang pakaisa mo sa iya. Oh, Diyos ko na. Hindi matuod din ha. Amo na nangigakatabo sa bata namon. Mamu-amo pa siya sina. Nay, maupad ako sa imo. Pwede, update ka na, kantuan ta sila. Eh, pero si Tantan, paano? Hindi man siya siguro pwede nga ibiyahe. Eh, kabalo ka naman nga kamudlay katama siya ng bata dalon. Bahala na, Nay. Wala siya sa nguya. Gusto ko siya makita, Nay. Gusto ko siya makita.

0: Mama, sa din, tato.
1: Ma, upod kita kay Lola mo nak sa uma.
0: Yay! Bakasyon ta?
1: Oo, anak.
0: Hey.
1: Hindi pala nga, ayaw ka na. Kaniari, mabakasyon kita, anak. Mabakasyon kita.

0: Eh, Marietta, kau tak nak wala kenalan nak putih? Eh, dah kau ngagak mung buah atun munga ini? Hustung buah atun ku nai. Dapat niya may balaan ang tanan. Uy, Diyos ko naman. Aari na kita sa balay sang... sang ula, sang hudya, mga pakaisa na eh. Merci! Merci, Guada! Merci!
1: Wala din si Mama.
0: Sinong bata ngayon, nanay? Eh, bata ina sa pagkadalaga ni Merci. Wala akong makahibalo nga may bata, gali siya, nay. Eh, di ano mapagkabalo mo kay ginatago? Amo ba lang? Ginatago niya? Tagpatirelasyon niya sa bana ko, ginatago man niya? Merci! Merci, Guada!
2: Marietta, anong ginahimo mo, dere?
0: Anong ginahimo ko? Ikaw! Anong ginahimo mo, de? Wala ka sa nguya? Baka isa ko pang ginkirida mo!
3: Cas, abin ni kayo maskandalo? Kung parte sa amo ni Arnold, siya na diyang nagkadto!
0: Mag-ibos ka! Traitor ka na baka isa! Kagi ko man, Arnold! Wala ka kabalo kung may balatian ang bata mo, ha? Kag na-hospital kami! Kagi ka nag-ano ka, dire? Nagkapahulong ka din sa kirida mo!
4: Atag naman siguro sa imong tanan, no? Hindi na kuya sa inyo. Mas maayo nga nagkadto ka di ah. Para nga makaprangkahan na ita.
5: Sapat ka mo.
4: Wala kuya amor sa bata mo. Period!
5: Sapat ka! Sapat ka, Arnold! Sapat ka! Ikaw ay magkabahan kasi ginahimo mo ngayon eh kasi ginambal mo sa bata ta. Kabay pa, kagabaan ka! Kabay pa! Kabay pa!

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa alas 2:34 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon batok sa bacteria, sa mga viruses, sa fungi. Pinaagi sa pagtumaro sang Klinika D3 Bio. Isa ini ka produkto sang Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center kag available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. It's available also sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall kag mabakal man sa Shopee, mabakal nyo man sa mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental diri man sa siyudad sang Bacolod. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Every Friday, amuning aton nga schedule, 1 to 2 p.m. May programa diri ang aton nga mga amigo nga mga abogado. And then nag-start ang drama naton, Pinanidsang Gugma or The Pages of Love at 2 p.m. And after that, makaupod nyo kami ni Kuya Kenneth.
1: Yes.
0: Kay why pa siya klase. You know, gina-acknowledge nato, of course, ang aton nga mga listeners, nga mga senior citizens, kagang aton nga mga suki, nga mga KSS members sa Bilog nga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod.

Ginatamyaw ko sa maayong hapon ang aton nga mga suki dala sa Paglaom Village. Nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine. Well, gusto ko lang pasalamatan si Sir Romy Pasigando nang inform sa aton kaina nga available ang Clinica D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup dala sa may Cody Store sa Paglaom Village. Hindi na maulihi ang mga tao din sa Paglaom Village. O sa mga Clinica products, pwede lang sila makapalapit sa Cody Store kag magbakan sa mga produkto.

0: Mayong hapon man sa kay Ma'am Julie Hinovea Lumugda.
1: Yes, may hapon.
0: Salamat gid sa pag-upod sa Friday edition sa ngatong program It's Your Time to Shine. Love of all is happening to me. Kuya, nag I love you si Ma'am Julie sa akon.
1: Sana all.
0: Ma'am Julie, I love you too.
1: Sarang hiyo ko no.
0: Ano kuya?
1: Sarang hiyo.
0: Fresh from Korea ba? Ano ang I love you sa South Korea, kuya?
1: Sarang hiyo.
0: Sarang hiyo. Salamat man sa kay Ma'am Jocelyn Flores nga nagaupod man sa aton nga program It's Your Time to Shine. Makita ay kita sa Lunes na naman, kuya.
1: Bye-bye.
0: Sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, kag sa Sunday, happy birthday sa inyo.
1: Advance.
0: Kuyang pinaka-latest nga update, anay from Pagasa. Kaina sang aga ha, as of 3 a.m. nga update from Pagasa, from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. May isa kita ka LPA na ginabantayan, ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kainang sang aga ang kalayoon niya from nasidlangan nga bahin sang southern Mindanao was 940 kilometers. May mga lugar nga apektado sining LPA. Suno sa Pag-asa ang Caraga kag Davao Region. Amuning mga rehiyon dito sa area sang Mindanao nga apektado sang trough o kon extension sang low pressure area o kon LPA. Bangod sining extension sang LPA, may mga lugar dito sa Mindanao nga apektado sa mga pagbubo sang ulan. Amuning siling sang Pag-asa, kuya. Kung magbubo gani ang ulan, halonggid ang mga pumuluyo sa posible nga mga pagbaha kag landslides. So wala nagkulang ang Pag-asa, nagpaandam gid sila sa mga pumuluyo dito sa Mindanao nga apektado sang trough or extension sining LPA. Kuya, diri sa aton, grabe gid sa balang init sa Visayas area.
1: Pakadto ko to bala sa Korea, tita. Kal, grabe, utugnaw.
0: Init, utugnaw-tugnaw to ya. Abi ko gani kung grabing silak sang adlaw, tapos tugnaw-tugnaw ang huyop sang hangin. Nga, kuya, why kaya nag-itom, how?
1: Ang Manila ko na, nag-itom ko ko, no?
0: Tuod ba lang kayang iban? Magkadto na dito. Kay grabe, tugnaw tuod ang huyop sang hangin. Hindi mo mabatsagan ang epekto sang silak sang adlaw pagpauli nila sa Pilipinas. Gailitom gid sila. Diri sa aton, kuya, sa Visayas area, mataas ang heat index sa Sikihor, sa Rojas City, sa Capiz, sa Mambusaw, sa Capiz, sa La Granja, sa La Carlota. Forecast inisang Pag-asa kahapon ha, ang heat index sa Sikihor 44 degrees Celsius, sa Capiz 43 degrees Celsius, sa Mambusaw Capiz 43, sa Iloilo City 43, sa La Granja sa La Carlota 42. Kung magsiling kita nga heat index, amuni ang nabatsagan ta nga init sa sulod sang aton nga lawas bangod sang mataas nga temperatura diri sa aton sa Visayas area. Subong ang siling sang Pag-asa sa bilog nga Pilipinas, 54 ka mga lugar sa pungsod sining nga Biyernes ang mag-experience sang mataas nga heat index.
1: Halongid ka mo.
0: Yes, basta gani mataas ang heat index sa inyong lugar, likawan nyo gid ang direct sunlight. Ilang direktang exposure bala sa silak sang adlaw, likawan nyo gina kay may posibilidad nga ma-heat stroke ka mo mga ka-K5.
1: Don't forget to bring your water para mag-hydrated ka mo mga ka-K5.
0: Dapat nagainom kita permis ang tubig.

Diyos mio, kuya, magasaka na naman ang presyo sang diesel kag gasolina sa masunod nga semana. Amo na ni. Last 2:46 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Though hindi na ka, though hindi na kita sini maka-celebrate sa aton nga birthday. Sige na lang saka nga saka ang presyo sang diesel ka gasolina.
1: Amogin.
0: Pila na subong ang presyo sang diesel kaway ko abi nakapag-gas up kuya mo.
1: Amo lang problema tita Shine.
0: Today is Friday. Mayo 22 tuig 2026 wala pa ako makapag-gas up so wala ko sang idea kung pila subong ang presyo sang diesel. Happy birthday na lang kay ka-K5 Zyro Van Albay. Ma-celebrate siya sa iyang birthday kuya on Sunday.
1: Happy birthday, na, sir!
0: Nag-birthday leave gid siya kuya. Yan, nagpuli siya sa banwasang ilog. Yati, dito na lang gid siya kuno kay ma-party gid siya.
1: Invited ka kagad ka siya.
0: Wayagin ko kuya gin-invite. Dapat. Ang iya to nga celebration. Kay tidungan kami birthday mo. Dapat advanced ang iya nga celebration. Ginsakop niya man ko sa iya nga celebration dito.
1: Advance kita siya.
0: Oo, ti paano na bikon makadto ko dara ka K5 sign. Nasakop man ko da sa iyo mga birthday celebration. On Sunday, May 24, ma-celebrate si ka-K5 Zyro Van Albay sang iya kaadlawan. Happy, happy birthday
1: happy
0: to
1: birthday.
0: You. Kagkuya, today, may isa kita kasuki nga tagbalamadi. Nga nag-celebrate sang iya nga birthday dara sa Purok Kaingin sa Singkang Airport. Happy birthday sa kay Ma'am Marit Nemenyo. Nag-celebrate si Ma'am Marit Nemenyo sa Purok Kaingin Singkang Airport sang iya kaadlawan today, May 22, 2026. Subong gid sa kuyang iya nga birthday, Mayo 22 tuig 2026.
1: Yari pag itita Shine.
0: May, yes.
1: Mayong hapon. Good afternoon sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. Good afternoon Sir Kenneth and Ma'am Shine. Happy birthday this coming May 24. God bless you and Miss Shine and Sir Kenneth.
0: Why gid na lipat si Ma'am Veronica sang birthday kuya. Thank you gid Ma'am Veronica Delgado Recto. Kapamati siya gali isubong kuya.
1: Ano lang ako dito Shine na spaghetti lang ako.
0: Wow! Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, happy birthday sa inyo ha. The birthday man bala subong sang maninay ko mo galing kay diato na siya sa heaven. Palangga-palangga ko ginang maninay ko si Emerita Fausto. Oo, love ko gina siya. Yeah. Na confuse lang ako kuya kay si Tita ko Clarit nga to naman ti syempre sa heaven. And si maninay ko, na-confuse ako. Basta gasundanay kami ng birthday mo, 2022 kag 24.
1: Saan ako, sundanay ito, birthday?
0: Ito daw, amo na kuya. sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy, happy birthday sa inyo. Kag sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday, advance happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. May isa pagidgali nga nag-celebrate sang iya nga birthday today. Basi nagapamati man siya subong si Sir Urbin Latoza Buyayot. Happy birthday sa imo sir. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi. Yes, kuya.
1: Mayong hapon sa kay Ma'am Yasha Milan. Good afternoon, Kuya Kenneth. Mayong hapon. Great paki-great. 1 month sa baby ko nga si Benji Torres. Nga one month
0: old na siya subong. Wow.

0: pasensya gid, ginautod-utod na mo ni Kuya ang song. Gusto ko man pasalamatan si Sir George Pineda Gaspi.
1: Sir George, salamat.
0: Until 2:55 lang abi ng aton nga program. I'm sorry, ginakat ko ang song. I'd like to thank Sir George Pineda Gaspi sa iyang birthday greetings para sa ako. Nagapamati siya right now. Dala sa may barangay Tangum. Duty siya subong sa Tinapay Express. Thank you very much.
1: At mayong hapon man sa kay Sir Henry Simolava, ang papa sang friend ko nga si Marian Simolava. Good afternoon sa imo, Sir Henry Simolava. Kay Tita April Simolava, good afternoon sa inyo.
0: Salamat man sa mga suki natong dira sa barangay Handumanan.
1: Yes, mayong hapon.
0: Mama Rita Malvas. Mga ka-K5, ang supply sang langis sa Middle East may problema sa gihapon. Or sa Middle East may problema sa gihapon sa supply sang langis. So ari ang forecast. Base ini sa apat kaadlaw nga trading sa international market. Posible kuno nga magsaka ang presyo sang diesel sa piso tubtob 1.30 kada litro sa Martes. Ang presyo sang gasolina posible man nga magsaka from 120 to 150 per liter. Mabalanta lang na sa Lunes kung pilagid ang isa ka sa presyo sang langis. At least mo may ara kita sang may idea na kita na masaka na naman ang presyo sang diesel kagasolina sa Martes. By Monday, dira nga adlaw, i-anunsyo sang Department of Energy or sang DOE kung pilagid ang ipatuman nga price adjustments sa presyo sang diesel kagasolina. Holiday sa Mayo 26. Bangod ina sang selebrasyon sang Eid al-Adha sa aton or Feast of Sacrifice para sa aton mga utod nga mga Muslims or mga Muslims. May 27, again, gindeklarar ini sang Malacañang bilang holiday. Thank you so much sa tanan-tanan nga nag-upod sa aton kuya. There is a program, It's Your Time to Shine.

0: Manang Gloria ba na agtumpag? Thank you very much, Gid, sa imo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine.
1: Pagpasensya lang, Gid, nga wala ko ka, wala ko, wala ta ka mo nag-greet mga ka-K-5.
0: Las 2:54 ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagi na naman si Kuya Kenneth Uy para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ilaylay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
0: TTX 500.
4: Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
5: Kung nag-TTX 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detect 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
4: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
4: Mas pagkadamo, galina. No,
5: ang imo makonsume. So, sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kun nagainom ka di TX500, nagainom ka may TC kada adlaw.
4: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
0: DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
2: Imo nga blood sugar test.
6: Kila tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
5: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
4: Maganami pagigili Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
4: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, no? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
1: Gina Cano,
8: ang ginibatsya ko,
1: ang ako.
3: ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
2: Sa kadlo kapila ka maginom
4: sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
2: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nalay kami sa DTX 500. Ay nigo ginapat.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News Friday Flashback Friday Flashback.

Hey folks, we got 13 minutes after 3. Ang oras na yan mga K5 ay hatid sa inyo ng ating Super Trio. Always po tayo mga Super Trio ha. Ang ating DTX 500, ang ating Mighty Z at ang ating D3 Bio. Ito yung ating mga suplemento protection para sa sarili ho natin at para ho sa buong pamilya. So make sure na nag-take ho na tayo ho nito religiously sa mga

Ang ating butika, mabibili ho yan at sa lahat ho ng mga klinika branches and nationwide. Oy, abangan ho ninyo yung mga libre nga check-up po natin ha. Bumisita ho lamang sa pinakamalapit na klinika branches sa lugar ho ninyo. Magandang hapon! Agent Jack, kasama ho ninyo para sa ating Friday flashback ang alas 4 ho ng hapon. Sama-sama ho tayo, maroon lamang kayo magparamdam sa 0921-305-3958 para ho yan sa mga favorite flashback hits ho ninyo. Just let me know. In fact, you can also do your shout-out if you want.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, mag-joyride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay kagidi, ha?
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Go Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty
9: beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@packcore.com.

0: ang pangarap mong trip, PureTechs is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTechs that you can lean on.
2: Para good mood,
0: PureTechs, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

pangkuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsible. Number 1, hit music station, 101.5. 101.5, K5 News. Friday, Flashback. Friday, Flashback.

0: But when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous...
1: 101.5 News FM. KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
3: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pagpapalit!

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. di ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga pahin sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko.

0: dalhin sa laway isang ex mo? Di kamusta? Nagwapa manggid siya kay ala na siya sa lungon?
1: Traitor ka! Di ka! Traitor ka!
2: Patiyo sa
1: patiyo! Patiyo
2: sa patiyo! Patiyo! Patiyo!

0: kawalan kita sa mahimo, Gino.
1: Randy.
0: Kita na lang mismo ang mag-surrender sa mga kaugalingon ta sa pulis. Hindi maglindong ang paminsaram ko. Kung magpulo-panago kita, patunon ta na lang ang salata. Kagatubangon ang consequences sini.
1: Oh, shit! Shit! Shit! Shit! Get! Shit! Get! Randil, mapriso kita sini. Mapriso git kita. Oh, shit! Shit! Get! Magubangin ang kabuhita sini. Magubangin!
0: Nag-inulsul gid ako nga. Pagamit kita kay Nika. Traitor siya nga klase sang friend. Selfish kag traitora.
1: Hindi pwede ni. Kung makasuhan kita sa kinhimuta, kinahanglan, makasuhan man si Nika. Hindi pwede nga kita lang, Randil. Hindi pwede nga kita lang.
0: Oo. Tama ka, Gino. Dapat siya ginanguna nga mapreso, Jing. Kaysa man ang utok sang tanan. Kaysa man ang nag-post sang video. Nga ako na account lang ang ingamit niya.
1: Ano? Nga nakibalo siya sa password mo, ha? Kagsang email mo? Harandil?
0: Oo. Kabalo siya.
1: Animal.
0: Kay nagsalig manabi ko sa iya kay suod gid kami. Makita mo man kung daw ano nga kaklose sa amon nga duwa.
1: Tawgan ko siya.
0: Gintawgan ko siya kahina. Pero hindi ko na siya makontakt. Gin-uninstall na niyang ang account niya sa social media.
1: Ano? Kung magamusin na si Chris ang tawgan ko eh. Bahala na ni. Bahala na, Randil.

0: sang video nga to. Ang utod mo. Ginsugo niya kami ni Gino nga. Nahubugon si Jax. Kagambot ah. Dawala na kami naka pangibalo kung paano naglabot sa threesome ang tanan. Hubog nabi kami. Pero ang ako lang man ta ni Roll. Ang woman lang yang magkuha sang video nga sa ilan ni Gino kag Jax. Samtang ginatsyorba niya si Gino. Pero nadagdaw na dalaman ako sa kawiyang ko. Mabuto nga yung blaster ko ang cellphone. Ako na bidiwan ng pagkwanay na amun nga tatlo. Pagkadasungan lao, kinpasa ko kay Nika ang edited version. Ngayon sura lang ni Jax ang kitaon nga ginaam niya si Gino.
1: Chris, inang tuot.
2: Hindi pa tuon ina. Si Nika? Kagagli mo niya ina. Nga, ha?
1: Kaya hindi siya buto kay Jax. Para sa imo, Chris. Akig siya kay Jax.
2: Pero nga, ha? Nga! Wala sang sala si Jax sa iya. Nagigikog siya sobrang kakawiyan si Jax. Hindi ko hindi mapatoon.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Kun amo, ang utod mong nagpalabtas ang video sa anak ko.
1: Oo, tita. Ang problema lang kay naglaya siya sa balay. Kag wala ko mahibalan kundiin siya. Pero sa banta ko, aral siya sa mga friends niya. Ako hindi gani sa mga parinti namon out of town. Kag sa natabog ay ni gupon ko ba na kabuhin niya? Balasay na lang ini tita.
0: Gusto ko siyang mapriso. Gusto ko siyang mapriso. Hustisya para sa anak ko! Hustisya para sa anak ko! Ang inasinggit ko! Hustisya para sa anak ko! Kabuhis ang bugto ko ng bata ang ikuha niya. Bugtong lang ang bata ko na dula pa. Manabat siya. Manabat siya sini. Ipapriso ko gud siya. Ipapriso ko gud siya.

0: Nay. Kabalun ako sang rason kung nga agul pilang nagpaamulya diri sa aton sa tabok si Nika.
1: Ha? Anong buot mo silingon, Chloe?
0: Nakita ko ang post ni Chris. Hari na yun. 2 minutes ago.
1: Ano nang ang post?
0: Aray ka, Nay. Diyan si Nika.
1: Ato sa banyo. Eh nga, ano na ako? Kasabad nga na siga. Sugiri ko.
0: Eh, Aryo, hambal ni Chris, hindi na magpanago ni ka na tividad. Atuba nga ang krimen na ginhimo mo.
1: Ano?
0: Oo.
1: Ay, po Diyos ko. Ano nga krimen ang ginhimo ni Nikaw? Nakapatay siya? Nangawat? Ano? Abit siya ti si Chris na pakaisa mo. Kagsugiri siya nga ari diring uton niya sa aton. Dasiga! Dasiga, Chloe! Kay kung ano gidman, makuntak ako sang pulis kag ipanakop siya. Wow! Ilumulumulo na naabing mga pakaisa mo. Walang isa nagagiya sa ila. Dasiga! Itik si Chris!
0: Oo, Nay.
1: Pero
0: Nay, surrender ta na lang na siya kung ano gidman. Ikay kauluya na yung makita nga may mga pulis diya sa ato yung makadto. Kasi kung ano pa na yung karoon nga istorya ang magwa na iya. Isurrender ta sa police station, Nay. Dari sa aton banwa. Para likaw tayo sa istorya, Nay.

0: Dito ba, Nay? Nasta, hindi ako pag-ipatakom sa mga polista. Maluhoy ka.
1: Nika, kung hindi ka gusto nga ipakuha ko ikaw diri sa mga polis, upod ka sa amon. Kay surrender ka namon sa mga otorita. Paisala ka! Hindi mo na tayo mapalagyuhan hasta san uday. Sige na, Kimos. Kay malakat kita sa police headquarters.
0: Masurrender na lang po ta.
1: Kinahanglan giday.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nagsurinder siniga sa mga kapulisan. Gid atubang niya ang mga akusasyon kontra sa iya. Suno sa Republic Act No. 995 or the Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Mahimo nga mapriso ang sino man nga mag-post nga wala sang pagpahanugot. Ginako niya nga siya ang nag-post ng binastos nga video nga wala sang consent sang natunggan. Kag mahimo pagid nga pasakaan siya sang kaso nga homicide, sinika. Bangod nagresulta gid sa kamatayon ni Jax ang pag-post niya sang video. Gani mga abyan, antes maghimo sang isa ka butang, paminsara gid anay kun bala ano ang mangin konsekwensya sina. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtob sa liwat, madamong nga salamat yung wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sinig dramang hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Jax, si Sir John Bironque, Chris Lord, Erjan Liva, Randil Kagpapa, Elmer Ubaldo, Mama, Erna Dicina Amiga, Nika, Angeline Buenafe, kaupod man si Kuya Kinit Oy, ginsulat kag si direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4.30 na sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: ang ginabigos. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kumusta tanan? At sa 22 kinakaroon sa bulan naman sang Mayo, sininga tuwig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Tutok lang mga kaki-five. Sa atong sigaw dato palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga hisaan. Welcome na mga kaki-five. Sa atong sigaw mga tricycle drivers. Sa atong sigaw mga e-bike drivers. Tricycle drivers, POJ drivers, ka mga modernized bus drivers nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa aton man mga kaki-five nga mga manugbaligya, Bulantero, Dramismos, may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market nga nagaungot man sa atong pagpangalagad. Sa tinggaman nga bahin sa Negros Occidental, mabatian nyo ang K5 News FM. Sa sur nga bahin sa Negros, 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back mga kaki-five. Sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. And of course sa norte nga bahin sa Negros, nagaungot man ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati kamo mga kaki-five sa numero 1 nga istasyon. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number 1 radio station sa bilog nga Bacolod. Ginaupdan ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partners. Upon sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho! Ako naman si Kubos Galagad, si K5. Kumusta nga aton sing mga suki nga nagaungot sa pagpangalagad? Live kita ang mabatian, pinagin naman sa pag-follow, like, at share. Sama sing official Facebook page sa K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod, kag sa via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Masarang man kami mabatian via audio streaming sa amon sing application. The name of the application is K5 News FM Philippines. Pwede na ma-download kung ma-install sa inyong mga cellphones. Kumusta nga aton sing mga suki sining hapon? Kumusta nga aton sing mga nagapamati kag nagasupport sige hapon sa K5. Alas 4:36 na, before kitang magkuha kay K5 Shine, check tanay daan si K5 Shine, K5 Rimuel. Ang aton sing mga pipilag ka mga balitang nasyonal, ang idulong sa kalawan sang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagapa-abdik, nagapa-bakod sa ato sing immune system. Ay, grabe subong ang mga update, ha? Sa ginpagwa naman nga ti mando sang DILG nga pwede niya madakop si Senator Bato de la Rosa. Ti ang kabalaw ko naman ang nag-aresto sang head pa sang Criminal Investigation and Detection Group nga si former PNP Chief General Nicolas Torre nga subong MMDA Chairman. Naghatag naman siya sa komento. Iambal niya, ti pwede niyo man ko masaligan nga makabulig dakop kay Senator Bato de la Rosa. Pananglitan nga ti ko makita siya na amon, kunara siya sa dalom sang estero sa highway kag sa dalanon. Pwede gi siya namon madakop sunod naman kay General kon MMDA General Manager Nicolas Torre. Sa pamangkot da sa diin na subong si Senator Bato de la Rosa. And of course ang pagpanghanda naman sang Senado sa Iga Patigayo naman nga impeachment trial batok naman kay Vice President Sara Duterte. Isubong ginahimo na memes ining si Auntie Claire, kung si presidential spokesperson Claire Castro, kung Undersecretary Claire Castro, nga ginasunod-sunod niya si Pia Cayetano, nga ginasiling niya magka-K5 nga, ara na si Kaki-Five Shine, ibalon ko na yung balita, gikanahan kay Kaki-Five Shine, sugpunan ko lang na karoon. Kaki-Five Shine, please stand by. K-5 News FM, live. Kaki-Five Shine, ibalita mo.
1: Sarod.
0: Kaki-Five Shine?
1: Yes, sir.
0: Okay na, babatian ka na.
1: Okay na?
0: Ara na, ano nga mga dalagko nga mabalita gimpreparar mo sa subong hapon kini kapamati to mga migo ko to pati ang fiscal sa Hall of Justice niya nagkapamati ng biskapihan before ko may magpuli. Ano nga mga mino nga gusto naton may baluan kag pwede naton masagamsam subong hapon kag Kipeb Shine?
1: Ati
0: dali lang gid.
1: Medyo makahalangawa.
0: Nga man.
1: Okay lang ang signal ko dara, Sir Rod.
0: Ara na, okay na siya. Kagina, nag-utod-utod, okay. Pero subong okay na.
1: Let's talk about Ebola virus. Na-report ko na din sa mga program na sila na ang napatay subong siyempo sa isenta.
0: Sa Congo?
1: More than 600 ang suspected cases or more than 1,000.
0: Uy, grabe.
1: Ari ang report, Sir Rod. Ari ang report, ha? May duha ka hospital tents sa Democratic Republic of Congo na ginsunog. Ining mga hospital tents, amo nang ginabutangan sa mga pasyente dito nga positibo sa Ebola. Pero kahapon, ginpalayag sa World Health Organization na madamo panikuno ang kaso sa Ebola dito sa Democratic Republic of Congo. Now, ang nagakatabo dito sa bong, kinagamo bila ang mga pamilya because gusto nila nga kuhaon ang mga bangkay. Na hindi pwede na ibalik sa ila is because makamamatay, highly contagious,
0: makalalaton,
1: Ebola virus na ini. So may isa dito ka pamilya nga naghuramentado kay hindi paghatag sa ila ang bangkay sa ilang himata.
0: Uy.
1: Wala sila yung makaintindi na ang Ebola is deadly and highly contagious. Buot kilingon, makamamatay siya kag masyado ka makalalaton. Nang si Rod, nagdako pagin ining balita angot sa Ebola virus is because may ara sang American doctor.
0: Uy.
1: Nga nagpositibo sa Ebola virus.
0: Sus.
1: Ining American doctor, ang natabo gali si ni Sir Rod, kundi do missionary, bala? Kabahin siya sa
0: the volunteer, siya, bali?
1: Nabilong siya sa missionary, oo. Nagkanto siya dito sa Democratic Republic of Congo kapag inoperahan sila nga pasyente. Now, ining pasyente, naging operahan sa US surgeon. Wala mahibaluan na positibo gali sa Ebola virus and natabo ining operasyon antes pa nga dindeklarar ang Ebola Republic of Congo na isa ka pungso dito sa kontinente sang Africa. Now after pila ka days do nagbatsag ini siya sang sintoma. Do halos hindi na siya makatindog and he tested positive of Ebola virus. Nung may ara, pagid sa dali nga upod, na isa pagid ka medical doctor, kag may mga ibang pagid, doanong sila na na-expose kay Dr. Peter Stafford. Gawin mo ni ngala niya, Dr. Peter Stafford. He is 39 years old. So, Rod, puntani, dalon ini siya pabalik sa Amerika. Para dito sa mabulong. Kasi doon medyo kabalo naman kita what is Ebola, no? Highly contagious, makamamatay. So, sang nagmasakit na siya, dalun siya tani sa Amerika. May mga aligasyon na hindi magbaton sa iya ang Amerika.
0: Uy.
1: may mga aligasyon na nagpamalibad si U.S. President Donald Trump sa pagbaton sa iya. Ang siling pong spokesman sa White House, siling niya, hindi iya sa siling na hindi kami magbaton sa iya.
2: Uh-huh.
1: Nagkabalaka lang ang presidente sa Amerika para sa mga American citizens dito Uy. Sa U.S. And siling niya, mas malapit abi ang Germany eh. Sa Democratic Republic of Congo in terms of biyahe.
2: Uh-huh.
1: So, ining doktor na si Dr. Peter Stafford gindala sa Berlin at ito siya subong gintatap. And ang iya sinina asawa, may mga kabataan sa gali eh. And may mga upod siya nga mga missionary. Now, ang isa pa din, kapasyente, kaina gindala sa Czech Republic para siya kung gina-admit sa isa ka-hospital sa Prague, ang capital city sang Czech Republic. Mayo lang kay gimbaton ito siya. No? Upod galiin ni siya ni Dr. Peter Stafford kag isa man siya ka-medical doctor.
2: Uy.
1: Si Stafford is a surgeon na pang-opera and ining isa ka lalaki na doktor na gindala na kainang sa Czech Republic. Kwan ini siya medical doctor. Namin titiwala na siya gilingadlan. No? He is also a U.S. citizen.
2: Mm-hmm.
1: So subong, kung magsiling kita na pila kabilog na U.S. citizen ang positibo sa Ebola virus, isa ang kumpirmado na positibo, doktor.
2: Okay.
1: Ang isa, ginasuspitsuhan na positibo kasi nakabig high risk kasi na-expose siya sa doktor na positibo. So duha na ni sila subong ang ginabantayan do suma total do anong ni sila kanan
2: mm-hmm.
1: na no, sa Ebola virus suspected exposure na expose sila sa Ebola virus. Now Sir Rod, we don't know kung ano ang preparasyon sang Pilipinas because gindeklarar na ang health nag-declare ang World Health Organization sang public health emergency.
2: Uy.
1: Public health emergency of international concern.
2: Mm-hmm.
1: Although ang outbreak ara sa Republic, Democratic Republic of Congo, nag-silo sa Uganda, pero kinahanglan ang bilog na kalibutan. Kinahanglan ang mga nasyon sa bilog na kalibutan mag-preparar.
2: Oh.
1: Na if ever
2: may
1: nagpositibo, halimbawa.
2: Oh, lapita na ilang daan ka kay Shine ang ay siyempre kontinente mo, Republic of Congo. Sa babaw is na South Sudan kay Kipab Shine, diris tuon niya Kenya. Hmm. And makita man aton dito sa Nigeria, lapiti amo na daang lapit-lapit na. So may mas posibilidad hapos ang pag-transmit sinang virus kay ti wala kaniya tabukon niya sang dagat, no? Pwede niya ka iniwan nga infected nga makatabok niya sa border, posibilidad manglaton na ya kay ti contagious nga ini nga klase virus kay Kipab Shine.
1: Highly amo na ang kwan mo ang COVID ya Sir Rod. Kung mag-positive ka sa COVID, may tendency makakuan ka pa mo. Medyo ang mortality rate o ang survival rate siguro mataas-taas pa.
2: Kagisa pati na doon medyo ang bilog nga kalibutan kay Kipab Shai, doon naka-prepare naman niya sa sining COVID virus. Ngani mo, doon may ara na kita yung nga natunan ng mga siyentipiko naton regarding sa pag-cure, no? Kag magpaganagan o mag-prevent rather. While on the other hand, ining Ebola daw nalipatan, dugay naman tuod, pero daw medyo daw nalipatan na Black Kipab Shine ako, kung daw ay namayog exist.
1: Actually,
2: oh, nautod si...
1: Kaso, kag ang nagakalamatay, yes sir.
2: Oh, go ahead, Kipab Shine.
1: Yes, so, daw wala niya mayo maistoryahan ang Ebola, it's because dito lang na iya sa isa ka nasyon sa Africa.
2: Mm-hmm.
1: Kung silingo doon na-contain nila ang virus,
2: Kira
1: lang. Pero nag-silo na sa Uganda.
2: Uy.
1: And subong, may US citizen na nag-positive. So, manantayan, ini siya, amo na ganyan yung istorya na mo ni Miss Director, Luis Mariveles, na dapat matalakay ka na niya. Kaya, para mani, no, sa, hindi lang sa ibang na nasyon na malapit sa Africa, or sa mga nasyon sa Africa, or sa US, kasi may US citizen na nag-positive, but sa bilog na kalibutan, including Philippines. Na kinahanglan maging ready kita, maging aware kita na may amugali sini na klase na naman sa virus na naganap ka dito sa Africa. Kag may US citizen ng mga doktor na nagdapsag na sang sintoma sang Ebola virus infection.
2: O nga ginatala, kahit ni Kagi Five Shine, kay team may mga Pinoy ba itong nag-star sa may Congo mo? Sa Republic of the Congo? So may mga Pinoy man, may mga overseas Filipino workers and professionals man nga nagatrabaho dito ya sa may Congo, ti kalabanan tong trabahuhan nati mining, no? Engineering, oh, kag siyempre sa hospital, along kwan pagidi, iban pagida mga missionary man, just like what you said earlier kag Kipeb Shine, nga ti may mga missionary man kita dito nga mga pastors.
1: Yes, Rod.
2: Aha.
1: Statement, ang mga advisories na ginahatag sa Department of Health o sa mga health authorities diri sa Pilipinas may angot sa Ebola virus.
2: Pero so far, Kaki Five Shine, Kaki Five Shine, so far, diri sa may Pilipinas, sa cases sa Ebola virus diri sa Pilipinas, daw masiling naton, nga daw na-contain man naton, daw ay man niya nag-ano di sa Pilipinas, Kaki Five Shine, no?
1: Hindi niya sang ibula. Hindi ka niya kasarang sang ibula nga ini. Ang mahimo na lang sa buong since wala pa kita sang kaso, kag Lord, pero palayo lang, hindi na di magsulod, na? Ang himoon ta na lang is to inform the public about this. Kinahanglan mangin aware ang mga Filipino man sini nga virus. No, kay ti, kwan siya mo, pwede ni siya maglaton sa kinaagi sa ihi, sa pook, sa higko, sa tao, sa balha, sa laway. And once na magsulod niya sa lawas ng isa ka-individual, sosmeriosek, makuwain na. Pwede niya magresulta sa multiple organ failure.
2: Sus.
1: Nasulugo niya ang asang pinain mo, asang kasudlan. I'm sorry for the word, no? But that's how experts describe, no, the virus, no, kung ano siya manhalit. Asang ilong mo ba mo gusto luka kadugo. So, I don't think masarap.
2: So, dapat monitoro na sa mga airports. Airports. Ngayon ang mga person nga tihalin kaya dito sa, bisan hindi pa sa Congo, may arat abla quarantine facility nga ti isolate anay mag-abot di bla, let's say halin kaya bisa Angola, no, halin ka bisa Kenya, which is neighbor lang yas ang Republic of Congo, halin ka bisa Nigeria, no, siguro massive information dissemination most especially sa aton sing mga ports and airports para at least maka-prepare yung Pilipinas kaysa nasiling muna gani hindi tiya ka-afford nga magka-Ebola virus kag Five Shine.
1: Kaisin niya nga na virus kung magsulod rin sa Pilipinas, please. Kabay pa, no? Nga hindi lang. But of course, we need to inform the public about this. That is why may dinadala nato nini sa mga program sa El Castigador para mangin aware ang mga Filipino. Abi mo sa roads dito sa Democratic Republic of Congo, nag-protesta mga tao, gaano, wala sila makahibalo eh. Hindi pag-uhatag sa ilang ang bangkay is because ginalikawan ang paglakta. Kaga sigurado, hindi ba 50-50 mapatay kagigil eh. Once na ma-infect ka, no, sa sinong Ebola virus, and ang mga tao dito, sad to say, medyo delay, no, ang ilang sinong pag-isimbi sa sinong sahi, isang infection, kagsang inyong sahi, isang virus, kag-K5 rod.
2: Paano magtawag ni kag-K5 siya? Ang tawag si Bundibugyo virus?
1: Yes, oo.
2: Grabe nga ngalan, no? Do bagyo ba?
1: Another strain. Kaya kung magsiling kita nga virus, may mga different strains na siya mo.
2: Aha.
1: May ara sa isa ka strain sa Ebola virus na dito sa Africa man, nakuhan siya na nag-develop sila sang vaccine no para sa sinang strain. Ano ko ba yung strain do something like that, no? But ining bago nga strain, waay niya treatment sa Rod, wala man vaccine.
2: Wala cure.
1: So, kung ang nila problema, higya sa World Health Organization, kung paano nila makapna, kag mapauntat ang pagdamo sa mga kaso. In fact, yesterday, ng World Health Organization, nga may posibilidad na pagdamo pagidang kaso ng sining infection na ini. And kada siglang diya, 8 to 21 days within that period,
2: patay na.
1: Ang virus nagaguba na sa lawas mo.
2: Sus, my goodness.
1: 8 to 21 days after exposure. Isip ka lang, after sa sina ng mga inadlaw, gadulugo na na ang imo nga.
2: Ilong?
1: Gadulugo na na ilong mo, ang tinaay mo, gasuluka ka na digo, and pwede ikaw mabawian sang kabuhi na hindi maglabot sa isa kabulan. Report gikan sa News Center is Sunshine Laksa para sa kampiyon na balita sa Revisyon Publiko kang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. Maraming salamat kay K5 Shine Lacson. Muna gani dapat nga maging aware kita. Oh, sa mga utod naton nga may mga pamilya dito mismo sa may Congo. Agaigi sila sa information nga magulo aligmat. Okay, basi ko na makasalamuha nila to infected gali. At malatnan sila. So 21 days lang ang imusin nga kwan. Nga lifespan. Ay, oo. Mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, kwaon ta mga balita lokal sa ato sing mga gwapo kagwapa nga mga reporters. Pagkatapos, sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalasubong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
8: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
9: Kung nag-DTX 500, gagmaitisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tub-tub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detects 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
8: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
9: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
8: Mas pagkadamo, gali na.
9: Ang imo makonsume, so sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
8: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
9: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
3: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Kina tong score gani?
10: 470.
12: Nagtiko 2
10: sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga
6: blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
9: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina. May madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Pero mina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
8: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
9: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
8: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
9: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom may tisi or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko sa tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa kat proseso nga kundiin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So inom gid sang DTX 500 kag mighty
3: sea DTX 500
7: dinakano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang
6: sa kapila ka mag-inom
7: sa
6: DTX 500
7: sa primero katatlo sa subong kadua na lang
6: subong kamusta
7: oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagyong ginabatya
3: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy DTX 500 nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura mag-DTX 500 na masamay nagkabalatian i-DTX 500 mo na kung kulang ka sa antioxidant nagatigulang ka mag-DTX 500 agot maging mas hubid sa edad ang itsura DTX 500 D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may business. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
3: DTX, Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
3: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o mag- puti?
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol?
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
18: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Energy booster.
22: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
23: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
24: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
25: Makakal sa malapit na butika.
18: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
26: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
27: Ah. Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko?
26: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, mustabo lang ang gabi pre.
27: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasin.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan?

0: Kay June Ramos Lidia, William Rose Lynn, dili ka na sa may Abada. Papang Eduardo, Jojo Galuna sa may barangay Vista Alegre ng Pamati man. Kay Mary Chris Navarro, kag Papang Erning Poderoso, dira may dira sa may Motolayan sa Honda. Nagkapamati man ha, subong dira sa may Morsia, si Kumariko sa Limara Gravino. Dira sa may Danas Highland Cafe, upot sila kapangapisa sang DTX Coffee Mix. Upot sa kay kumpari ko'y guwapo, Rami Gravino. E nagaungot man subong aton dira sa may Banwasang Morsia, sa may Bay Barangay Alegria. Sa may Smile Village, sa nagkapamati subong da mga si Nanay Chuna. Ya, ubos na rin ako isa ka mighty si. Sige, dalaan talaga siguro ha, ma-set lang ko. Hindi lang ko manugid kung saan ako na makagito. Ikaw ba si Sundon ko dobla nila? Best time check na ito, si Kaki 5, Wilson Villana. Di may isa naman kalalaki, di rin na dakpa no, matapos gima na uga naman sa Bandamiento de Arasto. Oh, angot naman sa paghupot sa Armas Luthang. Mga Kaki 5, before taman yapon ha, hindi ba galipat mag-inom sang suplemento? You know, sometimes, ang atong singalawas, nagapangita gidya sang supplement. Nagabayo ta, nagabistita, nagasuksok ta sang atong singa mga garments. Ba? Hindi ko lang pagilungguhon, kikaroon ang balon naman tadi karon lain-lain. That's what we call physical nga ginatabon sa lawas ta. Supplement na tawag. Di para sa ato yung ikayong lawas, food supplement, di wala ang sigiban. Ang produkto sang Clinica di Alternativo Medicina Nuala Sander, ning taghimo sang Mighty C, di Alkalimase Vitamin C, Spore Biotics, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag DTX 500. Ara si Kaki 5 Wilson sa line number 1. Kaki 5 Wilson, please stand by. News FM Live Report. Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
1: Kaki 5 Wilson, estado sa nino panalaking korote utso anyos matapos ini makuhaan sa arms na wala sa lisensya. Kaki 5 Wilson, din naman niya sa bahin sa nga purok 3 barangay Alamila, sirag sa nga Bacolod. So pasado alas 6, excuse me, pasado alas 6 ini siya kagina na aresto kay Kaki 5 Rods no ining suspitsado na to gikilala sa kay alias Benji na residente sa nga nasambit nga lugar karon kay Kaki 5 Rods ang iya sining trabaho nagabantay ini siya gali upon watchman ini siya sang isa ka kampo nga balapit man lang sa iya sining balay so siguro aton sining mga kapulisan nakabaton sa report nga ti nagakakitaan ini siya nga may bitbit ni armas lutang rason kung aadin pagwaan ini siya sang search warrant sang korte kay Kaki 5 Rods. So, ginserve ini kagina sang aga kagagin sulod ang iya sinong puluyan. Malawig-lawig pa dati ang sinong nakita ang iya sinong armas kay Kaki 5 Rods kaya medyo may kadakuon ng iya sinong balay pero sa maidid nga pag-ukay sang duwa ka personnel sang police station 5 na kitaan ining armas niya nga 45 nga color silver pwede kay Kaki 5 Rods kag loaded sang lima ka live ammunition no sa isa ka basket sa sulod sang kwarto niya. Ang basket ni Kaki 5 Rods gin basket ginbutang ang ba ang pusil kag gintampukan sa mga tela Kaki 5 Rods kung mga undergarments dala Kaki 5 Rods naka tara at least umski pa paano do medyo di masya makago Kaki 5 Rods so depende sa naman ini sang nadakpan sa subject sini sa search warrant ginbakal niya ini personal ang iya sining nga armas para sa iya nga proteksyon sa trabaho kay Kaki 5 Rods. So nagarunda ini siya sa kampo kada alas 5 sang aga no tugtog alas 6 sang aga kaga pagkahapon naman alas 5 man tugtog alas 6 man sang gabi kay Kaki 5 Rods. Te amo to kagina no medyo nalawigan pa kay Kaki 5 Rods igo nga nakita na kay Kaki 5 Rods sa armas naguho na lang sa nga siya gitang armas o kagaba niya ngawain na naipansoy mo na lang mana. So aminado na ining suspitsado nga si Benji nga hindi ilisensyado o kung wala sa may nagkaigo nga papeles ang iya sininga armas kagkaroon ara na inisyo sa kustudiya sa kapulisan kag magapangatubang sa kaso na paglapas nga 10591 o kung na illegal possession of firearms sa Kaki 5 Rods.
0: Sige.
1: So mula na Kaki 5 Rods nung ato sa inyong balita ang nabidulo naman sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, Detroit Battle Detex 500. Upot na ito si Kaki 5 Vincent Coralde, ini naman si Kaki 5 Wilson Villana para sa kampiyon niya balita sa Biso Publiko, Kakilingan Montenegros, Kaki 5 News FM.
2: Kaki 5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat kay K5 Wilson Villian. This time, sa ilo kita sa balita.

0: naman sa kay Kaki 5 Michelle Patino. And then si Kaki 5 Ruvik kumingagaw pa. Di pa dahil pa to sa Gyapon ang paghinunaanon dito mismo sa may EB Magaluna. Especially LGU may angot naman sa bulk water project. Check ta si Kaki 5 Michelle Patino sa line number 2.
1: News FM Live Report.
0: Kaki 5 Michelle, ibalita mo. Aha.
2: Ah, grabe po.
3: Koksang kinapigos.
0: Nautod si Kaki 5 Michelle. Uy, di ka pa mati. Gali sa buong dira sa may barangay Tugis, Tatay Rudy. Tatay, may hapon da. Nanay LC, Tatay Indot, nagpamati si Rhea, si Jason, si Nang Rio, and Family Tingson, si Relin, si Peter John. Hamandron dira mismo sa may Banwa sa Nginigaran. Nagaungot man si Nunoy Randy, si Nung Elmer, kag si Ray Palma. Ayo, mga kapartidusan ko dira sa may barangay Tugis, nagpamati. Gito, supportive gito sila yun. Go, go, si Rods. Ambal ni Adriana Nicolay. Hindi ko mabasa ng apelyado kay Suli. Nabaliskad lang alan na eh. Ambal ni Numato Hirol Lizella. Lapit na lang. Si Maida Guy, Bings Delphine niya, ari kami di ka pamati. Aran siya, si Kaki 5 Michelle. Kaki 5 Michelle?
4: Yes, Kaki 5 Rods. Iniya subpon sa atong balita ang agin na presentar sa amumani nga programa kahapon. May angot sa Gyapon kay Kaysa Road sa bulk water project nga ginaduso sa probinsya sa Negros Occidental na patigayon nun dito ya sa may EB Magaluna. Now, kahapon kay Kaysa Road, kinrepresent na itong diri ang site sa DENR, NIR kay Kaysa Road, may angot sa ining nga proyekto. Now, today, ato naman talakayon ang side naman no, sang local government sang EB Magaluna may angot sa ini nga proyekto. Now kay 5 Roads after ang ginpatigayo no nga public hearing sa tong May 20 this year, naginun-anon to kag gatigin represent sa sang DNR nga wala no sang side effect kumbaga o kun indi bala makahalangawa nga kuhaan sang tubig ang nasambit nga asuba dito sa may EB Magaluna, especially ining Malugo River sa Kaysa Broads. Now, ang stand naman sang aton nga local government sang EB Magaluna, inibase sa aton nga interview naman with Vice Mayor Marvin Malacon, wala sila sa Kaysa Broads nag-indi sa ining proyekto, but wala man sila nag-oo. Ang ilang standard kay Kaysa Road sa karon daw hindi bagid ka decide ang LGU bangod niya kadamo sang palamangkutanon kay Kaysa Road nga wala na sabat sa mga staff sang DNR dito mismo sa may EB Magaluna at ipahayag ang isang BC alkalde paano kunwabi masabat kay Kaysa Road kaya ang ginpadala dito hindi man niya gali ang mga naga-research kaya bala o kung hindi nagatuon gid sa mga pros and cons, but ang ginpadala dito para nga magpasabat sa mga pamangkot is sa mga technical staff ko kay 5 Rods. Iniyang ilayang ginsaysay dito is ang mga linyada lang niya sang tubo o kung diin kuhaon, but specialmente when it comes to the effect naman niya sa environment, kung kuhaan tubig ang suba, wala midya na sabat ka kay 5 Rods. Amo na yung panindugan sang alkalde or sang DC alkalde rather, sa amo nga ginpatigayon nga public hearing na ang iya ginahinyo sa karon nga pamatian kun tani kuno ang tingog sang pumuluyo sa ini nga proyekto kay Kaysa Road kay ti kun baga base sa ila research amo na ya ibat sa amo tugang hambal mo kahapon kun lang tawon mo ya in the near future like 5 years or 6 years to 8 years after ano ang magwa bi sa amo ni nga proyekto kay ti ang kada syudad kag banwa ang nagatin at it man ya year passes kay Kaysa Road mo ti amo na gani hambal ya paano ni kung may magtindog gid man dibi nga mga infrastruktura or let's say gid man di magdamo bi ang mga pamalay nga kinahanglan sang supply sang tubig base kami pa di ang lapit kami pa ya ang mawad-an balaya sang source sang tubig. Now ang panindugan pagidiri ni Vice Mayor Malacon nga kuntani mangayo sila sang ikaduha na public hearing kay Five Rods kay base ko no by that time kabay pa ko no ang ipadala no sang DNR and IR ang mga specialist gid yabla ko kay Five Rods nga nagresearch gid ya sa let's say sa mga tubig di or ang effect sa environment especially sa ammonia issue or sa ammonia project kay Five Rods yan ba ya wala kuya nagapangindi diri ginarespeto ko ang gobernador naton ang adun nga probinsya pagkabaluman si Vice Mayor Malacon nga ini pagpanghanda man sa future o galing kay hindi mo man bala masugal ang imo dito yang mga residente kay base bala ko no nga sila man niya ang kaluluoy sa ulihi kay K5 Roads. Now sa ulihi na pahayag ni Vice Mayor Malacon na hambal niya ginatugyan ko na lang gidya sa mga pumuluyo ang desisyon. Do pareho man bala sa sila kay K5 Roads nga ang barangay na lang gidya ang nag-decide kag si Mayor Gallego ang wala may nagpasilabot pa kay ti kumbaga on ground ya sila ang maka-experience so sila ang dapat mag-decide. Now before pa nga ihatag niyang desisyon sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar, nagahingyo gid siya ya sang ikaduha nga paghinun-ano, no? Second public hearing. Wala pa man gid schedule kasi Five Rods pero balantayan ini. Miara kita dira sa portion sa aton nga interview with Vice Mayor Marvin Malacon aton pa madian kay Five Rods. Kay Five Rods so aboto ang pahayag no ni Vice Mayor Malacon ang gwa to yagli kay Five Rods so hindi public hearing daw question and answer portion
0: daw kwan siya oh daw hindi daw open forum daw mo muna
4: buka muna pero ang deep gid ba lang ang mga palamangkutan noon sa mga residente dito kuno kay Vice Mayor Malacon wala gid ya masabat kay technical team ang ginpadala dito ya ang DENR daw ang ilang mga handom to kay Five Rods ya pagklaro ni Vice Mayor Luyag lang nila mahibaluan ang disbintaha kagbintaha sang among nga proyekto amo malang na sa kay Five Rods
0: and of course the long term solution just in case kung magpalpak ang proyekto apiktado inano pa da but anyway salamat kay Kay Five Michelle.
4: Yes, kay Kay Five Rods, balita gikan sa Provincial Capital nga ginadulong naman sa aton sa Caluan sa ang DTX 500. Ako naman si Kay Five Michelle Patino para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, Kay Five News FM.
1: Kay Five News FM Live Report.
0: Madamo gid nga salamat kay Kay Five Michelle Patino sa imo sining update dira bisbo sa may EB Magalona. Ki dapat tun ana sang LGU. Kaya sila yung labing mapiktuhan dragon na magsala-sala lang. Kaya damo-damo ang labing mga proyekto kalatabo sa Pilipinas just like sina. Ang iban draway may umastadihan. Ang iban bala dusmog lang na dusmogaw. Di nagpangalag-ag man ng LGU. And of course, naging nasigurado kaya sila yung nag-star dra. Unlike sa amon yung ati, kung kami magamit man lang kami sa tubig, kung mag-pinalpak na yung inang proyekto, dako ang pundo sa gobyerno, dako ang gasto, hindi mo lang mapuslan. Why is it nga i-divert sa iban? Or, sa piyakabahin, kung makapaayo sa tanan, kag wala man yan sa problema, so that's good. Ang importante, tun-an mayad. Why tagalang panahon? Salamat kibag ka Key 5. Thanks God it's Friday. Happy Sabbath Day sa aso mga Sabbath Keepers. Sa ngala naman, sa nga bogus ka puwarsa sa K5 News FM, bakulad sa mga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Rongad sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DJX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangud na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Babaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan tabuyan. Tagang mula ka kayo ng sang gluter na galabwa kung sa nawan kagang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluter na nagpasalamat di ko kayo na dulatan na kada ko gisang magulog sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika for Biotics ka.
4: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala naging ya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
11: akong tutunan.
12: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX
17: Beauty Soap.
16: Naghinay-hinay na siya nadula.
17: Sa DTX Beauty Soap,
16: hamis ang kutis.
18: DTX Beauty Soap.
19: Mabakang sa mga butika.
18: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
19: Mabakang sa mga butika.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Oras sa K5 News FM, 5:35 sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay

0: Kasiyahan, ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong hapon sa Lazang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Biyernes, Mayo 22, 2026.
2: Makita kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian magkita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
1: Sa mga pangulong dinalaan nga dala sa inyo sang MyTC, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, babayi na sapuan patay sa Cadiz, kapulisan may person of interest na.
2: Sa balitang nasyonal, presyo sang diesel kag gasolina posible nga magsaka sa masunod naman nga semana.
1: Sa balita international, duha ka mga tents nga nagatatap sa mga pasyente nga may Ebola virus ginsunog.
2: Sa balitang sports, mga atleta kag K5 coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026 sa opening ceremony pagpatigayunon sa Domingo ng adlaw.
1: Sa balita entertainment, voice actor ni Professor Otonium sa Powerpuff Girls nagtaliwa na. Las 5:38.
0: Tulad panahon.
1: Sa aton ulat panahon, las 5 sa mga hapon, Mayo 22, ang low pressure area o kun LPA ang ginabulubanta base sa tanan nga available data ngayara sa 865 kilometers east ng Southern Mindanao. Ang easterlies ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas.
2: Ang Negros Occidental mag-experience naman sa partly cloudy to at times cloudy nga kalangitan nga may mga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanagoob tuga naman sang easterlies.
1: Light to moderate nga hangin ang mabatsagan nga nagahuyop from northeast to east.
2: Ang temperatura subong nga hapon ang yara naman sa 26 to 33 degrees Celsius.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Las 5:39, direkta na kita sa mga detalya sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, may person of interest na ang Cadiz City PNP. Sa 37 anyos nga babae nga wala na sa kabuhi nga nasapuan sa barangay Sikaba, siyudad sa Cadiz kahapon nga adlaw, Mayo 21.
2: Sulod sa report, uli nga nakita ang biktima nga si Jenny Ann Delano, alas 12 ang auto sa pariyong adlaw, nga nagahulat sa tricycle agud na magkagto sa isa ka lending company.
1: Apang pasado, alas 3 ang hapon, ginsundan sang banas ang biktima ang ila hinuptan nga ido, o kung hinuptanan nga ido, samtang nagapangita kay Delano. Kag 15-20 metro sa linsa ilabalay, nasapuan ang lapas ang biktima nga wala na sang pang-idalom nga panapton.
2: Sa pag-ibisigar naman sa mga kapulisan, bunga sa lubi nga may dugo ang nakitaan sa crime scene.
1: Paray naman karon ang maidid nga investigasyon sa mga otoridad angot sa krimen.
2: Ginkustodiya na sa mga kapulisan ang duha ka mga individual matapos maglikaw sa checkpoint kag natukiban nga mayara 23 ka karton sa ilegal nga mga sigarilyos sa National Highway Rafael Salas Drive, Barangay Balingasaga, Bago City.
1: Ginkilala lamang ang mga suspect nga 30 anyos nga o kun 30 anyos nga lalaki kag 31 anyos nga babae, lunsay residente sang Purok Magnolia, Barangay San Vicente sa Banua sang Binalbagan.
2: Sunod naman sa report, papunduhon kun tani sa mga otoridad ang mga suspect sang hinali ini nga nagpadasig sang pagpadalagan sang salakyan agud nga maglikaw sa checkpoint.
1: Gilayon man ini nga ni intercept sang kapulisan sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kun sa di natukiman ang 23 ka karton sang smuggled nga mga sigarilyo nga ginabulubanta nga balor sang 380,000 pesos.
2: Sa karon yara ng mga ini sa kustodiya sang kapulisan para naman sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Las 5:40 sa iban pa nga mga balita lokal. 11 sa 19 ka mga nagkalamatay sa inkwentro nga nagluntad sa Banua sang Toboso nagpositibo sa paraffin test. May kampiyon nga balita si ka K5 Wilson Villena.

0: Dahil positibo sa paraffin test ang 11 sa 19 tanan ka mga nagkalamatay sa engkwentro nga nagluntad sa Banwa sa Toboso sa tinalikdan nga bulan sang Abril. Ini ang gikonfirmar sa isa ka press conference nga ginpatigayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ginpahayag ni Police Colonel Reynaldo Calawat, CPNP sa Regional Forensic Unit sa Negros Island Region nga ang positibo nga resulta ang nagapamatuod lamang nga nagpalupok sang armas ang ini nga mga individual sa tunga sa nagluntad nga engkwentro. Wala naman siningin hingadlan ang mga nagpositibo kag nagnegatibo bangod nagapadayon pa ang investigasyon. Ging klaro man ni Kaluwa nga ang negatibo nga resulta sa nabilin nga walo ang hindi makapamatuod nga wala man ang mga ini nagpalupok. Dugang pa sini nga pila sa mga ini na recover sa tubig gani isa ka rason nga makahukas ang chemical traces kag ini ang makapaguha sang false negative nga ginatawag. Para sa D3 Bio newscast, sini nga balita ginatulong sa inyo sa Kaluwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang sa pinakauling nga balitang lokal, provincial capital, mag-demand sa nga tapuson na ang PAC building. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
2: Aminado ang gobernador sa probinsya sang Negros Occidental nga si Governor Eugenio Jose Lacson nga atrasado na katama ang pagtukod sang PAC building. May angot sini, magademand na ang probinsya sa kontraktor sang Administration Center o kon PAC building nga tapuso na ini sa sini nga tuig. Sa karon ginalantaw man sang probinsya ang posibilidad nga i-turn over sang kontraktor by floor ang building. Ang pito naman kapanalgana sang PAC building ang ginpondohan sang malapit 1 billion pesos kaginsugdan sa tung tuig 2022. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: 5:43 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Posible nga madugangan na naman ang presyo sang gasolina kag diesel sa masunod nga semana.
1: Base naman sa resulta sang apat ka adlaw nga trading sa mean of plot sa Singapore o kon MOPS kag foreign exchange average nga nakaligad nga apat ka adlaw, yari ang posibleng igapatuman nga price adjustment sa presyo naman sang fuel sa masunod nga semana.
4: Ang diesel ang magasaka sang piso tubtob 1.30 kada litro, samtang gasolina naman ang magasaka sang 1.20 pesos tubtob sa 1.50 pesos kada litro.
1: Lunes nga adlaw natala na nga iganonsyo sa mga kumpanya sang langisa ang price adjustment kag magaumpisa ang implementasyon na sinisa sining adlaw nga Martes.
4: Sunod sa mga eksperto, may problema pa sa supply sang langis sa international market kasunod sa nagluntad nga kinagamo sa Middle East.
1: Samtang ginpabutyag naman ni Metropolitan Manila Development Authority o kuning MMDA General Manager Nicolas Torre III sining nga Biyernes nga handa siya nga magupod sa tracker team nga nagapangita kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Apang ginklaro ni Torre nga magabulig lamang siya kung may mando gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Sang tinaligtan nga Marso tuig naman 2025 si Torre ang nagpanguna sa pag-aresto kay Anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang pinuno sa Criminal Investigation and Detection Group.
4: Sa karon ginapa-aresto naman sa International Criminal Court kon ICC si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Si de la Rosa ang naging pinuno naman sa PNP sa idalong naman sa Duterte Administration sa diin nagluntad ang drug war.
4: Sa dugang pa nga balita national, ginbasol ni Senator Erwin Tulfo ang commander sang Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca kasunod sa nagluntad nga linokmanay sa Senate building sang tinalikdan nga Mayo 13 Miyerkules.
1: Sunod kay Tulfo, kay Aplasca lamang nagakuha sang update ang mga senador ang utaman sa sitwasyon sa sulod sang Senado.
4: Ginpaathag ni Senator Tulfo nga dapat ginhambal lamang ni Aplasca nga may tawo nga luyag magsulod sa Senado kag ipaiway ang paggamit sang tinaga nga under attack bangod makadulot inisang kahadlok sa tanan nga yara sa sulod sang Senate building.
1: Ginpalayag man ni Tulfo nga mahina ang security personnel sang Senado.
4: Dugang pa sang senador, may landong sang tawo nga nakitaan sa building sang Senado kag diri nag-focus ang mga security personnel.
1: Aminado naman si Tulfo nga kulang sa training ang Senate security.
4: Suspendido na si Mau Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms kasunod sang insidente.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginkumpirmar naman ni Philippine National Police Chief General Melencio Artatis Jr. nga gin-deploy na ang tracker team sa agod nga magpangita kag mag-serve sang warrant of arrest kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Sunod kay Nartates, ginataga na sang instructions ang tanan nga police units nga respetuhon ang tawhanon nga kinamatarong ni De La Rosa sa pagserbe sang mandamiento di aresto.
1: Ginahanglan man nga maging transparent ang mga kapulisan angot sa mga procedures nga igapaligayon para naman sa pag-aresto sa senador.
4: Ginpasalig sang PNP chief nga magapangibabaw ang professionalism kag wala sang political bias sa ipatigayon nga pagdakop kay Senator Bato.
1: Binagkabig si De La Rosa bilang suspect sa kaso nga may angot naman sa crime against humanity nga ginapangatubang ni Anay Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands.
4: Sa karoon, detenado na ang Anay Pangulo sa detention facility sang ICC sa nasambit nga pungsod.
3: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa Balita International, nasunog ang duha ka mga hospital tents sa Democratic Republic of Congo matapos nga nagprotesta ang isa ka pamilya sang isa ka lalaki nga nabawian sang kabuhi bangod sang Ebola virus.
1: Nagluntad ang insidente Huwebes nga adlaw, Mayo 21 sa Wampara Hospital.
4: Base sa report, wala ginpanugutan sa mga hospital staff ang isa ka pamilya nga makapalapit sa bangkay sang ilang himata, gani naakig ang pamilya nga nagresulta sa kinagamo kag pagkasunog sang tents sa diin ginatatap ang anong pa ka mga pasyente nga may virus.
1: Ang Ebola, isa ka magkamamatay nga virus nga nagaapekto naman sa mga pumuluyo sa isa ka probinsya sa Democratic Republic of Congo.
4: Suno sa Health Ministry, nagsaka na sa 160 ka mga individual ang nagkalamatay bangod sa nasambit nga virus.
1: Sa karon, wala pa sang vaccine kagbulong para sa Bundibugyo strain sang Ebola nga gintuna naman sa pagkalamatay sa mga pumuluyo sa nasabitan nga nasyon.
4: Ginkompirmar man sang World Health Organization nga may napatay man bangod sang Ebola virus sa Uganda nga isa pa ka nasyon sa Africa.
1: Gindeklarar na sa karon sang World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern kasunod sang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo.
3: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Mga atleta kag K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026 sa opening ceremony. Igapatigayunon sa Domingong adlaw may kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuas.
5: Nagapadayon ang paghanda sa mga atleta kag sa K5 News FM coverage team para sa palarong pambansa 2026 nga opisyal nga magabukas sa Domingo. Hiwaton ang opening ceremony sa Agusan del Sur Sports Complex, kundiin magapatigayon sang air exhibition ang Philippine Air Force, lighting of the Friendship Cauldron kag grand opening show. Aginpakita man ni Governor Santi Bariga Kane Jr. ang mga medalya para sa nakalain-lain nga sports events. Samtang handa naman ang coverage team sang K5 News FM, kag nakigsapol si Vice President for Operations Eljan Castaño sa chairperson sang Agusan del Sur Public Information Office nga si PJ De La Peña. Magasugod naman sa buwas nga adlaw sang Sabado ang elimination round sang Basketball Secondary Boys kag malantaw ang live broadcast diri sa K5 News FM sumugod last 8 sang aga. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may tisikag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
3: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, voice actor ni Professor Utonium sa Powerpuff Girls nagtaliwa na may chika si K5 May Hikilan.
7: Nagtaliwa na ang voice actor nga si Tom Kane nga naghatag sang tingog sa karakter ni Professor Utonium sa sikat nga cartoon series nga The Powerpuff Girls. Suno kay Zach McGuinness nga representative sang aktor, nagtaliwan si Kane sa edad ni 64 anyos sa Kansas City Hospital. Luwas sa The Powerpuff Girls, kabahin man si Kane sa pagtingog sa pila ka mga karakter sa palagwaon sang Cartoon Network kag Nickelodeon. Lakip diri ang chimpanzee nga si Darwin sa The Wild Thornberries kag Jedi Master Yoda sa pila ka proyekto sang Star Wars. Siling pa ni Zach, nagpahuway man ang tingog sang aktor magapadayon sa gihapon ang iya ligasiya pinaagi sa mga karakter nga iya ginhatagan sang kabuhi. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Yay!
1: Asa ba lang, madumduman ko pa ng power...
4: dali lang yun bala. Nag-yay ko.
1: Kay nami si May Mag. Actually, oh,
4: pero hindi ni, oh, oh, pero hindi ni yay nga napatay ang voice actor. Oh.
1: Oh. We congratulate kay May Hikilan, no? Yes. Kay amo nang ginigambal naton. Adres sa K5 yati once nga magita naton ang potential, ginatagaan naton break.
4: Yes.
1: Hindi sa basta nga mabati ang dingog mo sa radyo mo. Dapat mayara ka.
4: True.
1: You will be tested by fire, tested by time, and training of
4: course. Yes. Tiyan mo niyo si voice actor o yung nag-pay kita sang
1: respect. Kay, pati ako, sa subong, galantaw pa ko na.
4: Grabe no.
1: Ang paborito ko, dabi, kundi si Blossom. Si Blossom, sino pa ginaiban? Si Buttercup.
4: Ang imong childhood, yeah, boring pagig kung hindi mo ginian na anong Powerpuff Girls.
1: Eh, siyempre, mga bata na.
4: Anong sabi ko nang wala kami TV doon?
1: Na discover ni Yutonium, ni Professor Yutonium.
4: Yes.
1: So, may mga powers na sila.
4: Yeah.
1: Si Buttercup, among pinaka-iso mo, dungol mo.
4: Hindi, ko pag-istorya, hey, kaya wala ko ni
1: si Blossom, yung medyo pa cute-cute na yan. Si Buttercup, medyo maisog siya nga klase. Kag-powerful nila.
4: Sinong imong bet sa ilang,
1: Dari kuya kay, kay Buttercup, kay makita ko very aggressive. Hindi man siya nga, inablang, way ka atras. Kumbaga daw siya ang sa team nila, nga tatlo sila. Siya yung nag-termine, nag-silingin. Kaya ta ni.
4: Nan.
1: Bato ta, bato. Bisan pa nga mga gira sa atong subong. Kaya ta. Bisan pa mga tira na sa atong, mga powers sa atong, mga pato sa atong, mga binatiro sa atong. Kaya ta ni.
4: Sa Powerpuff Girls pa na?
1: Powerpuff Girls na.
4: Sa Powerpuff Girls pa na?
1: Amo na mga power ni Buttercup. Si Blossom naman niya, medyo pa cute-cute yan.
4: Sa grupo, ka K5 Rods, sa isa ka grupo or kung
1: si
4: ano pa na.
1: Si Babos naman niya.
4: Kinanglan ta mga amay amuna mo.
1: Oo, kasi sometimes to sa grupo, may araw nga pa cute-cute lang.
4: May balancer
1: may iba niya
4: ka passive, dapat.
1: May iban may balancer ka. May isa naman niya, willing to dive lang.
4: Yes.
1: Manindugan ko para si mo. Amo na siya, kaya ta niya. Doon mo na nga mga powers niya, which is, na-remember, na-reminis kung saan gamay pa ko.
4: Oo.
1: Eh, hindi man gamay, kaya
4: nagdako ka na, ha? Ang sobra pa sa kadako, kaya nagtubo. Ganyan mo?
1: Nagdako na. And, masubo lang galing kiti ang mga tingog lang na nag-dub sa ila.
4: Yes.
1: Ma-remember na ton. Kahit isubong din naglamatay. Kasi siyempre may mga edad naman. Oo.
4: Pero the best gini sila yan ang mga, mga voice actor. Siyempre, kaya nila yung mag, maghatag sang kabuhi sa iniya nga mga
1: medyo
4: papel.
1: Medyo isang madagani nga character, nga something like, amun yung bago si Buttercup na. Isa ka kasalaan ko na, kung wala lang may title nga girls, matungo. Kido ang iyab lang kinaugali as
4: personal,
1: bago. Do lalaki siya. Amun na sabi, medyo aggressive siya. Kay, kumbaga sa tatlo sa ila sila ya ang masingaton nga daw nag-lead na sa team.
4: Nan. Sa mga K-5 na
1: si
4: tunda.
1: Si Blossom naman niya, though siya yung no, may leadership skills.
4: Naka-relate ka mo sa storya ni
1: Ka-K-5. Alawin daw time.
4: Naka-relate ka mo sa storya ni Ka-K-5 Rods? Oo.
1: Walang kamatayan, ganing ginalantaw ko pa subong niya. Totoo, dahil galantaw pa kuya Tom and Jerry. Mga daw ido pagkuring lang inaway, no? Away na ko ng uras to. Sabad kay Adrian.
4: Gasignal na bala. Happy weekend. Happy weekend mga ka-K5.
1: TGIF mga ka-K5.
4: See you on Sunday. Mga ka-K5, amoy atong dalagko ng mga balita sa mga Biyernes, Mayo 22, tig 2026.
1: Banday naman buwas, amaday naman sa Domingo ng Adlaw, ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Sa pangalan sang bugos nga puwersa sang numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Pamilya, mga suki, nga mga tagpalamati sa aton na palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton na palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, matanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi pagin kita magpadayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay't gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkalooban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayang din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial at protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at Kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang ni siya nga paanggid, makita ta ni siya diri sa kapitulo 13 bersikulo 1 hasta sa unhan diri sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga

my soul.

0: Ang pagtuon sumong simanal nga pag-usisa pagtalakay pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo kon hiligay nun nga translation sa aton weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan ng mga iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako naman si Pastor Luisito Tumadong inyo masunsun nga host. Kagari ang akong duwa ka mga resource persons aton mga bisita nga inyo na nila napita at inyo na nila purbahan ang ilang mga punto makuturan ng mga dalagko ka mga magdalom. They are all both professors ang aton School of Theology diri sa CPAC. And both of them are graduates sa ilang mga master's degree sa aton nga IAS, Adventist International Institute of Advanced Studies dira sa Cavite, mga kauturan. Ang una na akong pakilala ay si Sir John Calvert from Orcan, originally from Oriental Mindoro. Now, ari na siya diri tungod kay siya isa na sa aton mga teachers. Mga kauturan, Tagalog siya, but nevertheless, ato mention diyan, he will try to speak bisan mga ginagmay lang ng mga Ilonggo, mga kauturan. Sir John, mayong aga sa inyo.
1: Mayong aga, Pastor, and mayong aga din, mga kauturan. It's my joy na sa liwat makapag-discuss na and makapag-study ng salita ng Panginoon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa, mga kauturan, originally from Bayawan City, Negros Oriental. Dugay sa Drisa, CPAC kay Drisa na graduate namin ang iyang Ilonggo, mga kauturan. Wala sang iban, si Sir Holden Saricadis, mga kauturan. Single karga. Hindi nagaling available. Yes, Sir Holden, mayong adlaw sa ito.
2: Mayong adlaw man dokag, mayong agaman sa aton nga mga kauturan. Ako ginalipay nga maging kaupod sa inyo kahit sa imo mandok sa aton pagtuon sa Siningasimana.
0: Yes, welcome very much. We long for your dam. Kapila ko na sila mga kauturan invite but because of sa ilang mga kasako. But nevertheless, salamat. Ilagi gin musikan gin tagaan sing panahon to be with us. And I am excited mga kauturan sang ila nga mga i-share ka mga punto sa atong lections. Okay? Relax and be blessed, mga kauturan. Ato na naidoko ang atong mga ulo sa pagpanamuhin. Sa siningation, ginoyari kami nagkapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka Dios. Now, amon ginatugyan ini nga pagtuon kabay pagginoo nga ang pinakamanami gid nga mga punto. Amon makaplagan, amon natunan sa sining nga diskusyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen.
1: Amen.
0: Sir John, ang aton sadyaran nga teksto.
1: Okay. I will read ang key text natin. We'll found in Hebreo or Hebrews chapter 11 verse 1. I will read it in Hiligaynon version. Karon ang pagtuo amo ang kasiguruhan sang mga butang nga ginalauman. Ang pagpamatuod sang mga butang nga hindi makita.
0: Yes, and that's it. Sa English, naghahatag sa itong kuturan nga ang faith is the things hoped for and the substance, okay, of things. I mean, evidence of things hoped for and the substance of things not seen. Sir John, Sir Holden, ang atong leksyon nag-ambal nga ang faith ng pagtuo daw internet, daw wifi. Nga hindi natin makita, hindi natin mahika. Yet, may connection. Kag we can connect anywhere in the world.
1: Yes.
0: And that's the modern of communication now. Sa una kami, amon mga panahon, telegrama, sulat, but now, it's just in the point of the fingers. It's just in the fingertips. Yes, Sir Holden.
2: Kanami gin sa aton lesson, Doc, no? Mga kauturan, ang title, gintiguluhan ini nga having faith. Ang having faith sa kung sa Ilonggo, Dok, ano gani?
0: May pagtuo.
2: May pagtuo.
0: Yeah.
2: O gani kay ang having kung minsaron mo continuous ni sa mo.
0: Yes.
2: Kung ang experience ang isa kamayara sing pagtuo, mm, no? Having faith. Yeah. Ano ay han ang experience sa isa ka magtutuo nga mayara sing pagtuo.
0: Yes.
2: Gani ang aton nga leksyon, Dok, sini nga semana. Mayara tatlo ka emphasis mo.
0: Yes.
2: Amo niyang ako nakita. Una sa tanan, itakol naton kung ano ang habaldari sa akon nga notes. Anong imuunta sa mga doubts bala naton?
0: Yes.
2: Sa aton unbelief.
0: Mm.
2: Kay very common gid ini sa aton daw gahambal kita nga ara kita kay Kristo.
0: Mm.
2: We are Christians pero we still have to deal with doubts kag sa aton mga unbelief. Ikaduha, tanawon taman ang mga example.
0: Yeah.
2: Kung ano gid bala ini ginatawag nga mayara sing pagtuo.
0: Mm.
2: And last but not the least, nakita ko tanawon taman ano ang butsilingon sa sininga semana.
0: Yeah.
2: Kung ano ang ginatawag nga mayara sing pagtuo.
0: Yes.
2: Ni Kristo, or having the faith. Yes. Of Jesus.
0: Yeah. Kaya ang sa common sa layman sa language, ang having or having is position.
2: Yes.
0: Yeah. Oh,
2: may ara.
0: May ownership.
2: Oh, yes.
0: So, ang atong isama natong naman ito ng Sir John before I will give it to you. Yes. Kung sino. Ang pagtuo aton bala or iyan ni Kristo.
2: Yes.
0: That's, we will qualify.
2: Yes.
0: Later on. Sir John, ano pag-ida ng atong makita?
1: So, thank you for that kind introduction sa lesson natin, Sir Holden and Pastor. Yung faith, no, as what we read on our lesson, it's not a kind of thing na tangible.
0: Mm.
1: Like dun sa illustration na the Wi-Fi connection, na, hindi man natin siya nakikita, hindi natin nahahawakan. But it works.
0: Yes.
1: With our daily experience.
2: Mm.
1: As of today na advancing.
0: Part na ng life
1: na, especially in this
0: walang generation. Walang Wi-Fi, walang life na karoon.
1: Mm. Although hindi mo siya nakikita, but it was the reality.
2: Mm.
1: Of life. So, as a Christian, faith is very foundational to us. Like yung ginamention ng Hebrew. Sa King James Version niya, faith is the substance of the things we hope for. Pag yung substance na word, foundation siya. May yung sub, inagamit yan sa under, mga subterranean, submarine, nasa ilalim ng something.
2: Mm.
1: Yung faith is a foundation.
0: Foundation, yes. Substance is foundation.
2: Mm.
0: Laying beyond.
2: Mm.
0: Now, sometimes we cannot see.
1: Mm.
0: In a building, it's a tall, but we did not see. Now, sa dalong, grabe ka ang gamot dito, grabe ka dalong pa.
2: Mm-hmm.
0: Na muna, yes. Siya ang, dawa muna ang mga contention, mga punto.
2: Mm.
0: Balik ko say mo, Sir John, sa Sunday, just give me a sign. Damo punto dre. To see is to believe.
2: Mm.
0: What is the point right here?
1: Okay. Though, especially this time, na iba na yung reasoning, ang dami ng mga philosophical views na gina-introduce sa mga tao.
2: Mm.
1: Ang dami nating mababasa, madami na tayong madali lang mag-search, madaming mga misconception, mga misinformation na madaling i-access ng mga tao today. Minsan, it's really hard for us to believe things, especially kapag hindi ko naman nakikita, hindi ko naman nafe-feel. How can I believe? Bigyan mo ako ng sign, bigyan mo ako ng
0: evidence.
1: Empirical evidence. Pag nakakita ko ng evidence, maniwala ako.
0: Yeah, maniwala ko, mabati ko sa inyo, so, kung makita ko.
1: It seems na itong topic na ito, Dok, gina-open yung mind natin na having faith this time is a challenge.
0: It's a challenge.
1: Even, not only this time, even if we look at the Bible, people of the Bible also experience challenge in their faith.
0: Yeah. It is somewhat a role then getting out of the box. Kaya diyo, karoon ng mga generation, yes, it's really evidence. Makita, matandog, mahikap, makita. And then ang atong karong leksyon niya is hindi makita, yet we believe. Sir Holden.
2: Okay, Sunday, chapter itong hambal ni Sir John, no? Let me add to that. Ario, ang aton nga leksyon sa Sunday, Doc, just give me a sign.
0: Mm.
2: This was this was taken from sa experience ni Jesus Christ nga gani sang gin mosamon pagigihagit siya gin challenge sa mga
0: ginhangkat.
2: Oh, ginhangkat sa mga Pharisees nga kinabalan siya nga daga ilang bala kami sang sign.
0: Okay mapati.
2: Okay mapati kami. And I think kung kiss abala we tend to overread. Inablang wala ta bala gina-consider ining gina-consider ining ang context pala sini. Kaya sa bat ni Jesus Christ, paghambaldok nga, tagai bala kami sang sign.
0: Ipakita bala, oh, mapati.
2: Oh, kay mapati kami. Oh. Ang hambal ni Jesus Christ, wala ka mo sang sign nga madawat. May ko sang sign nga ihatag sa inyo. Pero I think, sometimes mamiss bala natin, utod nga, inang, all throughout sa ministry ni Jesus Christ, grabe ka, damo signs. No? Damo signs nga ginhimo niya. Damo signs nga ini ang mismo gani ang mga tao nga ini nga nagapamangkot, nagapangayo sang sais nakita man nila to ang mga signs. Oh. You have him sa iya nga pag-start sa iya nga ministry dito sa wedding at Cana.
0: Yes.
2: And by this time damo na ginhimo si Jesus Christ. Ang punto ko lang dere, Doc, ang nakita ko ha, ang pamangkot nga ina, just give us a sign, is actually not rooted in faith. Wala bala naghalin nga gusto sila magpati, nga kung may makita kami, mapati kami. No, this is actually rooted, ang ini nga pamangkot, naghalin sa ilang doubt sa kay Jesus Christ. Kay in the first place, why sila kapati sa iya mo? Gani nagapangita sila sang paagi, nga madakpan nila sa Jesus Christ. Diba? So ini nga pamangkutan nun, wala naghalin sa pagtuo. No? Naghalin siya sa doubt. And ang aton nga leksyon, and which is also kung makita mo, example, Hebreo, you have Hebrews 1:11, John 20:29. No, Jesus Christ, you find nga si Jesus Christ gani mismo there were times nga like here, John 20:29, hambal niya, blessed are those who have not seen and yet
0: believe.
2: No? Bulahan, yad, anong bulahan?
0: Yan, yeah, bulahan.
2: Bulahan. Right, yes. Bulahan ang mga nagpati, bisan wala sila nakakita. So, ano gid bala ang buot silingon sini? And what I see here is that what Jesus wants us to focus on, no, medyo nalaba-laba ni sa, pero what Jesus wants us to focus on are on those things, mga butang bala, nga mag-build sa aton nga faith.
0: Sa pagtuo.
2: Okay, ang ako nakita, gani man, Dok, na practical ini, damo sa gani sa aton nga mga kulturan, especially sa mga pamatan-on subong, they start with doubtful questions. Sugod sila sa doubt ba? Wala pa gani gin-build ang ilang nga faith, nangita na sila dahil on things to doubt. And well, this is only an observation nga, na nabatian ko man sa, bisan sa akon mga estudyante.
0: Yes, oo. Oh.
2: Pagka
0: muna, sir, kanami sa punto mo. Ang akon, sir, din, hindi lang kaya-doubt sila. O, ang mga parisiyo ka na, tagayalan pala kami, sign kayo mapati, kayo masay mo. Masay mo ginambal, they have seen a lot of signs already. Yet, ila pag-idi, ipangita pag-idi. Kaya kung nagpati lang sila, they don't ask anymore because they have enough. But the thing is that they are not looking.
2: Why gid sila gapati?
0: Hindi gid sila. Hindi gid sila magpati. That's why sila ni Jesus. Bisan anon kung hatag sa inyo, hindi magapong magpati. So it is useless to give you a sign. Yeah, because on the first place, you will not really believe. Bisan million pang mga signs, thousands pang mga signs hatag ko sa inyo, you will not yet believe.
2: Yes, doctor.
0: And that's the point. So, amo na Sir John, ang pagtuo is not nga makita nimo. It is just something you believe nga wala kagadwa-dwa. And that's the point. So, sa mga batanon mo na, that's a good point. Mga batanon sa mong started to doubt. Oh, unless they can see evidences. But still, bisan ano pa nimo nga tag sa evidence, they will still continue to doubt something. Because on the idea that on the first place, it's unbelievable. Yes. Jesus, our faith, Sir John.
1: Okay. Jesus is our faith.
0: Jesus,
1: so, sa isang problema ng mga Christian yan eh, na yung faith natin, gusto nating ibase sa mga sign. Minsan parang, Panginoon, pag, ano ba yung mga sign? ano ba yung will, especially pag pinag-usapan na yung will ng Panginoon, especially siguro will ng Panginoon yan, you're not sure, or maybe people are trying to figure out. However, if we are just reading the Bible, and we are, you know, constantly connected to Jesus, daw hindi man tama budlayan sa will ng Panginoon. Kay ang sabi ng Bible, Jesus sheep knows the sheep knows the voice of their shepherd. The sheep knows the voice of their shepherd. So what I mean in our faith, hindi lang to bahala na eh. Okay, basta may faith ako, biska na nung decision na, bahala na si Batman. Minsan kahit hindi na reasonable, minsan kahit hindi na inaagrihan ng Bible, basta faith matters. And I think that's the problem, na parang katulad ng mga Pariseo na just give us a sign. Pero wala talagang relationship sa Panginoon. So I think it's really hard na ganun tayo, kasi dito sa next nating lesson, Jesus sees our faith. Alam na Diyos, even amid of the crowd, yung mga tao na lumalapit kay Jesus, Jesus knows their faith. At katulad nung lalaki dito, sabi niya, I have unbelief. Pero ang prayer niya kay Jesus, help my unbelief. So normal lang pala, Pastor. Normal lang pala na mag-struggle ta sa ating faith. Normal lang. Kaya we're living in this world na hindi perfecto. Normal lang na minsan tayo, may Kristo man ta, may Jesus ta in our lives. And yet, parang hindi okay yung buhay natin. Minsan, merong challenge sa faith natin.
0: Yeah.
1: So normal lang pala. No? As what the Bible is.
0: And that's correct. Kag ang aridi ang aton nga disk ang ano ni nga punto ang kwan bala ang experience sa mga disciples nga ginpauntat ni Jesus ang stone versus sining Syrophoenician
2: woman.
0: Oo, nga siling ni Jesus wala ko sa nakita nga pagtuo katulad like the faith of this woman. Kaya damo sa mga scholars nagapati nga tanan nga debate daog si Jesus, pero ining debate siya with the woman, ining iyang interaction with the woman, nag-surrender siya. Oh, nasiling niya, why ko sa nakita nga punto. Kaya ito silang sa woman, ang ido gani, gakaon sa mumho, ti, bisan mumho na lang ako. That's the faith nga ti, ngayo siya bulig sa iyang bata, nga paungkwaon ang panulay sa iyang bata. Yes, sir.
2: Gani, Dok, no? Actually, kanami, gid sini nga mga example sa Bible about faith. Ang mga kulturan, makita, tadarino, may aradragin diskusyonan, Dok, ang pagtuo sa mga disciples. You have that in Mark 4, and of course, sa Matthew 15 naman, ang Canaanite woman, no? Ang Syrophoenician woman nga. Grabe, gid daw gin, kung ikaw bala mapaminsan mo, grabe man ni si Jesus man nga daw. Ginanod na niya woman. Pero I guess what I got from sininga mga examples in the Bible, and in particular ato balang atong ining father,
0: ining father
2: nga may bata sa nga ginasabian. So ina balang, when you understand his prayer, ang iya, this is not a man, hindi ni siya tao nga wala sang pagtuo, no?
0: May pagtuo siya. Oh,
2: may pagtuo siya. Ang iya nga pangamuyo, gani, naghambal sa, Lord, I believe. Help my unbelief. And tuod gito ang hambal ni Sir John Kina. Tsakto gito nga, inabaladok nga, even sa aton nga pagtuo, ara gid ang ginatawag nga pag-struggle. No, ara ang pag-struggle. We can struggle without, pero nakita ina sa Ginoo, no? Ini nga tawo, I think lain naman na iya kung ikaw bala, kita bala may dog ina, I don't know if that is faith or presumption nga mahambal ka, grabe gid akong pagtuo sa Ginoo ya. Nga wala gid ya ka kaduda-dudahan, you know, praise the Lord kung amo na. Pero ini nga tawo nga, which is very, I would say, relatable sa madamo sa aton mga kauturan nga, nag-struggle siya, gusto siya magpati, no? Gusto siya magpati, pero mayara siya sang doubts. Pero nagpalapit sa gihapon sa Ginoo, kagrabe ang Ginoo, nakita sa Ginoo, bisan ang pagtuos ini nga tawo nga nagpalapit sa Ginoo, magpati ako sa imo, pero may mga reservations ako.
0: Yes.
2: Gaduha-duha ako kung magpatibuligi ako ginoo. Buligi ang pagtuo ko. Help my unbelief. Yes. Humble niya. Kaya kanami sa ginoo, nakita niya ginto. Yeah. Nakarelate gito sa Jesus Christ nga. Even if amo ka na, dalite.
0: That's why sa aton nga sunod nga leksyon, sa aton sunod nga adlaw, nga bisan gamay lang imo pagtuo nga sa daos
2: pareho sa mustasa.
0: Yeah. Ang ako nakita, Adri, yes, Sir Holden, Sir John, ang tao nga nagpangabay kay Jesus, nga gapati ko sa imo. Pero ang ako nakita, hindi lang kay doubt, kundi nakita ko, nag-ambal siya nga, hindi enough. My faith is not enough. Daw kulang pa.
2: You are right.
0: Daw gaduda-duda pa ko gamay. Oh. Yeah. That's why sa ibang nga translation, help my unbelief. Sa ibang translation, my faith is not enough. Help me, Lord. So, bisan gamay lang aton pagtuo, nga gaduda pa ta. But once we have it, Christ will come in. And that's the point. So that's why sa Kristo, okay. That's it. I like that idea. Nga, bisan gamay lang, I will do something for you. And that's the point. Balik ko sa imo, Sir Holden. Faith is not a feeling.
2: Kanami. Katulad lang gina. Nanamian ko sa lesson, especially kay, this is all about faith. Yeah. And, siguro, I think ara pa mang gito sa Wednesday, no? Pero, ang akon...
0: I-incorporate lang because our time is not
2: too much.
0: Sige.
2: Inang, sa totoo lang, Dok, this ining discussion, Sir John, di ba? Ang discussion naton sa faith, iniya dako ini siya nga, naging dako ini nga issue within the Adventist Church mo, especially when you study, patunan ta mga kauturan ng Adventist history, makita ta, around that time sa 1980s, pakadto sa 1990s, isagid ini sa pinakadako nga issue nga gani, naglupok gid ini sa within our church around 1888. Pero ang makita ko dari, ang nanamian ko gid, no? Inibalang emphasis na faith is not a feeling. Kung wala akong malipat mga kauturan, kagdok, si Ellen White, she had a statement around this time, sa sininga time, before 1888, may statement siya. Ang ginhambal niya nga, kita ko nung mga Adventista, well, at sila sang una, nagsugod sila pagpangwali, second coming, di ba? Bangod kay lapit ng second coming, need naton nga i-keep ang Sabbath, i-restore ta ang Sabbath before Jesus will come. Need naton nga bantayan ang commandments. Di ba? So, may ara emphasis nga kung ano gid ang aton himuon. Pero ang hambal ni Ellen White, grabe ang aton emphasis sa Sabado, ang aton emphasis sa balaod, nga ang aton kuno nga pagpangwali naging, in her own words, as dry as the hills of Gilboa. Daw disyerto kamala kay wala nasing pagtuo. Kag ang pagtuo gani, hindi lang man nga pagtuo sa aton. Inabalang, kung kis abala, may ara kong mabantayan ko na sa mga pamatanon mo. Kag sa akon man gani kung kis adok. Inabalang, ang pagtuo, you are only faithful kung may ginahimo ka na. If you feel good sa imong pagtuo, no, you think ka taas imong pagtuo, kay damo ka ginahimo. Pero when, sometimes, always ko ginamabatian sa mga young people, hindi ko bi mabatsagan, sir, nga worthy ko. Though hindi ko worthy nga magpalapit sa Ginoo. No? Ina ba lang, we think that we need to feel good about ourselves, we need to feel right, we need to feel holy before we can have faith sa Ginoo. But faith is not a feeling, no? And gani, later on, I would argue, faith is not, wala man gani nagasugod sa aton. And we have this emphasis kung kisang ang pagtuo diri sa aton, termi mo, sa aton galing, human-centric. Pero I will explain that later on.
0: Sir John, anong imong nakita dito?
1: Tuod man, ang ginahambal ng lesson natin, pag gibasi mo lang ang faith mo in your feeling, you will fail in your Christian life. Sometimes, I mean, kung minsan may mga tao na gibasi sa feeling ang faith, though, hindi na nag-grow ang faith nila. Mm-hmm. Yung ginahambal sa atin na parang mustard seed yung faith, maliit mm-hmm. lang na. Mm-hmm. Pero, kapag binasi mo yung faith mo, sa feeling mo, yung mustard seed na hindi na mag-grow yan. Kaya, kadami ng rason para hindi ita magkaroon ng magandang yeah. pakiramdam in this world. Mm-hmm. Diba? Kadami ng rason. And kapag feeling lang ang pinagbasihan natin ng faith natin, we will surely fail.
0: Yeah.
1: Kaya human-centered yung ginasabi ni Sir Holden.
0: Yeah, and that's mm. it. And then, ang akong ding take yung Sir Holden, mm. Sir John.
2: Yeah.
0: Yeah, faith is not a feeling. Inang, hindi ang akong faith bala, it will not remain static.
1: Mm.
0: It will not just be a status quo.
2: Mm.
0: Oh, but it has to grow.
1: Mm.
0: Ito, ang mos ang seed mo ang lang liso.
2: Mm.
0: Ang liso, once ang liso ya, yeah, once ibutang mo lang ya, yeah, sa duta ya, babayaan mo lang na ya, yeah, it will really grow.
2: Mm.
0: Oh, so amo man so ang aton nga pagtuo, it's just a gina compare sa mo, even just gamay lang.
2: Mm.
0: But let it grow.
2: Mm.
0: Allow it to grow.
2: Mm.
0: Don't hold it, don't prevent it to grow. Yeah. That's why it's not a feeling because it's dynamic.
2: Mm. Yes.
0: It's dynamic. It has to function
2: mm.
0: and let it grow. Why my example of faith, Diri, but we don't have enough mm. time. We have only 3 minutes left. Yeah, we will go Wednesday, Faith of Jesus.
2: Mm.
0: Sir Holden, we can touch this some Wednesday as well mm. if we have. Yep, we have
2: okay. Okay. Okay. Kanami ni Doc. Amo gini ang preparahan ko na mag-emphasize the faith of
0: both
2: Jesus.
0: Both of you are teachers of Revelation and Daniel.
2: Ari Doc. This is something, I mean, pwede man nato ni exegesis, no? Pero let me bring an emphasis by Sister Ellen White. Mm. Nanamian ko sa iyang emphasis. Ari, basahon ko. Ang humble dari Doc. The faith of Jesus is talked but not understood.
0: Mm.
2: What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Namangkot siya. Ano gitbala ini?
0: Mm.
2: This is, according to her, Jesus becoming our sin bearer that he might become our pardoning Savior, sin pardoning mm. Savior. He was treated as we deserve to be treated. He came to the world, took our sins that we might take his righteousness. Last sentence, and faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. So, ang iya nga emphasis diriyok na namian ko kay Christ-centered balahaw. Kasi may aragid tayo tendency nga human-centered. Wala man na problema to. Wala man na problema nga. We want to show faith. We want to do works. We want to do good for the Lord. But we need to go back. We need to understand nga ang pagtuo dira sa kay Kristo, ang pagtuo naton nga ginbaton kita sang Dios, no? Bisan ano man na ginahimo naton kung gisa matyagan ta do kagamay lang sa aton ginahimo, pero dira ya kay Jesus Christ, kung ginbaton naton nga ara ta kay Jesus Christ and in Jesus Christ we have complete forgiveness, we have complete acceptance dira sa Ginoo. Ang tanantaya nga ginahimo, and notice this. Later on she will even emphasize nga ang aton galing nga mga binuhatan, ang maayo ta nga binuhatan, ang hambal dara gani sa Old Testament, ang aton mga pagkamatarong daw trapo lang mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang emphasis ni Ellen White, namiyang kong hambal siya. Bisan ang aton pinakamaayo nga binuhatan, daw trapo at tubangan yeah. sa Ginoo, but because of Jesus Christ, yes. batunon niya yeah. ina.
0: And that's it.
2: So, having faith in Jesus, baw kanami, is centered na sa Ginoo, we can have this dynamic relation upod sa Ginoo. Nga gani, in Wednesday, we are told, Mark 9.24, Luke 17.5, nga, pwede tayo kaayo sa Ginoo nga, patumuon aton pagtuo. Padamuon aton pagtuo. Amo ni ang nakanami nga, when faith begins with relationship dira sa kay Jesus Christ.
0: Yes. I like that word, relationship. Kailangan may relasyon. Before na ko natin kay Sir Jim, ang kitab lang, may relasyon kita sa aton asawa, sa aton familia. That's why bisan ano pa, we believe on them because of that relationship.
2: Mm.
0: Ang mga Pariseo, wala sila kapatid kay Jesus because they don't have relationship.
2: Yes.
0: Aton, imo Sir John, imo Sir Holden, imo Nubia, kapatid ka, kapatid man siya sa imo because of that relationship. Sir John, ako kapatid, bisan ang asawa ko, hindi perfecto yet. May mga, may dawalos panahon. Gagatuman, gapatig kita sa ila. And we believe that they are loving us. They love us. It is because of that relationship. Sir John.
1: Okay.
0: Faith of Jesus.
1: I will point you back again sa key text natin.
0: Yeah.
1: Now, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. Ibasa ko yung teacher's comment, ginapoint out ng author na yung author ng Hebrew, he's trying to communicate two things. Yung assurance of the things we hope for is actually referring to the second coming of Jesus. That's our hope. Na kay Jesus, yung faith natin, and we're hoping that He promised na He will return a second time and He will bring us where he was. And the conviction of the things not seen is referring to the creation. So if we are really familiar with that teaching, we cannot separate Jesus on creation and we cannot separate Jesus on the second coming. All of those are actually pointing our faith to Jesus, our faith to the Word, to the Son of God, to the Messiah. Na later on, He was the one who promised that He will return. And yung faith ni Jesus, that faith of Jesus becomes a righteousness. Yung gina-emphasize ni Sir Holden. It's not, because I put my faith in Jesus, then later on, sasabihin ko na, kundi naman ako nag-faith, hindi naman ako magiging righteous, babalik na naman sa sarili mo na it's your faith to save you. Na mali sa sinasabi ng Bible na yung faith is a gift of God to us. Kasi kung hindi dumating si Jesus, kung hindi tayo binigyan ng Bible, God's revelation of Himself to us, saan tayo kukuha ng faith natin? Kaya sabi ng Bible, ang faith nag-start sa napakinggan mo, kung ano yung nabaton mo. Tapos sasabihin mo, galing naman sa'yo yung faith na yun. I think it's not.
0: Yeah. Ang context ba? Thank you, Sir John. Sang aton nga Thursday is Revelation 14, verse 2.
2: The
0: first message of the three angels' message. Okay, here are these
2: patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God.
0: And the faith of Jesus. Okay, ako nakita there is relationship mo. Ang keeping of the commandments. Masiling nato nabi nga aton inayang paghimugos. That's our struggle to keep. But kung atong gijakonon, hindi pagigyan. But at least we presume nga atong struggle. But the faith of Jesus is not ours. So it's a combination of our struggle of keeping the commandments and God giving us the faith. That's the total situation of picture of the saints. That's why it is of, not for.
2: Yes.
0: But it's of Jesus, faith of Jesus.
2: Of Jesus, yes.
0: You have some more, sir?
2: Karon gorodok sa last words ako na mahatag ako.
0: Mga kauturan, sorry lang yun. Wala namang though nabitin mga kauturan. Kadami sa atong mga punto, but our time is not enough. I know si Sir John has a lot still to share, and so si Sir Holden. But nevertheless, let's continue, mga kaupong. Sa aton na pag-alagad sa Ginoo, kag sa aton na pagpati, nga bisan hindi naton makita, let's continue to believe. Ako na lang mga iwan, unagid si Sir John sa imong last take, Sir John, and eventually si Sir Holden.
1: Okay, yung final take ko sa lesson na to, yung faith parang ang abstract, parang we cannot really explain, di ba? Ano ba faith? Ang hirap explain, ang hirap na i-build nung pinakang evidence ng faith. Kay yung faith, it's founded on something na kailangan talaga nating mag-faith. So ganun ba? Kailangan talaga nating mag-faith, kailangan nating maniwala para maging realidad sa ating buhay. Kasi pag faith lang, pag head knowledge lang yung faith natin, okay, naniniwala naman ako. pero hindi bumaba sa hindi ating heart, hindi nagkaroon ng transformation sa buhay natin. I think our faith is vain. Walang kabuluhan pag dito lang. Dapat yung faith mag-transform ng puso natin at bumalik tayo kay Jesus.
0: And as the evidence, makita.
1: Makita na.
0: Yes, sir. Hold on.
2: I think I will close, Doc. Basahon ko ni ang may arap there is a Ministry of Healing, page 182. Basahon ko mga kauturan. Inhambal dere. Uy, nadula.
0: Oh, sige lang.
2: Sige lang. Ang punto dito mga kauturan, amuni, nga ginahambalan kita nga though inablang kung kis ma-feel natin nga daw, ala ay, daw hindi man ako makaabot sa standards ng Ginoo.
0: Yes, no.
2: Nga daw kulang pagid. Ang encouragement sa aton, mga kauturan, ang encouragement sa aton, palapit ikaw sa Ginoo. Kagsaligi nga ang Ginoo, makahimo nga magapatubo sa imo nga pagtuo. Kagbisan amo ka na, ngayon na balang ara ang imo nga struggle? Ara imo nga struggle, patihan mo mga kauturan nga, mahimo ina sa Ginoo nga baguhon ikaw. Mahimo ina paagi sa Ginoo nga magmadaugon ikaw sa imo mga kaluyahon. Because we are told nga there is nothing more powerful kuno. Nothing more powerful according to Sister White than a soul nga nagfeel nga iya nga complete helplessness at ubang sa Ginoo nga to lagid sa sang mahimo. Amo lang gid ang mahimo niya ang pagsalig sa Ginoo. And if we live like this day by day nga wala tayo gasalig sa aton kaugalingon, pero we are working, believing that God can help us, believing that Jesus is living in us. Maparehas kita kay Paul.
0: Yeah.
2: Ang humble ni Paul, Galatians 2:20, not I, but Christ lives in me. Kag makita mo sa iya kabuhi, amuni ang kabuhi sa isa katao nga gahambal nga, I am chief of sinner. Pero makita mo sa iya nga bangod sa iya nga pagsalig sa Ginoo, grabe nagaguluwa bisan kanubo sa iya pananaw sa iya kaugalingon, pero gaguluwa sa iya kabuhi ang mga sakripisyo, ang mga serbisyo. It's because of his complete faith in Christ that he says, not I but Christ lives in me.
0: Amen. Mga kauturan, ang akong natay in a layman's language, ang pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo, na parehas ang relasyon natin sa ginikanan nato. Nga bisan ang kita, wala kita, gagmay kita, yet ang atong ginikanan, gasalig sa aton. Kag ang aton kakulangan, it is our parents that
2: ginapunan.
0: Yes. Tiyamo mo na ang atong pagrelasyon sa Ginoo. Nga kita, basta ara lang ginikanan, tabisan mo na kadulong, we are kampante. Pero kung wala, atong ginikanan, mahadlok ka. And that's the relationship we have as well with God. Pati kita mga kauturan, God is there. And then, let's relax. Keep on, let it grow. Kay kung ano mga kulangan, masiling kita, Lord, help my unbelief. So, hindi pa natin magpangabayon si Sir Holden sa pagpangamuyo sa atong closing prayer. Salamatan tani ang atong mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ibe Hope Balidyong, Helen Barsaba, Ladella Balangascon, Marlubel Heruta Lurin, Antipas Pidad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Pastor Phil and Marlon Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juan and Myla Susan, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso, Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Ido and Femi Don Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamonica, Dr. Erwin and Doctora Rhoda Hardinico. God bless sa inyo mga sponsor. Sir Rodin.
2: Sa mga muyo kita, amay namon nga langit nun, salamat kid. Madamo nga salamat kinong Jesus kay ikaw naghatag sa imo nga kabuhi sa amon. Ginsakripisyo mo ang imo nga kaugalingon. Agunto nga kami Ginoo makabaton sing paglaon, makabaton sing kapasayloan, kag mabaton kami atubang sa amay. Kagani but namon nga ihatag ang amon nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo. But namon Ginoo nga kami magatubo sa pagsalig, sa pagtuo kag sa pagtuman dira sa imo. Amugani Amay nga siningat tinion, kami nang gapangabay nga ihatag mo sa amon ang balaan nga espiritu. Tudlo'y kami kung paano

Natapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pa kamo nga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa sini nga numero 0975-155-9015. Sa liwat 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Suite FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.